Mona mamedi ae ka nnete re duotlile ke nnete tse ding tsa tsona di na le ho sukudisa ka nnete ebe ha di hlae mohlomong e ka ba taba ya hore re be re fositse le mabitso mohlomong ebe ka nnete re ntse re bitsa mabitso e seng ona ebe ha di hlae, mme ha o sheba metsotso ya rona e tsheletse fela ka morao ho hora ya bobedi, metsotso ya rona e tsheletse ka morao ho hora ya bobedi. Mme wena mamedi wa sa masa Lesotho, ke nako yane ya rona jwale ya hore re tle re tlo kena ditabeng tsa rona tsa sehlooho, re tle re utlwe ka nnete na re di beha ka tsela e jwang. Mme ke hle ke hlakise ka nnete, ke tle ke bontshe hore nako yane eo re neng re qetela ho teana, re ne re bue mona ka taba ena ya sehlooho. Tla hopola hore wena mamedi, re ne be re bua ka sehlooho sane se nne be se le monate. Ya ba neneng ka nnete le bontsha se sa fela, re lokela re nne re tswele pele ka sona. Mme ke tlo kopa ba bararo fela ba tle ba hlaya hore na ho jwalo re nne re tswele pele ka sona sehlooho seo se jwalo, kapa re itswelle pele ka se seng. O tla hopola hore sehlooho sa rona se ne se bua ka taba yane ya ho batla thuso mohlomong ho lelapa ho feta hore na ho meditjhaba ho feta ho fumana thuso ho lelapa. Mo re neng re bua ka taba ka nnete, na ke nnete hore ehlile motho e mong a kampa.

0: after ho thuswa ke meditshaba ho feta lelapa ka paleloko mme re tle re qetele taba eno wena mmamedi wa seama sa Lesotho re tle re bua ka yona re utlwe gore na re nne re tswele pele ka taba e jalo ka ha le ne le bontshe ka nnete gore aa gona ka nnete ga ya kgotsofala re ntse re tlhoka gore re tswele pele jale ba ba rare go fela ba tle ba etse qeto gore re nne re tswele pele kapa re se ke ra tswela pele ge tsebe go bonana re etsa ka tsela e jwang ga e letwe kao fela go jalo ntate
1: nna ke nagana gore ntse ke re kaba otloetse taba ya setlhogo gobane go na le boeletsi bonopo re o tale taba tse e lonapo e sale teng o gana bele ka jeno
0: ga ke re bele letsatsi ya selona
1: ee ke a gopola bele nako e
0: ngata ntate
1: a ntate nna ke go tswele pele ka sona gobane ke kopa o tswele pele ka sona gobane go na le batho bao ba neng ba palelwe ba sontshe maikutlo a bona nka ba ka tlolola ena ntate monga kgomo ja lefureng e ke utlwileng tsa le teng go mametse ga e le wena ke na e tlile go thekise jaaka thata
0: ago
1: le ena o ntsa lebeleletse go tla gokela go sone
0: go jalo ntate wa ka e le go motho wa pele a reng re tswele pele ke a leboa
1: ke a leboa ntate
0: mme ka nnete ga re se re fumane wa pele ga re ka fumana wa bobedi a tshwang jalo e tlakile ka nnete re tlabe re gapidi gore ae ka nnete re tswele pele ka sona se le jalo se tswele pele ka sona se le jalo mpa go ka tlae mong a reng aa ga re tsweleng ga re fetole mmawa re eng go se seng le teng e tla re fa gore ka nnete re nne re be monyetleng wa gore re tle re utlwe gore na e be ditaba tsa rona di jwang go ba ditaba tsona ke ditaba ka nnete o tla gopola gore sealemoeng sa Lesotho kwano ka nnete re e bontshe gore boithabiso tswelopele le thuto ka mehla kore morero le sepheo kore ka nnete le thuto re be nne re rutane keletso re be nne re eletsane ka nnete re tlaane leseding motho e re ga o ya rangwane ka nnete wa boya o na le motlhomong ka pelo e reng ae nna taba tsa ka kutlwa e ka ehlile di gagoleile ka tsela e tseng re fumane tharollo ga e letwe
2: alo ratole ka makgethe
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
0: go jalo ntate
2: lebitso la ka ke ntate mongakgomo ja efuge ka mokgotlong
0: ka mokgotlong ka moo
2: ke ne ke kopa re tente go tswele pele ka sona tle mongaka
0: ae ntate wa ka ke a leboa
2: ntate
0: mme wena mamedi wa seama sa Lesotho metsotso ya rona ga e le lesome tsena ka morago gore a bobedi e re ga re fumana ba babedi godima ba bararo e tlakile re tswela pele ka sona mme ka nnete kore re tswela pele ka ditaba tseno tsa rona wena mmamedi re tle re bue ka tsona taba ya rona e ne le taba yane e botlhokwa ya gore ka nnete motho yo mongwe ga a sheba ditaba tsa gae ka mabaka a beyang ka nnete a ka bontsha gore nna ka nnete ke ntse ke motho wa lapa laka kapa leloko leso ke tlhe ke thabela leloko e mong yena a tlae kwana re ae ka nnete nna lelapa lona ga ke le tshepe ka letho ke itshepela meditšhaba gobane meditšhaba ka nnete e tla e tlo o thusa kapa e tla go wena ka pelo e goreng ka nnete ae ehlile ba rerile go nthusa ehlile e le ka nnete mme mabaka ano a mangata re tla bontsha re tla bua mmamedi o tla tshwa re ae ka nnete nna ke kgetha gore ka nnete go betere ga o le ka tsela e tsena gobane lelapa le etsa tsena motlhomong meditšhaba e etsa tsena jalo re tle re utlwe ka nnete gore na wena taba ena ge e qetele e tlegetse gore ka nnete ae kgona ge ukwisisitse gore Mosotho o kgetha gore dintho di etsagale ka tsela e itseng o kgetha gore dintho di etsagale ka tsela e itseng go na le ga di etsagala ka tsela e itseng gobane a sa tlhokometse gore mabaka a tsena le a tsena ka nnete ke ona a etsang gore dintho di be ka tsela e itseng ke ona a etsang gore dintho di be ka tsela e itseng mme metsotso ya rona e lesome le e nang le motse o mong fela ka morago gora ya bobedi ka morago gora ya bobedi mme ke re gora e ntse otla ka nnete re nne gopotsana gore letsatsing la ka jeno ke sontaa ke la supa kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng 20 a nang le metso e tsheletseng mme ka nnete ke letsatsi la sontaa ke letsatsi la thapelo ke lane le leng ka nnete ba bang ga tla be re tswa re se re ikela jalo dikerekeng re ile o tlotlisa morena re ile rorogisa morena ka nnete ka diherepa re ile rorisa morena re ile rorisa morena mme ga ntse re tswela pele jalo wena mmamedi re nne re gemela maikutlo ano a gago ka nnete ge uko rena ebe wena o a bona ka tsela e jwang o di bona ka tsela e jwang ditaba
3: hai letwe
4: salaka tsole ka mage
3: ka ofela
4: ke tsabana za go munda
3: ha o be jwalo
4: ke nda demo lo dise tsa ntabelo mola ga re go mo machabe
3: e ya ntate
4: ntate ha di gene se tloho ke ne mpakere ntate moholo metsi a fedile urage bake ba kene moo bake ba bolele gore na ntate senonno o bolokwaneng
3: ejale
4: ga e ba ke sa fose ke sa toloke mme ke ka sitwa o isa kae ka moria e ka go o nage o bolokwa ka la leshome le metsi merago e leng ka moqobelo ona o tlang o tlang o shebile
3: a bolokelwa go kae
4: a bolokelwa sealeng sa mazieng abo
3: o ya ke tsona dipotso tse nneng di botsiwe tse pedi tseno
4: ea dat
3: andato aka ke a leboa.
5: Your call has been placed on hold.
0: Ga nnete. O ne a wentsa ba lo ra ga nnete. Yena o ne a hlalosa a re thore na o hopola e ka ditabene le difeme. Me o sheba ga nnete metsotso rona e le shumele nang le metso emene. Metsotso rona e le shumele nang le metso emene ga nnete. Re le ditabeng tsa rona. Go gore na e taba direng.
3: Hai letwe.
6: Ke la gato la ka magete.
3: Ka ofela.
6: Re tsama na sa khomo.
3: Ha o be jwalo.
6: O phela hantle nda tengana ne le malta tshwane.
3: Ke a phela e ka ba wena o phela jwa mme wa ka.
6: Me ke pe ka re nya tsa phela hantle zwing sa mme le bok.
3: E ya mme.
6: Ai ho ho ne se nke rata ai mo patisane.
3: E.
6: E na house na pelu ka ngala.
3: Ife.
6: Ara wele ka ha ke na le yona. A ke le mongadi.
3: E ya ga.
6: Kere. A. Ha ke tsena nne ntse ke ithatela ka thuthungwa. Se se ke rata diphallelo le nna. Hai.
3: O batla ka diphallelong.
6: Eh ka mona ka diphallelong. A u kwe wele. Khamane ai mo go wile ba. E. Ke se ke rata diphallelo.
3: E.
6: Hai. Tsh.
3: Ha
6: ga ne tsa re ke pinya ke la.
3: Oh oh
6: oh ya le. Ha ke re ke ke ne o ntle thoto ke ga o Hai. Simpa bonyane ke fihlile.
3: E ya ga ne di.
6: Ba tsa ke ba utlwa ba re sale ke pinya na ba bentse ba bolelana.
3: Eh.
6: Ke lo go ja ba bang ba itjela ga mwana sala ba se ba gata sale ke pinya.
3: Ai
6: yo nwe ya ukwa ai
3: ne de pi.
6: Ke re go go mo tlhile ntse le ya paka go itjela ga ngwana fa go ya sala ntsa pi.
3: Ke fela o ke sala ntsa pinya.
6: Eh, ka re no go fela tsho wa ukwa tsho ba ntse ba ya sala ntse ke pi. Hai, ai fela e ka nete. Ke ho a pinya ke ya ukwa. Ai.
3: Ka
6: nete. Ke sie na hai ka fa. Ke wa ka kubile batho ba.
3: E ya hula ho. Kere.
6: A ke o a tswa hore. Hona le polelo e mo e ring. Le loko ha le ya baneng le ya timela.
3: E hula.
6: Ha re faka ga tloantse re tsebana hantle gore bana ba motho ka nako engwe. Ka pantse re tsebana fela empaelo ge. Kala nna ga bona gore na motswadi o rata o feng. Wa tseba yo mma moratwa kapa ga moratwa ge tlo mo roya. Ge le bana ba motho.
3: E hulwa.
6: O ya le o fumana gore hona le ntwe mona ya hore ha le fuise le le teng

0: leloko mwena ho be le hore hona le ha o hatwa mobu mona mo yeke batho ba ikemiseditse ho tla jwetsa batho tsa bona ka ha motho mong tsa ga ke komo jwetsa tsa ha di felle motho sa ntse a siame o na le mathata o a fihla o mo pitla ka mang mathata ho re tsena ka le funi la ga ngwane o tlile ka mokirelo bona ha wa ka wa wa tla tla phe
1: gona ge tlile mona ge se
0: ha o kwa ra gidi taba tse ga ntone di motho na sa tsana le mathata o mo pitla ka mathata ha na ya le motho eo a sa tsa o komela ha o na le mathata o kwa ka hona le sello se o ka yang ka sona ho yena o le motho
1: ko
0: wa ukwa o
1: he ha o sa mohloka
0: a kore ha o tsa ko so ntse bona ho yena yena e ke o ka bana wa go ya ka mathata ho yena vele o go pika ka mang ho feta
1: e
0: patiba o e bona hantle mo ho hlokwang go mona mo re ka gareng ha le tshaba ha re tsebena ho ruwang ha lona le fulise le lete ba putha matsoho o tsaba hantle hore mona ntate wa teng o e ga ka le ka gapa o tsaba hantle hore mane ha ga ngwane ebile ke mo kamedi le kaleng le leng ba tlo etsa ka nnete ha ke sena a ke na letho ga nnete re ka be go o thusa he ke re o boyadia le moeng mona o kopa thuso kapa o boya lekaleng la bosebeledi wa setšhaba o kopa dithuso fela o ntse o na le batho bo o tsebang gantle ore ga ba tlhoke
1: menyetla ya gore ba ka thusana e mengata
0: e le mengata ntate le bana beno kore o tseba gantle ore mangwe wa sebetsa gore mang o etsang o tlo balla koo wena ke re ka jale o tseba gantle ore eo e soka nnete ke nka tshabela o ena ko etsa ora ke kata o lefelela ngwana sekolo mme o na sena dieta ka nnete ka ke bona gore nakore a lefole nakore le tlhaga nakong e mpe eo ke nang le mathata kore ka o fela ba na le mathata gobane fela ka nnete o mogodigodigodi enwa eo
1: fela e mongwe wa metswalle ya bona a ntseng a kgona-kgona ga a ka ba le mathata teng di tla tswa o tla etsa monyetla o tla etsagala
0: ee metswalle kwana e seng wena mona wa tseba le a tla ithaopela go thusa gona leloko mono ka nnete ya fa o fa magolonyana a magago a ga tšhae ba tla nne ba o tlatseletse kapa mootlong ke o reke dijo ntho eno e tlo oja
1: etelelong
0: ya tatelelo
1: ga
0: kgwa ba etsa phoso ga kala o egiri fela o tlo o gopotsa yona o gona tsena o ne o kakeile ka o thusa he kore yo a meditšhaba e beteregale golo ka nnete e beteregale golo a nna ebile tšheka sente ke iphelela ke yona
1: ebile yona o ke ba thola re na le diqabang le yona
0: a ntate ga o na le motlhang o ka ba wa ba le diqabang le tse nnyane kore le mo o nang le mathata a he leloko le phitlha ka mathata fe yo a ke mme ke apeya ka lenyeta ke bueng sa naile boroko o nontse o reng a o sa nkutlwe
1: a ke le ka nna ka nagana ga o tla tlhaelela ena ebile ne ke tseba
0: wa tseba o tshe nako ya ka diphalelo le yona e ntse
1: a ditabeng mona ere ke a tseba ditabeng teng o tla
0: tlhaelaee wa tseba ele ke ithatela ditabanga fa ane ntse ke ipenya teng ke batla mmino
1: kwanaebile
0: tsatsi le naana ebile ke sa emela le diphalelo ne ntse ke na lefounyana ya o bua-bua ganyane
1: aba
0: kgwagwa ya gana ntate
1: e seka ba le wena o ne o ile ga ngwana ke gore ba bangwe babe ba le ga ngwana
0: wa tseba teng ga ke tlo bua le jaano ke tlwaetse nnete ga olo ebile e le lesonta ke ne ke ile ga ngwana teng ga ke tsebe ga o

0: fela ha re mashume a mabedi a metsotso ka mora hora ya pele ke ha ke fihla pele ha
1: o e ya ba jalo go
0: ha ke tse ya o qala bonnete
1: o
0: fela he ke se ke le teng ke ntse ke le sebuye sa maila bo go go tsa ke mo itla le teng
1: a ile twe
0: ga la ga tola ga magete
1: e mashume a mabedi a nan le metso e medi e metso ya rona ka morao hora ya bobedi e ka morao hora ya bobedi mme ka nnete a ile twe
2: ala ga tola ga magete
1: ka o fela Kaofela. Now ding. Ah, just leave. Tabatsa hai dia hanana wena mmamedi. Eh tabatsa hai dia hanana ka nnete. O hlaile empakini wa o wa nyamela, o nyametse ka nnete. Wili. Hai letwe. Hai letwe.
2: Ba le ga tlo ka magete.
1: Ka o fela.
2: Re tsabana ka khumo.
1: E ntate.
2: Ke ka o hole mwaka ke tsela ba go bana ba mara ha se ke tsene ka.
1: E ya tswela pe.
2: A ke ene o ka go utlwa.
1: Oh.
2: Lebitso la ka ke ntate monga kgomo ja le free.
1: Ee, ya ntate monga kgomo ja le free.
2: Ke ka mokgotlong.
1: Ho jwalo.
2: Ke re batho ba jang ba raya mabitso ho na le ntho e ntate Modimo a ba nyanyeditseng yona hore. Ba tla ba fe motho lebitso ho latela maemo kampo ho latela bophelo ba bo phelang.
1: Ntate.
2: Ntate ke patisiwe ke sefuwa fela e ka ga ke kwala ngotse
1: oh
2: ha ke o leta bi
1: e
2: ha o le mogolo le loko e loko bongata ba lona moga o mane le tshepela ka mogolo ha le ntse letla le ntse le tswalana o tlo fumana o so hlaha digari pakeng moo fela bohle o ba thusitse bophelo bohle ba hao le bo ntata ba lamogolo le bo ntata bona empa ha o hlaha ka baneng o bua ka wena hangata hobane ntlo ya eno e le yona e kgolo
1: Oh.
2: Ba tswa mo tlhale mo holo e ka ke tsile ona o kua ile. Ntse ga le mo.
1: E hulwa.
2: Empa he. O motho ya a se na mamello. Ha wona mo fete fego. O ka tla ga le hlo ga pele ga bona. Go so thola o ema ka thoko go ba shebelle. Yo ba shebile ho fihlela o tete ka ha o phama mo. Go kontse to le ba o lokela. Le lo kwa le ntse le tsa wa lotse ba ho the. Se khanan se thola mogwalo. Ba o fukuletsa bima. Ketelong ya letsatsi ha ba qabana mane. Dithutswana ha o bona di beuwe ka ntlwaneng e le nngwe di dingata. Di a bontshahala gore ke bana ba ntlo eo. Empa ha o so na le motho ya tsamayang a kopa e nngwe thutswana a yo tlweba ntlwaneng ya hae.

0: Ntana ene ntse wa ntse ke mo phapanye hlang go mamela ditaba tsa malapa a mang. Ntse na le wena?
1: E hurwa, e lo re ntla ho hlokwa go o leka gore ka nete ele la li.
0: Bale ha ba qeta mamela ditaba tsa malapa a mang. A ka ka ba fuwa ka tsona ka ga lapa ga.
1: Oh, le la pala lona
0: ke tsamaya. Kampo mosari a khethi ho. E di tshaba ke ke ya ngwa pala kgale. Ba le le lokho le tabelo ngwa pa ka ntrina lo tsikisa hona lo tsikisa hona. Ba bua le shalo le ntho tsa basadi tse ding ke ba di tsiba.
1: He ba.
0: Ka ona ona wa le tsena ke se ke ithutile hore e di tshaba e bo hlokwa. Bona ha o fusa. Ha o gisa ntho o tla ikokobetsa ha ba kope tshwarelo.
1: Ee.
0: Ena o tla o gisa hore ntho ena ke ya bo gune kaofela. Fela o tsebe wena mona moo teng ha o nne wa ntho tsena ho na le loutu eo e beuweng ka hodimo.
1: Ee, boikarabelo.
0: O sheba dikgaitsedi tsena tsa ka o shebetsa hao o shebe borakgadi. Ba thepa e itseng le itseng le itseng le itseng. Bana bona hao ba abelwa fela ho tsamaya ho phedisa bana ba hao. Ha hona loutu ba abelwang ka nqane. Ee. Ngaka ha nka ka o bolella taba leloko e thata.
1: Hiwa.
0: Jwale o be le wa eno ya fallang sebakeng seno ya bakeng se seng a na sa na le hona. E le mobu. Jwale ba tlotla ba o tsekisa le ona mobu ona o no wa hae. Fela ha mathata a hlaha ha hae mola. A le bakeng se sele. Ba eme ka thoko ba shebella o tla utlwa ba botsa gona ngwana bo kae. Fela ba batla ho sebedisa mobu wa hae.
1: Ee.
0: Ba hodisitse bana ba bona ke ba wetsana. Ke bontate. Ka maka ngwaneno. Ha mole a hao. Fela kgetlong lena. Ha o qala ho kgibela. Ha o sheba lo mphese. Ke le baba ba bua ka wena. Nna ka ntlo le teng.
1: Ee, a ntse ke le teng. Ke a ukwane hantle.
0: Ha o kubuetse hantle. Ke modimo wa ba sa etsa bua. A ke bona so o sheba o ya ka ntlo le.
1: Ee.
0: Ntate Modimo o kgutlisa o phahamise wa tseba o tla o phahamisa wa nobe ikokobedise o beya maemong ana a fetang ana ntse a o beile gona pele jale o ruta gore o bule mahlo jale mahlo a sethotho a tla buleya ane ga a buleya ga ke tsebe gona a sethotho ga o the se tlhalefisiwa ko ka botlhoko ke ha o bolelwang. Ngaka a tseba ke na taba tse ngata. E di otla ditlhong fela se ke re batho ba baholo ba tla ikutlwela tsona gore na. Motho ke ha o bolela o thulane le bothata bofeng. Ke a ikokobetsa bitso ya ka ke ntate Mmakgo mo ja Lefokeng ke ka mokgotlong ka mo.
1: Ke a leboa.
0: Kgotso.
1: Nka nnete ke a gola e nngwe ya ditaba ke marangrangana bothata e ka nna ba gore nna le ena go ukwane gantle re empa he o buile ditaba tsa gae ka nnete o di tlhakisitse ga e letwe kao fela
2: sona ke sa kgone
1: ntate
2: res
1: ntate
2: maria ha se
1: Ae ka nnete ha fele.
2: Ke ntate tshupa motho wa goma tuma ditšhabeng. Motho wa gamama ntate.
1: Go jalo.
2: Ae ka nnete a tsoga ke na le letoba la monna motlheno. Ke na le letoba la utswa dikaere bona ke itsutela ka matlong. Taba ke nana wena molano wa ka. Ntate ka mokgotlong ka mola o tlile ka taba e re ga ke kenelele go tsaya ka nna
1: eanta
2: sele ga o tshaba motho Watuwa, kine ke tela asla ke se se, kamo se mizi. Ya mora le aka, ya wa ke bona mmeye mong, ho tlile le mongwe wa diphoofolo. Ha ke mo tsebe boweng ba hae. Ha ke tsebe, ke tseba masimo a hae. Njoko ya mora le aka.
1: Eya nta.
2: Ba fala ba thotho. Le yo a jwa bohlasa. Mme yena wa modimo a neng a ikapesa a ikalola aiaiaiaia ga ke so bone mme a peseng a bohloko a kalo bophelong ba e nna ke mo kebile ke fitlhile sebake sa gabo mong ke sebetsa ka teng fela go thona thusitse batho ba bangata le bagonyana diphoofolo tsa gae o tlhenkitšane dibalwa ka magologolo dikgomo ga ba reng a ditse di fela ba mo soya a na sena le kobo ba le ntate a sa sa phele kore o ko motho a ntse otho ke sono la ke sale batse le bidintse leo sono ke ne ke qala go bona ka mmeio a jele basimone ke bakgwenyana ga ke botsa taba tsenana mmeno wa modimo ke a jwang ae tsae ne di siele gotlhe mona ne le mofane
1: botlhe ba ba thusitseng ga ba sa mmono
2: ee ba utlweletse ba mo tlwella mme wa modimo le bana ba ga dikhutsana tsa gae tsa bana ba bana ba gae kore ya molwane wa ka kore ka metlha ke opola taba ena ke tlala dikgapa ka batlisisa mmeno wa modimo ena o phela jwang ena sono ga kanakanana o ja jwang matlwetse a hele a keng motho mongwe a re ikobontsha basimo wa gae wa bona simo ena ke a gae gola e ngwadi monna e mongwe ga mo fela se leto ena e le ngwa ke monna e mongwe o na itse ka molemela mmeno wa modimo selemo se selen se se ke fie mono a kotula motamo kere moya wa modimo wa rothela ka gapelo ena yakae ka batla masimo ana gae ka dutsa fatshe di ena ka mme wa modimo ga ke na diphoofolo le ga e sokwana ga mama ke na le a le tonkana empa re ko o thuse o leme o phise ba ditlogolwana tsena tsa gotshe mmele wa modimo o le a lema masimo a gae a lwane ba mo jile ona a lema ntlo a neng a dutsa go yona e ne le nngwe e ne nngwe ka nna ya wena ka reka ka boru o sena jwang o godelwa ka setoi wa se tseba
1: aa ke se tsebe
2: ga o ko o helwa fasemane mahlaka ao a teng a bitswa setoi wa bona motlhako ee mofuteo ga godela ntlo ena gae ka e godela ka bolela mofumadi wa esuka gela mme matshupa ga re thuse o sa dimo molelo wa modimo modimo ona ka batla re itse mme wa modimo bana molwana ka ga thusa mme wa modimo wa sono a tle a dijong a tle a ditlolola tsene tse di gola tse ga di thusa ga di thusa ka sekolong jeo tse modimo ke motho ke modimo o bohlale ke motho wa bohlale ka tlhago la sa kena sekolo go latela dilemo bophelone ke bo batla ka ba ke thusa bana bano ba tlhola ditlhapiso ba sekolong tse phagameng a ba ke thuse bona ba le bang ke kulo eo ka ofela ke a kgola ke na le bana ba ga feta mashome a mabedi a metse kadikaneng ke matha gotlhe makaleng mora bana ba kene dikolo ba gaeso mora ke ntse ke ba thusa

0: Hona mona no ga di batla o bolella hore a kira la haela ka le litse. Wa nne ke phela le bana ba rona ba shine ke ba itse le bana ba ka ka tsuka mo ke ya le bana ba ba dikolo tse phane ba dikolo di shimiso city ba tla ya botlhilo. Ye jile ha nga tla le ba shutu mphai phetu meni. Re tshwere batho ba bangata ntate, nna ke ba tipiseletse a letho, ke buele Modimo. Gobane ka nnete bophelong mona ga di re thusana gore bana ba bana ba be le bokamoso ba se ke nna ba bitsa disono.
1: Ee, bophelo bo tswela pele.
0: Bophelo bo tswela pele yona molwane wa ka. Ba bangke manese, ke batla go bolela gore ba bangke manese South Africa kwana, ba bangke basebeletsi ba mmuso ka bophela Lesotho mona. Ha ke batle letho la baka la di se mpa le tlo ke ke ba tsaba ke ntate a yoana.
1: Hmm.
0: Go ke rata motho ka me sa se bua ye ha ntse a bua mbono ke a motse ya ja tswa ho ntse ya fela ha tsebi ho jira kwa pala le. Ke ke re wena bana molano wa ka. Go phelo mmona ha o ntse o thusa motho. Ba bona ba o gatang ha re tshelete ka gatuwa ke batho mo hloka o fela. Tjhelete e le teng e le siyo bana ba tla ja ba tla kena dikolo o kwena molano wa
1: kao
0: o na le o tlhong Satane ga re so mmone ke mo tseba ka tumelo go o na le o tlhong Satane ka jala mmona le maso yano le ka gara maloko ka mo. Re kgaitsedi ya o etse ngwana fela moshanyana a motle kingdom o etse wa pila iwa
1: ke e hopola yona
0: ngwana enono a ba gatuwe ke leloko mona ba baba ba mogate bana molwane wa ka e re uwe mobumane o lo tshola mobuka mepoloko e kage o lo phaka dijo. Ngwana eno ebe ke moshimane a leka go tshela mobu moo ke mo sa leloko leno le shuleng ba tla tlhoya ngwana eno o tlabe o kene o le maloma ngwana enwa o lwane ntwa ke a dikatsi ke batla go bolela na molwane waka o tlhoo tlhouwa tsatsino la leno ka baka la mobu fela setswa sa Modimo. Maloko a mangata mona a tshwatlheile ke taba eno lehloyo le kadile hona mono aba maloko a mangata a santse a goana a goana a goana
1: gore ngwana wa ngwanana a tshela pele go aka
0: ngwana wa ngwanana yo ke ngwana manyana yo nna ke ngwana nnye ke ngwana ntate sekoelwara ke ngwana ntate supa nna yena ke ngwana ma. Ke ngwana ntate supa le mema supa ena ke ngwana mang. Bana molwane wa ka re le Basotho re qadile mahlwayana a rona ona mole mo ke tshelang mobu ke kuta meriri teng. Ka ba maloko a fedile a ba re sa ratana ke le ka bana ba motho a le mong ba dula ntlwaneng e le nngwe ya mollo a ba ga re sa fanana ka maele. Ha re sa eletsana ha o sa na letho
1: mme tsona ntho tseno o tsebe ka Sesothwane ne di etswa gore re be ntho e le nngwe re tsebane gore na mang o tswa kae mang o tswa kae
0: jalo na molwane wa
1: ka ke tsona ntho tseno ke tsona ntse re qabantseng
0: tsona dintho tseno na molwane wa ka di qabantse maloko a mangata la o ka wa leka wa ya manela ka thoko wa mane go shebella di mo seng heno go qabanetse tsona tseno ka mehla e ka ke sheba ditaba tsona pelo ya ka e tlale digapa ke re banna Modimo o le o re tlisetse fatshe mo re tlo bona dintho tse tse batho ba tla jwanwa ke mobu batho ba tla jwanwa fela kore ye Modimo futsana batho ba tla jwanwa fela kore yanong ya le thupense eo gana yone. E be re ya kae re le setšhaba sa Modimo ke le setšhaba sa moshefo
1: lelapa ele gore leloko le lelapa e tlhile ntho e tse ka godimo tse ba qabantseng ke tsona tseno ga se lobana kalo um lelapa.

0: sukudisa le loko le sukudisa ehle ditlotse le tsela leng ba dietsa ke tsona tse ba qabantsi
1: ah la molola jo tse tse le ba dietsa tse o aba o so wa o mosadi mo sa re ngwane wa gaitseng ya ha o di bitsola motho e mong ka mola wa le loko o tla thaba nini bana ba hae ke ba tlo tsusa le go hula ka ngwana yo ntaka e se ma
0: putsonyana tse
1: ela molala ga tsho kuntho ntho le lwa ka le botlhong bana ba ka tshe ba shimana tsela ke na ngwana ngwana ana ela molala wa ga ukwa bana ba ka ha ke thabele ba ka etsa bana ka thiko e le baba ba hana bana ba batho ka rong ka le hlonolo ke na le ba ga ba ga go ba sebanyetse ko ha ke gate ba tswa supuwa ka menwana o no tlhono ke mantsi ngwana mantsi ngwana a tsho kuntho o supa ka le botlhong ke tsona ntho tse tsa go se ga thusana e ka ga malapa ka mona la ke na le thoganta ke tlhwele ngwana a nwa nyeo a sotlhego ba ne ntata e mogolo ya tsabala le ntate mogolo wa ke ne ke le tsa ditabeng tse yona molwana wa
0: ke re ne re le siyo rona na go nye
1: ke ne ke le siyo empa ditaba tseo ba ile bo go gwa tla tshware ba tswa tshupa mo tshupa mo o yo tlile botseki ke ba tabolela na molwana wa ke ha tsho kudu tsho tsho mo hloko ha kalo kalo e ke motho ke sengwa ba babo ba tlhola ba ba qabana ba mpo ya ho ba tlhola ba ba ba tla ho tsisa ditaba tsa bophelo na ditaba tsa bophelo di a ka molana wa ke la re tsupa ke ke siela ba bang ke rata maila bo go ka pele ya ka yohle modimo a re thuse ke le bana ba se sa ba se seng se se tsuse na se bua se bana ba tadi ba tswana ka megeto a yona molaona ga re sa tsobana ga re sa batlana le dumelang ene e dumelang ga e sa le yo go ngwaneno a e kgona ga e sa kgone ebile e tla wena e be ke gutlwela molaona ka ditabeng tse botlhoko fela modimo a re thusa go sokologe
0: ke a lebona le tshupa
1: o tse e molaonwana
2: ka nnete ke ntate tshupa wa bontsha gore tse dingwe tsa dintho tse tsena tse tlhangiseka malapa ha ratane lelapa a le utlwane maloko ga utlwane ntho e ka godimodimodimo ke ena ya gore re a kgethana re a seololana ka nthonyananyana tse nyane tse e leng gore bogolo ba tsona ga o di sheba di ne di reretse gore di re gage di reetse bonngwe ga e letwe
3: e ka legatole ka magete
0: kao fela
3: o itshabana sa kgomo
0: go jalo
3: koe ntate o tshupang gotlisetsa morago a tsoga bophelong mo ga o sa sebetse jale o bophafelwa le ka o ba le bokoa ao e ka go otlhiwe ke modimo felege ntate kabese ke ba le ngwana ke sa sebetse ke a oretsa ya ba le wa ga ngwana wa ka ka malapa o ba le ngwana le ena ntse a sa sebetse taba gore fela ga ngwane enwa o ne a tlhokaetse jale a ne a di lata morago kwana jale go lebeletse lethonyana la ga ga ngwane a sa tlhokaetse wane o tho o tlhokaletse
0: mosebetsing
3: ngwana sekolo seno sa ga ngwane wa ka nka o jwetsa gore e tsone o na le digobo setlolo seno sa ga ngwana wa ka se ne se ja lebese wa ka ga tseba ntho e ditswang lebese fela tsa ke bua ka heso o seka re
0: kalapeng he
3: heso ga a tsebe lebese ela ka ga ka nnete ke ntse ke ikgodisentse ke nkgono wa ka jale o ne a se a godisa le ngwana ka eno wa ka ge ne re mo gadikela koro wa tseba koro e etsetsa ngwana leselesele ga o e gadikile gantle o itse o ithuile dikaka o tshetse metsi gantle mono ebile ya se fuwa e na ngwana wa koro tlo fumana ena le ditlhokanyana ga ntsa le monyanyana le dikgwedinyana re etsa jalo nkgomo ka ula nthuta manege wa tseba ya bangwane wa ka o igoletse ka leselesele la koro yaane go lebeletse letho o ja lebese

0: la di makatso ya ba elwa ga mogatwa o qetella a hlokahetse ha se a hlokahetse ha e ka nedi wa etswa di tho wa etswa di tho hantle ke wa o tswa ha tshwana ge a nanela ge batho bana ba reng ge a nanela tati ge a nanela bana ha a itsebe le kananelo le ga ke bua le wena tena ya ba mohla ke reng ngwaneno a ka ke rera gore a hlatsuwe a ka nako le pele ke ba le ena go ne se ntse o na le dipuo mme yaanong wa ka wa bobedi ke a ukona sa ntse a bua oba ke motho a ka buang le gotlhe mo fa fitlha diteleng tsa gatlha tshela o tlhoa ga o na le leleri la ngwana ga o nang ga o nang o ka nako ga a tsebeng letho le gore na ke na leng ga ke nang taba ore fela o tseba ore ga ke seletse jale ga ke na letho ga ke se ke isiwa mane setsing sa kokelo e ntse le gore na o lo lefelelwa ke mang e lang batho
1: na o tla tlatswe
0: ee
1: kapa o le otho a tlatswetse manese o ga
0: a
1: tswe
0: a tsa empakile ka gotlha tse tsotlhe di tse di iketsagalela ga bobebe fela a o ya ba ke ithuletse tumogadi a tshwana motlang a tlileng a tlo bona ngwana o bona go na le maleiri ngwana a apese o fa ge balawa o fa gae mo maleiri a ka moraba ka bobebe fela ka ka nako ne sentse ke na le ntho e nngwe le e nngwe e re ngwana we ka yona ena eo ke neng ke ntse ke e fumana ka nako eno ne re sa re ke social welfare fela ka bona tsotlhe di le teng tate modimo ga a gowe ke letho bophelong mona yena eo a gotseng ka leselesele la koro ke enwa ke monna tate wa ka komakoma gona jena go na le ngwana ga a sebetse hehe ke reng tate ngwana ka ga a tsebe le he kore ga o ka gola ka thata ba le ngwana ga o tlo gola ka thata a re ga kabe a fitlha nako ka ga o a sa tsuwa kerekeng ena a kanete a sa tsuwa nkgono wa ka a sa ba goa ge ke mo sentse ke fa ngwane eno wa ngwana ka gona teng a mo fa sebete ngwane ene o kalile go ja papa a na le dikgwedi tse nne e le ga bantse ba rena ngwana mo ka o wa je papa kare ee eno wa ka o wa itsee bataba ene fele e le mokgono o na maketse ngwana mo ka ke re papa e o etse leselesele gagolo o e tsakele kgodu ya mogogo kapa o e tsakele ditamati o tla ja o tla goga ga qeta moo a nwe metsi ke monna
1: ntate
0: ke ntate eno e itseng ka le ga fa ba lekelelelo ke gotile ke gotile ga re se reile lefung le leng ntate wa ka o sa batla gore ba emelele kae kae sa mosupisa tsang monna tshimo yao ke ane mane kea ga re sa jetsa tabena a ge ntate mogolo o itse tshimo ya kakela a ona le motlha o tla botlhile mo a kokone a ke tshimo yang a ntote
1: e lo a nneng a ja lebese go ka ena gona je
0: a na tlhokagala
1: o
0: a na tlhokagala ntate ne nneng le mma ya qetelela molatetse kore a tseba bophelong kentse dintho tse ngata tse bogoko ke bona bana bao kereng kore se se le leloko bona bana bao kereng ke ba heso le mme ba ka nyalwa masego mona a direla monate a ke fitlha go yena a nthola mogwalo ao ka sotlhea ka sotlhea o ile le bana bao ba nangana le bona ba ba gago mafego mona ba ile ke setse ke le motwaitwai ao bophelo bo jo ke ne ke lla pele ke utlwa kae kage ke a latlheileng empa ke bone gore modimo gala.

0: ete ka nnete e ja itshebela ka lebekereng la jwala ke a ke tlhaga ga ke sebetsa kage ya pele fela ke tlameya go bona gore ke ba le haka ena eo ke sa kang ka ba le heso ka re nke ke ka tlhoka heso le ngwana yo bophelo bo boima ga ba bang ba lla ka leloko go na ge lla ka lona lelapa leno ke bue samaila broko
1: a leboa
0: a re leboe
1: mme ga o sheba wena mmamedi teng nne teng o ya o tse o ithuta ga ntse re gola gore modimo ga ke be a fe motho mojaro o tla mo imela gantle mojaro o mongwe le o mongwe mo kana modimo wa o fa ngwona ko bane a tlhokometse maatla a wena o leng motho o nang le ona gore eno a nka mo fa ona mathatana a jena ga nka fa sebueng sa maila boroko mathatana o tla tseba o a mamelela mme mathatano ka ona o tla etsa tse bohlokwa a etsetse golo ka ona go feta ga nka fa e mong eno yona mathatana a tla mmolaya e le go makana modimo o fa mathata le mejago ya tsebang gore ae eno ena ke motshepela mejago e jalo ke ka gona motho o lokelang ka nnete o seka iphumana o lokela o lle o utlwe botlhoko gore ae ka nnete mathata ane ke a fuing a nkimela mme e mong ke gopola maloko mona a bontsha ka nnete ena gore aa nna bana ba bagadi bona ga ke sebetse ka bona ho hang hang hang modimo eno ya modimo e re mo rapelang o mo file bana ba bagadi kao fela ba ntseng ba etsa bana jwale ba mo botsa jwale ba ba gao ba bagadi ba gago re etseng ka bona goba jwale wena ke go o nore le bana ba bagadi ba dikgaitsedi tsa gago leng ga o sebetse ka bona ana jwale modimo ke yone o file bagadi banana fela ke bana le bona ba etsa bana fela re etseng ka bana bao ba bona re etse jwang o go thuse gore na wena re etseng e getlolle goba motho ka nako nngwe ntlha ya bohlokwa ke gore ga o dumeleletse bophelo gore bo be thata wa ithatafaletsa thata-thata wa ithatafaletsa nolo-nolo wa inolofaletsa mme ga o sheba wena mamedi wa samaya sa lesotho metsotso ya rona e metlhano fela pele re fitlha goreng yane ya boraro e metlhano metsotso ya rona pele re fitlha goreng ya boraro ke itse mo re yang teng ke goreng yane ya botlhano mo re tlang a roana teng ka nnete re ikele ga rangwane ga lo iphomolela mme re tlile jalo goreng yane ya lesome le metso e mmedi ga fitlha re mona mo re yang re lebile goreng ya boraro ka nnete re ntse re otla jalo ka ditaba tsa rona re ntse re otla jalo ka ditaba tsa rona wena mmamedi wa sealemoya sa lesotho ge ntse re letile thojane mme ga o sheba ka nnete goreng ena ya boraro re tlabe re tshwere raya ka nnete ge e otlile ge se tshitshithile setlhoo sa rona ga e letwe
2: aleka makgele
1: kao fela
2: ebana sa kgogo
1: jalo
2: ngwana nna
1: ndadi
2: wa dua mokga wa boganyetsi
1: ee
2: ema
1: o hanyetsa nako e kao fela
2: ee ke mang
1: a ga ke tsebe na ebe ore ke re kofe
2: re ke ipolele pele ke ntate bana ba dipadie
1: ee yantana
2: o tsela gore o yarene re phelage le banna
1: ee
2: sego mongata ona o ko bolesiko ye motho o kgolo ke mosadi o na e le wena
1: ee ya ntate ura
2: o yane ge phela ge le banna mo nakuetse gesebe go ukwana kukwano ela bana mokga ona wa boganyetsi o thengke mosadi koti ke ona ntse o kgalang maloko mo basadi
1: ea
2: batho ba kotsi kue ya ga le sebetse gantle le ngwaneno ka mona a re wa o phitela wena wa o phitela fela boutle
1: wenaa ba bontsha go o rata bana bana ba ngwaneno o feta ba gago o ipotse o ka rata bana ba motho o feta ba gago
2: gale ko bone o rata bana ba o feta ba gore fela mana fela dadi ke re ke batho ba ba ileng

0: Haji Masari, Jauweza. Pongudwa. Haji so wadi watu wa mufi sa sika akalu uvelele Masari. Kiyo wana mo khano wa hanyi jizi kiwa kao. Aona mtu wa sayi hanyi zi.
1: Hiyo.
0: Kere hoya ni uweza, uweza, kini tika niti hee. Watu wa mo dimunda, dimi dimu uweza kwa mohe. Baka tuse. Kini hupula wana. Aaj.
1: Kana kibu pesa mawe.
0: Kibu pesa mawe. Hau wana usi nye ile kina kibu. Watu wa mtate hakiwa tu ya huli. Kala kibu kute kwa kumu muha wa hangi iti wana u. How does he have a given?
1: Oh, I can now Baba and you are not lava sugar. No one I knew was about Salakamara Hobaka.
0: That was it. So I go with it. Baku Jami. That is what we would. Baku. How now, Wawala? I was done for your own.
1: Did that do?
2: Ba le mesemi mfatse mane ba shebelletse mabitlimola ha o ka etsa phoso le ntati o ke bua go bala o ke bua robala e tla ba tsoa go botse go gana wa dumela jang gore ngwana nnye wa tshelepele go baka kana go eno motho yo wa fitla ka ga le loko ka mo o sa ugwana le matla go feta wena ngwana bo le loko o sa laola ho feta fela a fitla ka ga le loko ka mo ho ga e ka nnete mothinwa u ga ngwana nyeo a sa lokela ho ba ka golo ya lelapa lena la rona ke yona ntwe ke e tshukire ke na le malome wa ka wa buitaba ya bohlokwa ge ke sekebe ga ba ga dumella ho rona ge le loko ge le ba shanyana ge qabanywe ke bomme bana ho bane bona ha ba ka age na ke sa batla mo hona le mo a yang tengwe ya habo wena o sori ha o sa batla o so sa batle mang le mang heno o ya ho kae ho ba hona mo tlaya jwale e tsetse ka tsela tso hlegele banna hore gona ge lule ge ge kopanya ge le ntwa ile nngwe ho bana gona ke habo gona mona le ga ka ngala ke habo gona mona yena ha ke sa di batla ntse tsa lona o monate o ya habo o ya habo me o shebana ma miliwa sa masa sotho ine le ha hora ya boraro e otla mme ka nnete re di otlile ditaba tsa rona ga ya e kwala buka ena ka nnete ene e re sebetseng ka yona beke tsena tse pedi ka ofela ka nnete ge e otlile wena ma miliwa sa masa sotho ka nnete e seka re ka lokisa taba tseno nung ka nnete hore re hopole hore qetelong ya letsatsi madi a lelana ga bana ba motho dicabang tsena ka nnete tsa malapeng tsa ka ga maloko ge ke gele ke go ba le pelo ya boiphapanyo le pelo ya go tseba go buisana ga mona taba ena ga e lokele e etsa le ka tsela e tsena ge be le pelo ya go tseba go ukwisisa go utlwa ka nnete ora e tlile dintho ga di a lokela di etsa le ka tsela e ne e tsena e le gore taba tseno di tla loka ga fela gana le pelo ya go tseba go ba le mamello le boiphapanyo hore ka nnete maikutlo a emong le emong e be a bohlokwa maikutlo a motho emong le emong e be a bohlokwa ka tsela e jalo wena mmamedi a ya ka nnete ga tlabe re tshogere taba tseo re di entse re tsebe fela le gore ga ra tsotlhe tse ding ka go fela qetelong ya letsatsi re tshepe o Morena Jesu re tshepe ho Morena Jesu e mmedi metsotso ya rona ka morago ra ya boraro ga re tswe le mona wena mmameng.

Me o shebo ena mmamedi wa sema sa Lesotho metsotso ya rona e robong fela ka morao hora ina ya borobong ka morao hora ya boraro motho o solo ya borobong jwa nna ba nna le wena ka morao hora ina ya boraro e robong ka morao hora ya boraro e robong ena mmamedi wa sema sa Lesotho mme ka nnete ke nako yana gore ka nnete re tswele pele le bane ba e letang re e lete ka nnete gore nako ya rona ka nnete re bontshe gore ehlile re sesa masiu jale ga re etsa tje re bontshe ka nnete gore re sesa masiu ga e le robong tjena ka morago gora ya boraro kofa jalo nana coyote wena mosotho wa eso a re ko entseng

0: le twe
1: khathe
0: ka ofela
1: tsona ke sa go
0: jwalo
1: e ba nna go dikile di kampa tsa ya ga ikwela go
0: ndade
1: ke le re dikile di kampa tsa ya ka le mo se go sa tla ha le mo se go sa tla le tsi
0: o a tsi ka nna ba go sontse uwe ho rangwane
1: ha ha ngira ha mpatale ha wane ha go tshepa di shi o le mo ga kana kana na mo bulwana
0: ka nnete
1: ba motho a motho a tswantela ha mo
0: ndate na coyote
1: eh
0: ya nta
1: ha ba ke ga
0: ke mo tsiba boemong bo mona ba gona ba o kopana fela
1: o tla le bitsona ha e ke mang ke phukujwe nana coyote
0: o le bitsa ke phukujwe
1: ba le tshintsha ba ke the wild dog nana coyote motijwana
0: oh
1: ke motho a marifatsana mo
0: o le ena e hlo hla hona marifatsana mo
1: ee ke motho a marifatsana mo no pala molano wa ka dibini tsengata Seka, se ile tsa tibisana ha ena re sokhi. Ba sa ka mo ga marisa tsara ga mo.
0: Oh.
1: Nana the world dog kono te mutijwana.
0: He bana.
1: Frank Liepa.
0: Ndate tshepo tshula.
1: Shiresh Pope tshula. Ah ba bangata. Ke ba re bo fatega ntata.

0: bana mo nna ga nwa tlo bolela ka gana le tuka bona gana le talenta yo gore bana ba ba tuka go re ga ya lang ka mo ga o ke la tla ka tuka ka gore South Africa e rumo tsela lang sa bana ba ba tuka mo e go isitswe ke ba tuka bana bana bana di tshimo ba
1: ho jwalo
0: ba go ya mo sa lwa
1: ya le ka jeno lena bana bana ba hola ba sa gutwa bohloko ba basotho
0: e go jwalo lena mo lwa ho ena bontata bona ba se ba ho se sa ta ho ja ka di mine ba ba ri khetu mo fumo o mo fu e ntate mantela ba go tsenya mena ra bona ba khetse sa ka fika ntate wa ka ile tukulo ga ba basuthu
1: hiwa
0: o ka je kule nana ba se ba re tsiki sa ba go lwantsa di ditse sona ntisho fela se ha ba lwanela ditaba tsa bona tsa o tsa botswa ba o sebetsa o ha tsa ka ha hi ba mo yana o ega ureka di yang tshisi yang sa ja ka ga yang se le mp a teng u go batho ba ya wa tama o ba le mo sebetsi o la ga mo fatela a tsheta wa go lwantsa ala mo la no ga di batla o tshisa de e kholo gore di di ntse ngata di le tata su tumola go bane go tswe le ritire su tumo
1: me ga gona le ba moela
0: ga ba tunisa bo prenda fasi kala tunisa wena molano wa ka bo to all 6 mabuse
1: buna de stiff keka
0: bo stiff keka la baba bina koruya ya masehu a tin thari ke motho a sutumela molano wa ka a South Africa ka mono a hurisa South Africa ka mino ntharanyane hela molano wa ka le sutumela ze talenta bo hlonte
1: hiwa
0: fela bana ba ba ka bono ha ba rietsa di ntsha kapo di mutlwa tsebe bonu ke sa di kotwa tsebe bonu ba hlokisa e tsara ba tsebe na re tswa ka ya re South Africa ntate ha hona
1: nka nete o ga o ile o tla gutla o tla gutla mme o taba ya e buang ka nete e bohlokwa haholo ba ha o so mamela le taba ena ya batho bana ba Africa borwa taba eo ka reng ba etseka o ke wa ba e utlwa o ha ke ne ke mametse moetapele wa mogawane wa EFF e leng Julius Malema o ne a bontsha matsatsi a na re batho ba naga yane ya Ghana le ba lelekile batho ba ka ba magolo a magago ka ofela ba ile ba lokela gore naga ya bona e tlo ba lata kwano mo le neng le bua taba ya gore le re ba lenkela mesebetsi ga e le moo ba se ba tsamaile na go na le batho ba magolo a magago bothong ba sebetsa ba batšha gobane ga bayo le ba lelekile na ba se ba le teng mesebetsi eo e magolo a magago e se e le teng gobane le ne le re ba nka mesebetsi ya lona e kae mesebetsi yona he goba jale le ba lelekile bana ba naga yane ya Ghana le re ba nka mesebetsi ya lona mme nna taba ena ka nnete ke seile kaeka ka ikwa ka batho ba mmalwa ka nnete gore na gantle ntho e bouang e o thweng batho ba ga batho le bankela mesebetsi ke ka tsela e jwang motho yo mo o na tlhalose fela ga bana ba Afrika borwa ka ga gona re ile moo re ile metsuntsunyana re lo batlela bana metsuntsunyana ga re fitlha mono re re ka nnete ae legoa le rela overtime ba e bitsa overtime ntho eno o sebetsa nakonyana e nngwe ke bokana e teng bana bano ba kamane ga ba e rate nako eno e ekeditsweng jale ga megolo e tswa mane neng otho gona re ile ga sebetsa tsena le tsena ba thola re tshwasitse eng ata go fete ya bona ba kwatela boemo bono ba gore bona ba botswa ha ba ukuwa ka sebetsa haholo gobane ba batla go ga ba tloa ba tsamaye ba methamaganeng mane ba lona tefelo ga ba gutle ba ga kgona batho ba tlhang ka ntle ba renkela mesebetsi ke taba tsa bona ga e letwe
2: ratele ka magetlhe
1: kao fela
2: setšhabana sa kgomo bana tse bankile dikampa tsae fela tlhaga ke ala moseme mo ne ba tlage hehe gona bja le gore kwaletsa tsa batho ba sokodisa o mongwenajena re ikenela bobebe ke ra batlhoa mona a ba utlwa e le nna ntsa bua ba tla ba re hee a re kwalela motho
1: a e ka nna ba le wena ba go kotlhaya gobane wa gopola ga ke go laga gale go sokola ba ga tšha ka ke
2: ba kana ba baleleka ba balelekileng bona ba ntse ba bolela megolo ke mogolo le le community ya motho
1: a ye re ka nako nngwe ka nna o so bona le wena gore kapa le ga e ba ba sa bolela o so bona gore basotho bona ba etsa ntho tse bonagalang go feta gona e le gore e ka nna ba bagole fetang ya gona
2: fela ba ntse

0: go di swa ka go se go shibane le bana ba thatang di hoho ba so tshwentse le bona ba ipabotseng ga mane mara teng mona ba so tshwentse ba ipabotse ka mosebeng
1: ka mosebeng
0: bale wa u kwa se le ditaba tsa je ifela tse u gase
1: e bona ka mono ba ga nna nke be ka tloba gele ya ngwana na emo
0: eh wa u kwa o wa u kwa na ke ditaba tse ba ntse na tse
1: bjalo gona ba suthuga ga a re batla challenge
0: go re ga yetsa tshena re tle mo sebetsi mo
1: bona ga na taba le gona o tlo tla mfe papa pa ka lebese ha fela o ngodisa
0: ha fela ke tsari go a batho o sokodisa
1: ai ke ntotho motho e thata
0: se ntotho motho ntate
1: bana ba Afrika borwa bona ntse bona ba sentswe ke taba ena gore dintho nngwe le nngwe e bobebe go na le tsena tsa bo matheka gape di dingwe a ukwa jale ukwa ga o tlwaetse o fumana mahala e tlile o sebetsa
0: aketa ukwa tle ba tlwaetse ntho tsa mahala le bana ba lofia go a e fumana mona ba ntse o etsa e tsube
1: e a ba lo e sebedisetsa mabaka a mang a gae gore le tsa bana fela ke tsona tsena tsa bana ga tsena tsa bana diketa o tso mafelo ano a beke ba e qetile
0: fela ke motho ka kakaretso ya tseya motho wa sokodisa
1: ntotho motho
0: gobane o tlo bona ona tsena ga le entse kgwebo eo le reng le e kopanetse ga ke ra re kopanetse o tlo fumana gore go na le ya botlhale o feta e mong ga ke kala ke se ke le ka pele go wena ke bontsha gore tšhelete re ka e etsa tjena mme le batho ga ba ha ba tlile kgwebong ena ya rona ba rata nna go feta ke se sabiwa tse batho eo le yone a jaa botho bo a sokodisa
1: fela moo basotho bona ke ithutile etlile kgwebo tse bateng ke tsa kopanelo di ya ba tlola
0: a tsona di ya ba tlola
1: ka nnete
0: wa tseba o tlo bone gore kapa batho re pelo dimpe a ketseng banna mo ba kopanetseng teng go tlo ba le ya timetsang e mong a batle ba monwang basadi mo ba kopanetseng go na le a tla tswa a se a rata go a thea ya gae hai o ya ketsee naantle e bitswang taba ena
1: ke ntotho mosotho jalo
0: a tse kapa ka batho ba sala ka letsaneng ka
1: tseo utlwane kapa e ntse le yona taba e le ya gore ga sobane re le bana ba motho go tlhoyane fela e tlhile mosotho a sentho e utlwanang
0: ge ntse re ya gola le ka o lekana ka tala ka reka koloi fela o sa tlo tlhaa mosadi ana ga eno o ja tšhelete
1: e goba wena o tseba go ipokeletsa gantle
0: ke buese fa maila boroka a ke itse ke tshikitse pela o motho ga ba ile a ga ngwane re ntse re le teng
1: ai ka nnete ga e letwe
0: ka berato le ka magete
1: mme metsotso ya rona e 20 a nang le metso e tsheletseng ka morago gora ya boraro ge nke jalo Freddy Gwala a re matshediso.

0: haeletwe
1: ba ya tlo ka magaetse
0: ka ofela
1: sana ja go tlala fredi kwa ra mme mo re le tsa tsoga
0: ee
1: ke le ka wela mona
0: ee
1: ya bona ke ha di le ze le ha ke nge ke mo tla ha di le se raetsa ka wena mo lo ka wela lo ntengwe
0: ya ba wa wela
1: ee
0: nka
1: nne sumwe mwa ne botata ba motho isi ha bona 28 wa ke mona
0: e mafufa
1: kuri ela mola lo aga he a ke di go dira mona ke di na batho ba ikilele ka bo ke le tlotlo la batho ka bo ke ya ke tiri hai ha ke tsebe la mola lo aga
0: ke ntwe tse tse go motho
1: ha tsho go ntwe mkurisa nga ka lo pirong mona le soyo ha tsho go ntwe tse mkurisa nga ka lo pirong o ka fa ya motho fela a futa me ile mo sa tsena motekisa a sena a se ba o ke le a le papa o se ntwe la mo ikhantsi ya di ta o se ndo mo nyonya lo mo nyonya ke go feta le pela hai o ke jo mo fala se le go go botsa go ba o tisa o go mo fa botine mo ha bo tinde mo fide bona o sata le tsa phala sata le tsa maripompo ai bona mo lana ka ele ai
0: ke mo
1: mo na
0: hiri
1: le kho yo ai tshele ba tswana ka mo u ka ntano u te hata na mo lana ya ka ha ba tsu sireletsa ke
0: e
1: re go sebele o a se yo ra le theka sala ba ithola
0: o dinga
1: le ra bo go le botsa temo la se yana sala hona le thu ja bo ba hlalela
0: o e le ya bo ma hlalela ite
1: e bana li ba butsi di banka ho se bona ba thola ina bo ma hlalela ke batla u bula lena molwana ga ba se ba tsanga yo
0: hiwa
1: o ha ka ba bona ba butsi simifin ba khurisa ba tsuba nya u pe monu na ta kwa ne ana bona monu ka sa ikele le me le me ya go na ba tsuba wa ntate ke a bolella ba ga kana go ne ga tsa ka ka mafela a be ke se na ba go ba ale
0: ba qeta tshelete
1: o sa sa ya fela mona e fela monu o tlo ba utlwa strate monu ke le rata fela ba itse le rata ba taungwe ba be ba lwana gona mo
0: ntse ba ga mesebetsi ha e
1: mesebetsi ha e go tla ba ba ba bona go ja a tsha monu ha o ka mo rekela a tsha le ba go nya fela o thabi o nonne ha ke ka go ga monu ka go ga o ga o se mo lebetse hai e bona mo lona ba kidi la bo go nna ke ke tloa gona le thojane e ngutile dilo tse ngata gampe ke ile ka kwana yena morwane ga ke tloa mosebetsing wa kakakatse ka kwana ke ya ka kwana ka South Africa gantle ke nyetse ka teng ke batla ko bolele gore nnete a kwena morwane wa ka ke a tsiba gore dilo tseo tse ka mono ke mathata fela empa ga nna wa ka ba dikgomo kanete a soka a lwantsha a re tseka dintho tse seyo mona re na le metse ba shuma mara ga ntse tsheletseng re phela mmo
0: hili
1: wa bana ri
0: e ya kona le ganile
1: re na le tlhulu re na le tlhulu ke nne ela molwana wa ke be ba thubana ba ka bo ja ba tse ba ela molwana wa ka kwa ba khopo bona bo ha isale ha ba ntisa ntate mshuntu
0: Oh.
1: Hey, ha mpona ka mo da ba busuthu, uso gutile kwa na he. Ba ka mona ka suki ka na he.
0: Oh, eh ba ka mona ke ka na he.
1: Hey. Ho bona ke na le ha e ka mo no, ka go tla uso gutile, uso gutile nda ba busuthu. Ko ha so bui, bana ba bana le kgethollo e mo hlopile le go tsa botsene. Ha o sina so ka lwana tsa tsile le le.
0: Eh, ha ile bona ha o sa tlhakanela o ka ferekana
1: empa ba batla motho a tsebana le modimo ena molwana wa
0: e a tsebang go laola pelo ya gae
1: ya ena ka ntate ke kgona go e laola le ka ditanono fela ka ditanono ke a tseba e ba bonolo ramola na ba ri kilete le maila bogogo o se ya tsara ba ba ntse ba gomanetse e ba tsana me me khosane maobane ke le mo khosane ga tswa ma mamona le le maila bogogo a mang ke a ba mpona o ke ka wa ke le ke tsapa ke sa bui e ke se le tsa ma isa ke ba tswa ba ntse a tla ke ke ba re ba ba ma hlanga tsho ka ka mo ntse o mang ba ke ba tshidisi a ntse ke tsile ka ha suka ha ba makamani ke bo ka go le mong ka mong ya ile nang go tshisa ha ke tshela ka mong mo molano wa ka ke mo ntse a ntse ka nnete empa he mo se ke a ikelela pe ha re ka mo ru ka ya mo ke ya palwa ne ma ne ka u dinga ma ne wa bona ha o ka ya tharatsa o na le ntate ke ne ke na sekolo le yena ka mo yena molano wa ka ya ona la ba le se tsho go tsena se mo thulang ka koi nya sa mo hlaisa dipotsi bono atimela sa le ha ha yena mo lolo ka go di fela ke re lo hlaya la pele la ha e bo nne le ba tlo ke le sekolo le bona le mo ntlang tsa bo 84 kwa rena mo lana ka 86 ka go tswa ka se ke mo na sekolo sa ka go ma ka mo na ba tlo ka se ke ke re mo lana
0: e ya ka se ke ke etse
1: ba e bitsa ke a mmapoo mone ke policing ena molwane wa ka a ba re a tlwelela ka odika kwana re go lo tlhala pele le go lo le tshidisa beke ne a e tlanyelana go tla ba boloka ra monna e rege re phetse mmogo le ena o le a sebetsa dimaene o le a tlhowa sekolong mona ga tlhowa dikolong a ba a dimaeneng le bontsa bo 89 mona e sala le dimaeneng ko ona a nag le motsepedi fela botsi gae ga a kala go a phomola botlhokong ba wena molwane wa ka setlhoko tsela se fitsa se mo thiba ka kolo mone se tibe ka botlo wa ha
0: he bana
1: ka ne se go fokotsa na tlo a di fere na molwana wa
0: ya ka ne tse bo hlokwa di fere
1: ya ka ne tse ona molwana wa ka ma ile go go tsa di merisa go tla tlo wa ntshatshane ke a gata ka ufela mogotlo go thabuthe le di se ka go tlhomela le ka mabala le ka tlase ha nna butle mo nna le ka go tlhomela le ka tlase ke ba di merisa ka ufela ma ka go go le masego ina le ka go dimolo mabalane le balotika ke wa tsare na molano wa Simonko se wala masego la sana di ka gwala tsengata empa masego e teng mo rona molano wa ka ke wa dimolo se ba ila bogopo le masego ina le tugopo ina le ka go dimolo ina le ma ila bogopo a mangata na molano wa ka le mo hansu go e tshwara go wa le ka go dimolo di tugopo le ka mabalane le ka mabalane le ka malotika ma ila bogopo a teng mo molano wa ka
0: a mangata
1: Leputi wena molana ba gana le maila bo go a mangata ja ba dumedisa ke ka tsasne ke a mphuta te ba gaola ke ba dumedisa ka o fashion ke thaba tseka wena molana ga ja ba dumedisa na ile bo go ka mo a tsire ba bile ba ba maphumulela ka le ka ga ngwana ka mo a molana le ka ngana o tlhata ena molana wa ka le go tsela ka bukana
0: a ntsala
1: ba ile go a te molana wa ka mo re botshabe re thaba ntshu le bolong fanteng freestata eno ka ofela go ya gaute maila bogogo a teng ona molwana ga ke a dumedisa ka ofela ke re kgotso e maila bogogo ke ba rata ka ofela a bonggolo le bontate mongwe bomme le bontate bo abuti dikgaekedi tsa rona le bakgodi ba rona ena molwana ba gena le maila bogogo a mangata
0: kannete
1: ba bama se ba ile pensheleng ba lo ngwala fatshe bo rona molwana ka bontate nage ena molana ga ke rata maila bo ke rata maila bo go ka pela ga yohle ke di tsena ha le se tlo ke tata tshupa ke tlo ga ga pele ya poni ya tshake na molana ga ke mo ke tshela ntle go ba tsena tshabe mona
0: ha o be jwalo
1: molana wa ga
0: nga nete ena le tshupa wa bontsha o bua jwalo ka go ma mama o re na ke a tsiba mapo o re na ke a tsiba mapo ke re ke ba ka tsekitse bantsi
2: ha
0: ile twe
2: tola ka mahate
0: ka ofela
2: o ja ba za go
0: wa lu
2: ke ba di bana ba ipatile ka le bitsi
0: ka te bana ba ipatile
2: ke ne ke mla ga ka sa yo se se le sa ke ne
0: e ya nta
2: mo futa ding tsana o no mo tse
0: ntate mang
2: a ding tsana
0: ntjana
2: ntjana
0: a e ka nne thaki motse
2: o mo tse
0: e ya ntare wa ho kae
2: ke ne le wa kwadi mo
0: o hai ka ne ta ke motse
2: ele ga be di supa o ntira ya ile go potela da ding jana ba ne ka da ding jana o di ba di tse
0: oh
2: a ho di mo o bu ga da ding jana ha bu ee la ngwana
0: ndadi
2: wa wana yo jo ntwa go di matsantse
0: ee
2: o bu go tlo go shere ona o ka no le di se ba so tlo ga mona o tlo ba di ha yo o bu ga ntse di bua le na ka di bule
0: ee
2: o go shere le nae e ka tsaba go le tsadi ona
0: ka mo
2: e ga mo e go khoro to bona e yona he ta tsho go le tsadina
0: o bona ga ya o bona ga tla fela fela
2: ai ya di a loka go wi e di a loka ba tswana o wa pile ba tswa ba supu ka mo
0: e
2: o feta mono bo tla ka bana bona o bana neng a ke ba supu ke bona ba ba se di tanga mo yali ba ba mola bo mkhoba go thoba botswa ke
0: ee
2: yali ha go tlela motho mo a ke seletsa le yena wena o le ntlhapa le o le mosetso ga pa ne o ntwa ga hona go bona mthaka ya morandi
0: ya ngebe ka hurumela on tebelle batho
2: ya u bitsa u batla ka bana ka bona e u tlo phule u tlo bona kana le wena u tlo bona ona ba se tuba tlo ba tibele mo na u tuba ha bo bona ona o tla u tla itala
0: e u fita fita mo no gona ka tlang ka lebetlela
2: ke ba tla wa pona le ka bo bona ka bo ona ba fa ba tlin tlin yo tra ntle ba bu ba ba a tsona ba tsasa ba tlin
0: e
2: ke ra na o tsora go tsa di kinna tso
0: e ba
2: u kwa te bu tu go le se bo sa sa ke ma
0: e ya bo sa sa bona e ke ma ha
2: ke ga long go rota dai ile ke le tale le tate tshu a go pitse da di mo hintan e ile tale go khale ke le lalo da tsiya ivana wa ye go di mara mangwala ba go tsanya ne o thudi ga di go bana e mo blanga ga ke
0: e
2: mo ba wa ba go tsanya le wa mo kwela a blanga ga ke re ga di go le ha sala thul
0: ha
2: hlaile ha sa e ke me a matse mahaba ne mali o ga mona ga hatlo ne ga mona le ena ga itse ke ba lo nyamela le ena le ga ba go tsela ga le dire ba go la mo ha ungwa mo ga ena o ka matshaje ga mo e ne wa me se ga ne di mo jela di o teng a dilang mo di ding o le ta do ya wa mziwa
0: ee
2: ee ee lo lo na a le simo no le jela ga ngwane e no ene dai
0: ee ya wa tsaka ka kana ko ngwe ntsege le tateng
2: a wa go se u
0: ha o so tlaetse o rebe o mona teng hle wa tseba ona ko ina a fitla ya o tsitsing
2: ee
0: hua
2: ke re ba be di go mawing a go gamana a malta duya ga dole da u ya go ipatela go bana bana me ke tla go ga ke nda di bana ba ipadie le bo go no tlhile ga ilu ka mo ga madigi o nne ke go tsagela ba mo tsaka go tsagela ga go ra di ke nda di bana ba ipadie wa me ga le wa tsengwa ne se
0: ha le bua ntate ha ile twa
2: o me se se bua ga mo lo wa se bua ye ke wa ba le bo ga di tswa go bo
0: e tswa go bo
2: go
3: Ke tsile bona nna ja le bo.
0: Ka.
3: Sai.
4: Tswa go botse.
0: Ha le twe.
5: Ala twe ba ba fete.
0: Ka o fela.
5: O ja bona sa go.
0: Na, du.
5: Ya, na di bona ra di tsheng, di mo ntwa mo tsheng mo ba di. Ba ne di ntong go mo tsheng. Ili wa mukwene ama ngwela mafutsanya na itsipili nga ho kuja ka tsalonga ya tsone go tsaya na dikina ka bona ke tsiri. Ke ke dewa ka ke mora ke kwala dikita ya sa e tsike go. Ka tsinga ma tsike le le metsa go nya motswa go tsa. Ante e seng ka toko. A ne tsiki wa tla go tsiwa ka go tsata ba rala ba tsa tsiki ke ntse ke ma te.
0: A o bijwalo.
5: E ya nda ja tsaloga tsaloga o le tsiki.
0: Nda di.
5: Tangi.
4: Nnete ha o sheba metsotso ya rona e le shume kapa e mashume a mabedi a nang le metso e supileng kapa e le shume le nang le metso e supileng
0: a e letwe
3: ka
0: o fela
3: re tshwana fa go
0: ntate
3: e la dingwe
0: e ya ntate
3: ntate wa pena
0: a ka nnete ke a iphelela ka ba wena o phela bua.
3: Mogare ntse mo ba le lebitso la ka ke ntate lo ka tlhokana go ipatela kgotso
0: ntate
3: e ke bua le ntate ma
0: ntate nkana ne le maleta thoja
3: o ntate nkana ne le maleta thojane
0: wa
3: a ya le o ntate nkana ne le maleta thojane bana ke mame tsi ntate tshupa. Ana e ka nna wa le re nna le nngwe le ena maobane ga mama mono e go boloka malome wa ka mono ga mama maoba le ena maoba ga ntse ke bua gore ke a le fundi jalo ga sa re e ntate re go tlhompha dinotlolo tsa gago. Ha mama ye ha iso le nna ke tabe ke le teng kore wa bona re ntse mo se tshu mo re sa tsebane go tla sa ha mama mo le ke di le sula me ana ntsa hodisha na ke mo le wa ka ile na ntsa mo hodisha
0: he ba empa he se le bo be ka moso le tla kopana
3: Aji go ba imo fela no tlo tsa ka o tlantsitsiya. Ho tsona mono.
0: Ya hlui o hlui tsiwa.
3: Nda di ke hlano go bedi.
0: Hlano go bedi.
3: Hlano hlano.
0: Hlano hlano.
3: Tharo pedi.
0: Tharo pedi.
3: Hlano go bedi.
0: Hlano go bedi.
3: Bana le ntate bana la ba ipatile a ka nnete ke a utlwa le di ma masimong a ka di le ma masimong a ka ke sa di tera ke a bona na di kgokotla bona di jagile mehoma ke re be di ya go kae a ke re kutlwa gae e le ma masimong a ka ke a utlwa a tsa ntate le ntate jane go ipatela kgotso nna ke kosa ke lapa e bana. Ke nna de khala madi a o sele e wa re wa di amola ka mabitso a batho. O ntse a di amola ga di nna de khala mo ntse o. O re mo dwa go se wa motho. A o
0: ga di se ba ntse ntse go mame.
3: Ga di o dire ntse o ba me.
0: Ee.
3: A ga di ntse ga tama ja bo go ka o fela. Le bona bo ntate bona na ba ipatile bo ntate khala madi a o sele. Bunna mata mogabane bana e amana ta mo ira bogo bo nkhulu khala ke le la ba thatu jane nkhulu khotso ke le la pholo kang fela di ke di province tsena ka fela ka nete tsiki le tare bona hle di bitsola ka ke ndatolo ka thuya go ipatlela khotso khotso hle a buting kana le malta thuya
0: ke a le bua ntata e bi khotso
3: ba di
0: ga nete ha e bi khotso ha e bi khotso wa bona gore batho ba ka kopana gathe ga ba tsebe go ba nka e le nngwe mono ka ofela ha letwe
6: ga ba gatelo ka magetse
0: ka ofela
6: e tshabana sa kgom
0: ha o bidwalo
6: dumela ntate ka nne le malo tsa thujana
0: e ya m
6: o phela ga ntate
0: re teng le ga mme e ka ba wena
6: ke phela hantle
0: ho jwa
6: le ntse le na le hlakile le bolela hore sa le ke ba lona ho tloa hore nya le shumele metse mmedi
0: e ya ka nnete ke ya luka hore ntse le lona
6: ke mpa sala ke gatla ditaba sala chase ngelo ka motho wa nkhatsang ka lutse ke motse ba tsitlela.

0: mo.
1: Ee.
0: Ke mpasela kirehle ke ntse ke na le wena ka ditaba tsohle tse bomme le bontate ba ntseng ba di bu. Empa sebuhle e ka go ka bone pela ka ne ke tlore ntshware ka letso. Taba tsena tse ntse di etsahala baaisaneng mona ke utlwa e le tse ngopotsang ka lemo se seng ke le kang tseno. Ke di bona ka mahlo. Kore ntho e botlhokwa ga kalo. Ha batho ba setswa go itshwarela ka matsogo ba fitlha ba senya dikgwebo tsa batho ba itletse mo sebetsing. Ba setswa gore fela ga re tsweleng pele ra bona gore na lona le se le le ga kae kapo re ruteng gore na go etsa tsena re kala kae kore ntho e botlhokwa ga kalo.
1: Ba roa ga keile batho bano ba ka moo.
0: Ga botlhoko bona bo fela ke dumelana le ntate a reng ba etswa ko gore be ba fua ka ga ba go ntse thweng kang ba sa itshwarele ka matso a bona. Eya ntate. Ke na le wena tlhe ntate nka nane leng ke ao segosetsana ma le tatho jana ka metlhale matsatsi ke ntse ke ba mametse. Ke mpa ke le motho a ratang ditaba fela. Ke a leboa ntate dithupa ano e seng ntate dithupa ntate banana ba ipatile ke utlwile o botsa gona o ne o tseba ntate njalo wa re ga o motsese ka tsheha jane ka re nna ke a motseba goba ke ne ke le monyane ka nako eno ntate ntjana wa letebeletle kore ba bua ka o tshwana gona go moya ga o phomole ka kgotsa a ntse ke na le wena
1: ke a leboa go sa tsana
0: thank you ntate.
1: A letwe. Wedile. Mme tso tsa rona e le shume le nan le motso le mong, pele re fihla ho renyane ya bone. E le shume le motso mong pele re fihla ho renya bone. Ka nnete. Re khannile re tsamaile leto lena ka nnete e wena mmamedi. Mo re yang teng ho renyane ya bohlano. So you sheba fela ka nnete hore so setse mothaela nyana fela wa nako ka nnete. Hore re fihle ka nqane re fihle ho renya ya bohlano mo nna ka nnete ke tla lokela ratse ke lo iphomolela hora tsena tse hlano ka ofela ka nnete ha se papadi ho hang ere wena mmamedi re tswele mona re nke Freddy Gwala are matshidiso ka monke jalo are matshidiso ntho tsa ka mona jwale di batla ho nqaka wena mmamedi hore di hana ho etsa ntho re batlang ka mona ha letwe
2: ga le ga tola ka magete
1: ka ofela.
2: Re tsaba na sa go.
1: Ha o bidwa allo.
2: A ka ke ipotse ke ho rena. E ya 5 hantle ya futhumela be ya e sapanya pela lona mo.
1: Ye.
2: E.
1: Ha ke bolela ha e hatelletswe ha etse.
2: Hai, ke wa ga tle ya e panye pela lona mo. Ho na le motho e ke hlokometse ngwe le yena o nantsa le ka o kena. Ka ba o ntse bua wa katela ho nke pina a tloa ka ho ha tloa wa ntshuthe.
1: O ka
2: sekolosa tsana ma le tatho jana ore o rata ditala fela bere o bona ka o di gatela kae obane ga ba ore o tla bantsa le teng fela ka oba o rata ditala o di gatela kae after o di gatela pela ga o mo
1: a seto wa tamela
2: a batho o rata bo mang ga bantse ba bua
1: a ke le tsheo sa tlhalositse ore gore wa di rata fela jale. E senga ka motho.

0: nnete re ipuela nnete ho bana ko ya mogathala ha itsejwe.
1: Ke ola ka wela le lokong.
0: E a khona. Na ke mo wela le lokong. Ke mo di tsha.
1: He a se wa go go mela re le di.
0: Ha ga nnete ya le teya.
1: Nga ke ke di go go e wa tswa e jenwa ka matla.
0: E ya go
1: go. Ke tswa ha se tshwantse na. E re nke ke ya metseng e pele kwana. Ha tshe na go ntse di ka. Go go re na ile ke na le go ba bo ha di metseng e pele kwa.
0: Oh, o re ka na metseng e meng. O ka.
1: Ya le ke tswa ke se tswa ho na ni sa hantle go go ina e patisane. Ke se ke fona ni se ona wa le. Ke re a re le di o fihlela mona.
0: Ee.
1: Bonyane. Ya. Tla bona nana go tsetlang ha modimo wa ga tiki.
0: Ee, a tshile ke yena fela a itsa niqeto. Ona ga ge ba gatilo yena ke
1: yena. Hey, a mo pheta ha tiki yena.
0: Ee.
1: A tswa Freddy kwa la nna ke mo gata ha ge a madamar, a madamara yo, a madamar.
0: O.
1: Hey, ai ma tsinise eno ya mo gata fela.
0: O gata. Ee.
1: Ee, ke gata madamara.
0: O tsono hlo saka.
1: Kore, tsaba ke re ke tsetse sa ile na go nyela ha re ntse re tla re tata ya le bophelo.
0: Ee.
1: Motho ga kelwa seta o ntse o bona fela.
0: O ga uile, ha ile twe. Ha ile twe. Wa nyamela ka mona a eletwe
2: ba le ga dilo ga magadi
0: ka ofela
2: e jabana sa go
0: ualo
2: a ya o ga tantho o na le mathata ha o swetswa ke thobe ga tang wa ipotsa hore na ho isa hala ha ke re ke shebana lane e o kuletse ntse ka yona.
0: Eh.
2: O bile o tsamaya o e tsamaya e njelela tšhelete ke kgolwa eno eo sebueng a buang ka ena ke nna ha tla kena ke be ke qeta go kena e kare ke bona gore ga go na le motho ya keneng felebela ua empa yaoalo ga ona taba ke seke ka kosa ba re a ke na lekgotla la go kosa ke lete le maleta thojane wohle a le taka tsebe a kokotang a ipitika bana ba maleta thojane bomme le botate bonkgono le botate mohong e supe ntlha e nngwe ya dintho tse tsahalang haholo go ya ka e ne ntseng le koka maleta thujane a na le lesonono la go hlaela ba sena maaka ore ha e sale ba fenya ba sa thole ke re mona le mafufa ke ditlhoma tsa Satane ke puonyane e nang le ore e bue ke kapa e be e binwe ke makhonkobese a ne a nako e fetileng mme le wana yo le ranzo go nala go mona le mafufa a se a se bitsa wa divane ba ntse ka go le mo ya gona yana e e tla go la ha motho a go lwe la tebe le nngwe ya ka sege yale ke se ke tshokere a tba e su ka dala ba thata a ho se bone mo go fatelang ha ho lo ba re jwala go fatelana e e we senya bo gona a re khutla teng ke kena ditlong kong ka pa ke tsamaya ke e hulupa dile mona ga fana ga tjotjo a go da di passport le ga lo bona go bula go engwe ke ba tsadan le di thotse engwe ke ba da di passport ba e tsotse go da ba thubana how's it that?

0: batlang kapa di roadblock tse batlang di passport ho kena magetsi e tlo e batla tseleng mme batho ba nosetse go bonala go baya mahabo ba so fihle moo go tlhagisa di-passport teng ba setse ba di batliwa tseleng ba batliwa gore fela ba mpe ba ntshentshe letho go boatlhama ole nne ntate a eletse
1: e ke ne ke tswa kere e tlile mono se ba itshebetse menyetla fela
0: eya dad gobane le bona baneno ba o boseyetswan le bona o ntse o balwa tšhelete ya matheka le ya eng le ya mosamantse e le teng dadi o na le puso ke tseba o phomola ke fela ba moyetla
1: a ka nnete ga e le te ntate waka
0: ke ntanete wa modudiphosong
1: a ka nnete ga e letwe
0: ka lerato le ka makgetho
1: ntadi
0: ela
1: o mong fela motsotso pele re fitlha goreng ya bone pele re fitlha jalo goreng ya bone ga e letwe ga e letwe kao fela
2: ka bona sa kgomo
1: ntadi
2: dumela se ntate
1: kgotso ntadi
2: ntate o a phela
1: ai ka nnete ke a phela e ka ba wena o phela jang
2: ka a phela
1: ntadi
2: ke a se leboa setlhoa e sale ke se mametse sona ka nnete se bueng se agaba le yena ntate a tshwang le ntate banana mme go na le ntho nngwe e bonalang ke naganyane fela
1: eanta
2: e go bonalang ba bang re shebile fela go fua jalo ka bane ba Aforika Borwa ga ke re motlala motlhomong ke na le tshimo jale o na le dikgomo ha wena ore ha re pane dikgomo tsena go lema ebe nna ke a gana fela nako yane gobane go thwe wa lapa le legolo nako yane ya obua ke tla wena ke ga ona ntho ke e jang fela ke sa batlo ya masimong wa e tlhokomela taba eo
1: ee hua
2: ha re se ke ga tlholang batho ba nago ba go bonalang ba phela ka temo gobane jale ga go ketse go phela ka yona gona ge gana go ya masimong gape-gape ge na le mofuta ke na le mofuta wane wa bana ba bana ba gone kore ba banana ha re lo tshela mobolokolo ka motho ka nako nngwe ga re lokise ka lapeng ka mona gona bano ba bagadi ba bagadi baka bagadi ba ditlolo tsaka le tse di ka lapeng ga re a itibisa gona re tlanne gore ge ba bee kae bana bana empa motlhala bana bao e se le bana ba bana baka re tlanne gore ba tshele mobu pele kwana go pele go gona bo tshosa moferefere ka go lelapa nna ke ke bone go le molemo ga re nka batshana botlhe ka fela ba tshele ka go latelana kwana gone ba leloko lena re tshelege le bang
1: jale ba bang ga ke ga batlo ba ga ke be a tshela ka pela ngwana mogadi
2: ga go seke ga kgannwa ke bomme bana le gone re le beng ba leloko ge le bontate go batale gore ke re ene ka theko ka letsatsi le leng re ipisitse re lokise taba se ntse ke na le
1: wena ua
2: gobane ga re ka ranka taba tsena jalo ka ntate banana a bolela gona tsena bana ba bana baka ba loketse go tsela ka pela ko ntate a bona kege empa utlwe e nngwe ga ijebi sa kwana ege ena ngwana ga ke motshane mogolo o mogolo go nna gobane ke ntata e se ke le motshwadi wa ngwane no wa gae le bana ba ka bana le batshana ba bona ke
1: ua
2: ke tlameile ge ke re dule fatshe ge lokise

0: tsotse jwang.
1: Kale
0: bo bo ntle la ka ga batho ba ba tima.
1: Hiwa.
0: Ke sege sa ke khala ke khala.
1: Nka ne to gauile, o gauile. O gauile, na bua taba ga tlwelo lwanela ka pela batho. Ha ile twe.
2: Ala ga tlo ga mafa.
1: Ka ofela.
2: O ja bona jang go?
1: Nda, du.
2: Ya di nka na ne le mal da tlhia.
1: E ya nda.
2: Ya bo ga a se nna mo di le tsena i.
1: E hura.
2: E go la wa sa tlo ha i.
1: Oh.
2: E di tla ga ke ndate khale ma ya o selo wa mo ke na ba ngwe la ma go tsanya na i tsi tsi ba o ba. Ya do ga se ha i tsi lo. Na go itse di na ya o go le mo tsone. Ga le tsato ya na go itse di ha. Ga ke le tsa fela le. Nkgono bana, nkgono tata, ii, le tla le ena hangata-ngata haholo fela le nkgono kgale ke lelao letsatsikang. Nkgono nka lofa makgulong a matala.
1: Ee.
2: Nkgono, o bolang o sa nna ka mane, ka kedile ka kwana, ke re ntate banana ba ipatie, ntate o le tate yona ke ipatela kgotso. Ke re ntate mogana o le re ko haletse, nna phela motlaka o mogolo, nna nna ke a tsamaisa tsotlhe. Ebile ntate gala madi a o sele wa mo tena maele a makutsana. Ke a leboa nte a utsi.
1: Ke a leboa ntate.
2: Kanti ebile ntate gala madi a o sele.
1: Go jwalo. E mehlano fela metsotso ya rona ka morago hora ya bone. Ka morao gore ya bone wa tseba taba ena e buang ya gore ga re tloele ena ya go lwanela batho nna monna mogolo wa ka ka nne tona a buitaba e nngwe a re he banna ga fela ntse ke le teng le ithuteno ya gore le le bana ba motho ga le ka nepa ya go tseba go patana botlhaswa le le leloko le nepe eno fela ya gore le patane botlhaswa o ne a tsho ka nnete are lapa le leng le le leng le na le dihole, le na le dikoa, le na le disono le dinka tsa le mahlanya a tsona ka ofela. Fela le etse gore disono le mahlanya le dintsa malapa mang, di skibetsa bona bofokodi ba lona. Di skibetsa tseba gore le lona le na le mahlanya. Ha e letwe.
0: Batho ba magethe.
1: Ka ofela.
0: Sa ke sa go bona molano wa.
1: Hulwalo.
0: A na re tshupa wa ga tla o fela na ida bo ba ke.
1: E ya nda.
0: Le ba nda te yo no aga go the ga mona re tshini ga ke ga mangwala ma tshwanyane. E ka mahata ga ga.
1: O tla wela.
0: E tla mo hata. Na la ha tswa o the. A se ka tlo nda te bana na mo. A tsiga ma tshwanyane ke nga tla ho nda ke tla ke mutshitse ne nda. Ha tswela ga ka yeno mme nka tshitla ga thaba di mohate. Nda te ba nna yo, go nne nda te bana na magalemela, o nna di ga di. Ah, ena molano wa ka. Ke ga tama ila bogogo, ga o fela. Ke rena ga e tshwa ke ga bua la maila bogogo. O kwatela wa tsama cha chaani. Nna ke bi mantsona ke ga tshitse go ngwala le go bala. Ha ke a ba ngwala le mabi tsho a bona mona na. Tanti nara ya wa ngoba tsela ke bagata ka u feshe
1: hura
0: ya ena mora no aga ke ho lwana la ka tsela ba thu putsi ha
1: ka ka nnete
0: yo ona la batho ba gata ngam pe taba ya
1: tse e o qetela o itelisa le ka motho a nna ntsa o hlumpa
0: a ga to o busa ngwana bo ba re ngwana le ba hana letho. Akamo bitse ka mabitso bitso. Uno wetse rona, uno wetse rona ona se katana tu. Uno wetse una le nna wena. Kore ena molalo ga e ko ata o bolella ntho tlo motho. Ha ire ra hana ho mphase. Khale. Molalo wa.
1: E yanda.
0: Ba nne ho mpha re hana na molalo wa ka. Kore re hlotse. Ndate. Ndate wa nana. That's it.

le moholwane wa ka e mong ka nnete moya wa hae le yena o phomola ka kgotso morake matsie e ne le metswalle le Teboho Qhoshe yane ka nnete batho ba re e mona nna re kene Mmapogo ba re ba kene Mmapogo e re re ne re tswele pele mona wena mmamedi wa Seama sa Lesotho

0: Haletwe.
1: Eke.
0: Kao fela.
1: Echa wala chaho.
0: Iya nda, du.
1: Ore mrake, la tue.
0: Iya nda.
1: Wata lini chola yake ma.
0: Eisi.
1: Kikono re ya.
0: Oh, oh.
1: Nena yo, on kati skolo mwon ki watete wala le na yi.
0: Iya, ene limo twa bol.
1: Ni ke ba para bolo le motaka mo nna re ke go no ya le mo go tshwanyane tsi mo ga ma tsiya ba nna a mo ya go bola ka go tsena mo lana ka mo ke ba nye o tlo ntsa le teng ka boka ka tika tshwega mo
0: o ntsa le teng
1: ha nda re ke ne go no le bona ba tse ba mmna yini ha ena mo lana ka ke me ya le ke botlwa wa matima tsha tsena ya tuma fra na le bo le sha bana na go le botu ena mo lana ka ke ga ke ya ga mo tshabara na go le botse ke a tsela o anti ba fela ha tlo re ke botse ba tswa gale e ya mora ba ha bo jale ba mamboro ha bo jale ba mamboro na molano wa ka ke botse ba tswa gale ya ke ka nang go mo la molano ga ha di ha hula go kopa ne mona ka bana se tshabala se re he nna nna nna nna ke tswa na tswa gale ha ka ga ja fa tswela o patwa ke ka bona o tle o ntse ba tswa gale na mulana ga ke tshela mo ga maila bogogo ke tla ha ntse o di furisa ri a ha e go ntwala ba ba se ba o fileletsa na mulana wa ka o tshwere papa ke ne pro kwa na papa e lo tswa ke go nwa ha o kalka ka so tswane ka pa bona ndi papa
0: ya e pro kwa
1: o di papa ta ka o ne go khalemelo swela wa di ha bona o ka papa tse
0: ke tla phaphathe
1: tsona se ka di ja o lo hlela nne se bana go le boteng a o fa o go pa re o go parisa nna di fa no ga sense di phaphathe
0: o
1: go parisa no ga ba di fa no ga tsona ga le tsa ja o di phaphathe di phaphatha o tla phaphathe o tla feta tshwa e mo no ha e no mo no no o fete mapote o go tsi ya ka hlo e e ga ga ke a bona o ya bo tshiane kwa na e le ri ya kwa o tsana ile o tlhatlhile ka mapoteng ka mona o ya godimo kwa wena molano wa ka ke nonyane ke motho wa kwa matuma ditšhabeng a ya tuma fela e na le nna le nne shabana ko le boteng
0: e na le batho
1: re na re manonyane ge matlaka wena molano wa ka ge le botho lamogela mama
0: ai ka nnete ke taba tse monate
1: kgotso eo
0: ai bejalo ga e letwe
1: ke ntate supa molano wa ka ke a leboa
0: ndadu

0: Letwe.
1: Kana ba tlo ka magata.
0: Ka ofela.
1: Tsa bona sa go.
0: Hola lu.
1: O hola ga ga nna.
0: Ke ntse ke le hole.
1: Ha. Ke tsantse mo roga.
0: Ah nda di ga phela ka bona o phela wa.
1: Ke phetse.
0: Nda di.
1: Se di sheba hai.
0: E ha ka nete. Di sheba hai.
1: Ya ba go manga ba sheba ka mo ka ka ka di bodi.
0: A ka nete di le ba ka di bodi.
1: Oh.
0: E.
1: A ke ne ke pamisa tso re na. Sorry ke tle ke sa le a u bula buka.
0: E e.
1: Ntolte.
0: E ya ntse ke lte.
1: E ya ke ba ba ta ka ofela.
0: Hurwalo.
1: Ya u kwa sala ba ja ba ja ba mona go sibu mo ja ba wela mona.
0: E e o esa lo o ntse ona le bona.
1: E
0: hiwa.
1: Ha ba dumela ka ofela.
0: Ah a ka nete ba tla dumela.
1: Ntate swaki fite.
0: Ntate swaki fite.
1: Mo go mo tseba.
0: E ya yana ke a mo tseba mona.
1: Oh.
0: E.
1: Ha o lokile moholo wa ka.
0: Ah, ntate wa ka ke a leboa.
1: Ha ke ba swaele ba etse wa le. E. A pole te mena mahlamena hape.
0: Ah, ga sa le tenyana ka nnete. Ba tla fie fiela. Ba etse taba tsa bona gare ya hore nyane ya ha o setse metsotso e ka ba le 10.
1: A ile ale moholo wa ka.
0: Ntate.

0: leshomele nang le metso e supileng re ya re lebile jwalo horeng ya bohlano ka nnete atšhe e re ha e le jwalo e re ae re sebeditse yona mmamedi mme ka nnete ke gore re tle re etse jwalo gore re fiefielele re lokisetse gore ka nnete moruti a tla to re kwalla ka thapelo ka nnete ga tlabe re tshwere re sebeditse letsatsina la ka jeno re lokisetse ka nnete bano be re tlabe re ratše jwale ba bitsa moruti a tla tlo re lokisetsa taba tsa rona ha e letwe
1: kaofela sa maziu
2: o ipitsa hangata o ukwe maile a boko ha o pitse hangata o ba jale ha o ipitse hangata ha re letlwaele
0: e ya lebaleya ntate nkanane e leng maletatho jana
2: ke kopa go fiela he ngwane eso
0: ga o be jalo
2: lengwalo ke la moapostola Paulus go Baroma kgaolo ke ya leshome le metso e medi ga temana le ya pele bana beso ka mogau wa Modimo ke ipiletsa go lona gore le inyegele go ba sehlabo se phelang se halalelang se kgatlhegang Modimo ke yona tshebeletso ya nnete e le tshwanelang le seke la latela mekgwa ya lefatshe lena le mpe le ntšhaphaletse kutlwisisong mme le fetohe le tle le tsebe go tlhaloganya seo thato ya Modimo e leng sona se lokileng se makgatlhisang se phetheileng mesong ya satsi lena he bakathua ba ka moapostola Paulus o bua le rona botlhe ga o kaelelelwa metlhokeng ya gana jelo ga motho a leka go etsa dintho gantle a latela ditaba gantle ka nnetse o fumana nako ya gore jale a sa kgwe gobane bogolo ba basebeletsi ba batho ba shebile leruo le fela lena lefatshe lena ke ka gona re kgothaletswang gore re se latele mekgwa ya go iphisa ka ba bang re etse thato ya Modimo e le gore kgotso e tsebe gore na lefatsheng lena nagana jale o koba fumana tshebeletso o sena motho ao tsebang ya o buelelang kapa o tlameya o ntshe tsotso e le go go tsebe o fumana ditshebeletso gobane batho ba shebile taba tsa lefatshe lena go feta tsa toka ha ke entse tjena ke fieletse moruti gore a tlo kwala mosebetsi o phetile ngwaneso ka lerato le ka makgethe le ka matla ao Modimo a o fileng ona Modimo a o baballe a o yekeletse ke nkgono shepa nako boteng ke mentho tsentle di ratwa ke botlhe selatshoe mokathuo wa go rona
0: ke a leboa nkgono sheba nako le boteng Modimo a be le wena le wena sonta e nsena
2: a o ke a kwakgobela ngwaneso
0: a o be jalo
2: thank you
0: ka nnete e se le gore ka nnete re tle re ge bone gore na re fumana moruti jwang ka nnete gore ae ka nnete taba tsa rona re fietse re ya kopana re tla boela re kopana re utlwe gorena taba tsa rona di ga kae mme ga o sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e meraro metsotso ya rona ka nnete e leshome le e nang le metso e meraro re ge ga o kwala taba ena ya rona ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: setšhabana sa kgomo
0: ga o be jalo
1: ke kopa go gatela ntate nkanane le ngwaletatshe ya ntseng kgone go a tswa ke nagana kgolong
0: ke a leboang kgono
1: otseng wa rona mametse ka tlho kopana lentswe la gago o bane lentswe la gago itse ke tselanete le bophelo

0: re latela re tla tsama seleng e tsang le dimo ba bona modimo wa tla o se ga kokobela ke tatamisa ho ena modimo e tsa tankiru te bo ba ba le tsaga mafisi modimo wa matla o se ke kopile tata isa mo sebetsi wa modimo o ga o yetso phethaetse ka magete re ka mahu hao o sa sheba di tsebi tsho tsa bona bana ha o ka di sheba ha ona ya ka fumana mo ha o ka pele swahla o sa ha o ba le ri tsela fa di tsika o hata di ntse tsa le fatse lena ke le bana o ha ke ho di mo ga ba di o go mile o tsana le ba di sana ba mogaka tsontse ho hlokomela le ya bona aba di sana ba hlokomela di popolo tsa ba ba he di o di mo bona ga o yele go tswaga le di tsika tsa o ke na mo kgona ona mo di mama tla o hlisa le mo bala le tsa ga matsi o mo sireletse mo di mo tatso ya di a hela tsa ha mo sireletse manyere ya la nga mo etele pe a o phobola ka go tsore ka mahu hao a ka bona go tsa mo sireletse wena o le modimo o tlo sala le gona go hlokometsa o tsa tsilena ga matsatsi a supile ke a tlhoko e tlo tswa le bitso la hao e tlo go tlwana ntse tsa snack shot tsa fatseng go ba ka modimo o bolutse ka mahu di fatseng nena o go bolutse le go go sebeletse ka ya lokile o go patsela tsere tsepele di tsere halalela la Kriste mo pulisi amen
1: amen
0: ke se go khona go tsoka le gala pula wa tsama ha ta utse tsama ha ka ngwane se e ya o kumola e tlo ba re go tlo ba le malo ta tshwane ha
1: ke a leboa ngono
0: ke a leboa
1: a o jalo mwana mma America nete re sebeditse re letile thojane fitlhela mona mo o re leng teng ka nnete ga se ka botlhale ba rona ke ka maatla a morena modimo mme ke sentse ke re go fitlhela re kopana gape modimo ka nnete a re tlatse ka maatla gore re tle re dule re mo sebeletsa ka dinako tsotlhe e bale letsatsi le monate le sontase monate ba yang dikerekeng ba tle ba ya dikerekeng jalo mme ka nnete ba e bang mabaka a mang a tla ba ganela go ya dikerekeng ba tle ba phethe mabaka a bona ba ntse ba tshepile morena modimo go fitlhela re kopana gape e ka nnete modimo wa bokwe.

Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto ka mehla. Ke Sontaha sa Lesupa kgwedi ke ya botshelela, selemo ke sa dikete tse pedi, mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ya odumedisa ngwe sengwa kajeno ke rapelang radio ngwane ha metsotso o le mong fela ka morao hora ya bohlano. Jwale re ka mamela thamiso le thapelo ya hoseng ka moruti Mosito.

Jesu Kristo wa Nazareta. Ke sa tlotla ke abalentso la hao hona jwale mamedi ke eno ntate ha a qale letshega lenana ka mafolofolo a qale letshega lenana a tletse matla a maya o halalelang a qale letshega lenana a tletse lentso la hao ka lebitso le letle la mogana Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Bibele e baleya ka mantswana e re ke tla le neha pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona ke le neye pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka ga gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Jwale mamedi, ke nna le Modimo lentsweng la gae o re ke tla le neya pelo e ntšha. Bibele e bua mantswanana e re boloka pelo ya gago e tlhwekile gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumaneya go yona. Ga tlhoka ge be mefuta ya batho e elelwang gore na ka gare go dipelo tsa rona na ge boloka eng, gobane bibele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jole tsare Modimo ore ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona ke le nehe pelo ya nama. Ga tlhoka ge ke gebe mefuta ya batho mamedi wa sealemoya sa Lesotho be e leng gore ge a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge rega eng, pelo ya gago o e buletse eng, pelo ya gago e bolokile eng. Boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumanwa go yona. Motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae, empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa ka letlotlong la pelo ya gae. E le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana, ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago. Pelo ya gago e tletse eng? Pelo ya gago go dutseng go yona? Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ga ke bua tjena, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi. O hloka o ele hloko mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana gore na pelo ya gago o e dumella gore go kene eng go yona, o dumella gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago. Bare Modimo o ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Ke mokgona bebele e buang mantswana bukeng ya Baroma 8:11, ha eba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka gare go wena. So moya ga o tswile ke mokgona ga tla o bitsa setopo ha moya wa wane le nama, e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo. Jale o tlo opola gore ntho e batlang yole e le monate gona tjena ge phela mo eng, gobaneng re phela mo eng, ke gobane re boelantse o le ntate Modimo ka mogana Jesu. Dikamano tsa gona le ntate Modimo di lokile ka mogana Jesu. Ga ge sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng, motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng, ke o a gona le ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sele seo re neng na le sona ka lebaka la mang la Adama le Eva, empa ka lebaka la bajale ge se re bolokeile ge se re tsotsola bobedi ge lokofaditswe dikamano tsa gona le ntate Modimo e se e le tse lokileng. Ke mokgona ge seng re phela moyeng, ke mokgona bebele e bua mantswana bukeng ya Bakorinto ba bobedi 5:17 e reng ka baka leo motho ga a le go Kreste ke mopue e motšha, tsa gale di fetile bonang tsotlhe di ntšhafetse. Baratuwa re tlhoka go utlwisise taba enana ya gore a baneneng ga re se re le go mogana Jesu Kreste mona re qadile leeto le letšha la bophelo. Go na le batho ba e leng gore ba ntse ba saleletse morago ka lebaka la dintho tse e leng gore di la tsa ba e tsagalela pele, mme jale ditaba ba tsena o fumane gore di o tshwareletse o sitwa gore o tswelele pele le ntate Modimo, gobane jole pelo ya gago ga o soka o e bulela lentswe la ntate Modimo. O tlhoka taba enana o bule pelo ya gago.

motho o bulang pelo, o hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya hao for di sebakeng sa dintho tsa Ntate Modimo. Ke mokgona bebele e buang mantswanana e re e kare ha o dumela pelong ya hao, o bolela ka molomo wa hao hore Jesu ke mora wa Modimo, o tla bolokeha. Taba enana e qolla ka hare pelong, wa e dumela ebe o etsa ebe wa e bua. Ha o e bua jwale ke nako e bang etsa eo o bolokehang. Ha o e dumela fela o beuwa fela ya lokileng, empa ha o soka etsa ha o soka o bolokeha. Lentswe la Ntate Modimo ha o le dumela o beuwa ya lokileng, ha o le bolela wa bolokeha. Jwale hona jwale ke batla fela o ketse molemo fela tsatsing lena la kajeno lenana, o tloko o tswalela bobedi bophelong ba hao. Dintho tse ding re tena re sa tswele pele hobane jwale semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona. Ho na le dintho tseo tla fumana hore jwale di o tshwere athinyana bothata bokae bo moyeng wa hao, bo moyeng wa hao. Bebele re ke tla lena pelo e ntjha, ke kenya moya o motjha ka hare ho lona, ke tla tlosa pelo ya lejwana meng ya lona ke le nee pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka hare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse ho le boloke ditaelo tsa ka hore le tle le etse le tle le diphethe. Ke bo kgona re seng re bitswa eng, ditempele tsa eng tsa moya o halalelang. Re mo kgona re bitswa eng, ditempele tsa eng tsa moya o halalelang. Bona so ka se o boya mantswana o re Ntate ba halaletse ka lentswe la hao. Lentswe la hao ke eng? Ke nnete. Mamedi wa Selma sa Lesotho, lentswe la Ntate Modimo ke nnete. Jwale hona jwale tjenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka, Ntate wa ka, o ntse o le ka hao ka mono fela, bula pelo ya hao fela. Bebele re Modimo o mong le mmoelange dipakeng tsa batho le Modimo o mong ke Morana Jesu Kriste. Morana Jesu Kriste o re ke nna tsela le nnete le bophelo, ha o motho ya ka yang ho Ntate ha e se ka mang, ha e se ka nna. So e le hore ha e se ka Morana Jesu o kikwe wa ba etsa wa ya ho Ntate Modimo. Ha ona ditsela tse ngata, ke Morana Jesu Kriste fela e leng tsela e isa mathoma ho Ntate Modimo. O bonsala mora ka mantswana a thapelo fela, apelo thapelo le nna fela. E re Ntate Modimo, ke a dumela pelong ya ka hore Jesu ke mora wa hao, ke a mo amohela bophelong ba ka, ke le Morana le mopholosi wa ka, ntshwarele dibe tsa ka, ke be ngwana wa hao. Hlakola lebitso la ka bukeng ya lefu, o le ngole bukeng ya bophelo. Amen. Tseba hore ha o rapetse thapelo enana he, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o ngwana wa Ntate Modimo. Bibele e o bitsa mopua e motjha. Ntate Modimo o tshwaretse dibe tsohle tseo e bang ono o di entse, o so o boela ntswe le mang le yena ka Morana Jesu Kriste. Morana so ka se o nkile mefokolo yohle ya hao hana le swapano kwana, empa ele taba enana o hlo o tlameha hore o e dumele, o bo o e bue kae ka molomo wa hao. E ba le nako he ya ho bala lentswe la Ntate Modimo, ya ho bala lentswe la Ntate Modimo, o tlo tseba hore jwale o tlo o hodise tumelo ya hao, o tlo tseba ho itsebana o mang ho Ntate Modimo le hore na o tsamaya jwang le Ntate Modimo. Ntate ke a leboha hona jwale ka bamamedi ke bana, Ntate ba qeta hore ba tswale botjha ka lentswe la hao ka lebitso la Morana Jesu Kriste wa Nazareth. Ntate Modimo ke a rapela sera se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la Morana Jesu Kriste wa Nazareth. Amen. Mamedi ke itsaya baneneng o ka hloka hore o ka bua le nna, nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19. Ke teng moo tla kopana le moruti mosito teng, ebe re tla rapela le wena mono. Ntate Modimo a lokolle bophelo bao, ha eba o hloka tlhabollo o tla fumana tlhabollo le teng. Ntate Modimo a o boloke. Amen.

0: Mamamedi wa SMS le sotho hlan tumela keng ke monyatla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng ka jeno ke Sontaha kgwedi ye hodimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a le leshome le a supileng ya santsa ho dumedisa hantle jwalo ka Thabo e kgolo a bile o amohela ka diatla tse mofuthu le sefahleho se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke Maleti Kotaonyane wa Mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke Mothobatsi ke motho wa Mansentabe diwome di sena diomela mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la Mamosa le Molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa Peka. E re ko hopotsa taba bohlokwa ke ena kore legalong la Peka moya hao kena ha o ya teng o sie le mao hobane jwale banana ba teng batla o qhwaela ha ke bokile dikgomo hantle jwalo ka boqhetseke ona mamedi e motle wa selma ya salesotho o ntumelle re tswele mona fela ke a gutla sesuthi.
1: Cosa es?

Mina moya waka o binele Jehova ena nnete hle o mororise maemo a dumela a sa dumele metsotso ya rona ha weta di mama mamedi e ituletse hantle fela ho eme kae mo siya e motle ele shumele metso e robedi gatswa hore ngena ya bohlano re itukisetsa ho fetela ka mane ka ho tumiso.

Ke o di medisa mamedi mo tle ba sele mo esa le soto ke re ho wena khotsa mo di me fitisa go tsho hle be le wena ke na bishop Daniel Randla go pana le wena ga jeno happy happy mo le ba sebeletsi ba gao ka mona ga dipapusing tsa gaso Israel ba ne ka ntle ka mane ditoreng ba ntse ba re hokela maqhubung a sele mo ya sena re utlisetsa lenane o la tumiso ke okopa mo mamedi mo tle gore o tsitse mo le ngwana teng me nke bebele ya gao ke ke na le

0: ki koparvale inge palalinchi atanga ya pele ho khanesa khaula ya pele temana ya pele re mise ki temana ya bone khaulo ya pele temana ya pele ho isa temana ya bone ho khanesa ya bobedi re tanga ho pesa le me ya borobedi pesa le me ho kaofela ya boraro re tanga ho mareka khaula ya bohlano temana ya pele ho isa temana ya mashume a mabedi ke kopa ha re tle rengeng e qalang khanesa khaulo ya pele temana ya pele ho isa ya bone simolo ho modimo no botlhole mahodimo le lefatshe lefatshe ne le hloka sebopeo le lefela le fifine le hodima bodiba memo ya wa modimo no solla hodima metsi modimo wa re le sedi a le beteng mme le sedi la e ba teng modimo wa bona ho ba le sedi le molemo mme modimo wa rohanya le sedi le lefifi pala lentswe ya testamente ya kgale go khanesa fela mona ke kopa rie ho peseleme ya borobedi peseleme ya borobedi re e bale ho monga ba phukudi ba gitite ka gitite peseleme ya tafita Jehova morena wa rona le bitso la hao le bogabane ha ka kang le fatseng lohle wena a beileng kganya hao mahodimong o theile kganya hao ka molomo wa bana ba le wa ba anyiswang kaba ga la ba o tlwantsang go khotisa sera sa hao le mipitetsi ha ke bo hali hodimo la hao mo sebetsi ya menana ya hao kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng kere na motho ke eng ha o tla mo hopola le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela o moentse a tlasana o modimo o mo rwesitse kganya le boholo o molaodise mesebetsi ya matso a hao o beile tsohle ka tlasa maoto wa hae dinku ha mmole dikgomo le dibatana tsa naga le dinonyana tsa lehodimo le ditlhapi tsa lewatle tsohle tse itsamaelang le ditseleng tsa lewatle Jehova morena wa rona lebitso la gago le bogabane ga kakang lefatsheng lohle palo ya pesaleme e felela ga kana morena a e tlhonolofatse
1: e tumiso e bophubini Jehova moketulo wethu libito lakho le khuluka kakanani na eliphasini lohle ubeke buchwebeteli bakho ematulwini uyakhe iqhubushani ikhatlano letiratakho ke kudumiswa melomo yebathwana la emasiya kutsi ute uvale tiratakho lebatiphitsiteli bakho melomo angibheka ematulu wakho ngibheka msebenti wetatlatakho inyiti kunye letikanyiti lotibekiye kakuhle edzaweni yato ibathu laba lobanakekelako badini na kutsi be uyabanakekela bayite kutsi babeke tasinyana kuti ngilosi yaba ubavatsisa miqhele ebuchebeteli ngehlonipho ubayite babusi tulukwemisebenti yetatlatakho ubeke itholenye lalenye taskwemanyawo abo mihlabi yohle kunye letinyamatana takeshini tinonyana letikesibhakabhakini kunye letihlati letigeliwadleni ngitsho tithodohle letikhabha etidleleni telwadle Yehova mketulu wethu libito lakho likhulu kakanani na eliphasini lohle
0: modimo a tlhonolofatse go baloga lentswe la gae le lwa dipelong tsa gona le go fetoa letlhonolo ka Jesu Kriste morena wa rona amen ke kopa jwale re fetele go evangeli ya mareka re nke go tloa temana e qalang go isa temana ya mashome a mabedi ya ba ba fitlha mosewane wa lewatle nageng ya bakgeraseni a re a sa tswa sekepaneng motho ya a nang le moya o ditshila ya a tswang mabitleng a phakisa mogatlhanyetsa o ne a dula mabitleng mme go ne go se motho ya tsebang go motlama la e le ka matlhatlhela gobane o ne a sa ile a tlangwa gangata ka ditshepe le ka matlhatlhela a mpa a roba matlhatlhela a tula ditshepe go ne go se motho ya tsebang go mo thapisa ka metlha motsheaga le bosio o ne a le dithabeng le mabitleng a ntse a goa a ikgoba ka majwe ga a bona Jesu a sa le gole a matha mme a mo gumamela

a nto hua ka lentswe le legolo a re taba ya ka ke le wena ke eng Jesu morao modimo wo mogologolo ke o wantsha ka modimo gore o seke wa ntlhokofatsa gobane Jesu o na re go ona tswa mothong eo moya o di tshila ya ba Jesu a botsa a re lebitso la gao mang wa araba wa re go yena lebitso la ka ke Legione gobane re bangata ba mo rapela gagolo gore a seke a ba leleka nageng eo motlhapi wa mogolo wa dikolobe o neng o le teng gona mo dithabeng o fula batemona ba mo rapela ba re o re romela dikolobeng tseno re kene go tsona Jesu a phakisa badumelela ya ba meya e ditshila eo e kena dikolobeng mme motlhapi wa mathela selomong wa itiela lewatleng e batlile e ba diketetse pedi tse mme tsa bipelwa lewatleng ba neng ba disitse dikolobe ba baleha ba ya tsebisa ba motseng le ba nageng ya ba bao ba tswa go ya bona go tlhaileng itse ga ba fitlha go Jesu ba bona ya neng a na le batemona ba Legione a dutse a apere a ena le ditaba mme ba tshaba ba neng ba bone go ba ba bolelela ka moo go e ntsweng ka teng go motho ya neng a na le batemona le o dikolobe ya ba ba qala go rapela Jesu gore a tlowe nageng ya bona ga a kena sekepaneng motho ya neng a ile a ba le batemona a mo rapela gore a mo dumelele go dula le ena Jesu a seke a mo dumelela a mpa re go yena ya gae ga eno go bana beno o ba tsebisetse kgolo tseo mo rena a wentseng tsona ka mo a utlwetseng botlhoko ka teng ya waya mme a qala go bolela nageng ya Decapolisi ntho tse kgolo tseo a di entsweng ke Jesu mme botlhe ba makala palo ya lentswe e fela kana morena e tlhonolofatse ka Kriste morena wa rona amen a re rapeleng modimo ntate wa rona ya legodimong re ya o leboga ntate wa rona wena ya re tswisitseng borokong bo fetileng ba bosiu re tlwang go bona ge leboga lerato la gago modimo wa rona le re bolokileng go fitlhela mona ge leboga nako yo go neng yona modimo wa rona gore go senseng re utlwe ditaba tsa gago tsa lentswe la gago kopana le gona modimo re tlhagelwa ke monate ga re na le wena ke wena morena modimo wa rona bua le rona bua le dipelo tsa rona ge tata iseng tate lentsweng la gago ge tlegetse thato ya gago lefatsheng lena jalo ka etswe le godimong e ba le momamedi gotlhe ma leng gona teng ba dikarolong tse ngata bophelong ba bona le gona jale morena modimo tsoa le bona ke lokisetse morena modimo wa rona ba lokisetsang gore ba ye ka ditshebeletsong ka go fapana o tsebe le bona morena wa rona e go kopa tsena ka lebaka la Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona amen.

ke boela ke o dumedisa ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Ruri ke leboga mogana Modimo ya boelang a re fa sebaka sena gore mmogo le wena re kopane lenaneng lena la tumiso. Ntumelletlhe ngwaneso mo mamedi e motle gore ke leboge mogana Modimo ka botsamaisi ba sealemoya sena esita le basebetsi ba sona le mosebeletsi ya ntseng a etsa gore gona jwale re kopane gona jwale mmogo le basebeletsi bane ba go kopanyang ditoreng mane. Mo mamedi e motle, naha ya Lesotho ka selemo sa 2024 ke a e gopola ka mekete le ka ditlatse tse kgolo mme e leboga Modimo. Ke re mo mamedi e motle, naha ya Lesotho ka selemo sa 2024 ke a e gopola ka mekete le ditlatse tse kgolo mme e leboga Modimo. Ya e etseditseng tse kgolo go e bopa, go e gaga, go e sireletsa le go e boloka e le naga ya bona go fitlhela dilemo tse 200. Selemo sa 2026 sona ke selemo seo naga e fitlhelang 60 e le naga e ipusang. Boipuso bo bolela gore ba neng ba tshwere maatla ba nagelane ka ona go ya neng a buswa ke maatla ao. Setšhaba sa Basotho se nkile maatla a o itsamaisetsa puso ya bona mme jwale ba selemong se masome a tsheletseng e ka ba re bona Modimo ka tshobotsifeng leetong lena le bohlokwa-hlokwa gakana nalaneng ya rona. Ke takatso ya ka gore tumisong ya kajeno ga re imamela tlasa lentswe la Modimo ge ke re leke go bona Modimo borarong bo galalelang a re haha gore boloka le gore godisa ka sepeo sa gore re tlhokomele lo baballa lefatshe la gae ka lebaka leo ke lakatsa setlhogo sa thuto ya rona e be motho ke eng matlhong a Modimo boraro bo galalelang. Motho ke eng matlhong a Modimo boraro bo galalelang. Ga re bua ka boraro bo galalelang re bua ka Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o galalelang. Mamedi, ha o botlhokwa, ha o bobebe haholo go bolela hang fela gore motho matlhong a Modimo ke eng. Taba ena e hlahella ka hara boimamelo ba Tafita Tesalemeng ya borobedi. E be re ka ithuta eng kajeno gore motho ke eng matlhong a Modimo eo e leng Modimo Ntate, Modimo Mora le Modimo Moya o galalelang. Ntumelele he gore re tle re sebedise monagano le boimamelo ba Tafita mo a reng ga ke boga legodimo la gago mosebetsi wa menana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho ke eng ga o tla mo gopola le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela. Ke temana ya boraro kgetlegego ya bohlano ga re bala ka puo ya seXhosa e re xa ndile khangelayo izulu lakho umsebenzi weminwe yakho inyanga nenkwenkwezi ozimisileyo uyintoni na umntu lo lento umkhumbulelayo onyana womntu lento umvelelayo umsilelise kancinane kuli ebuthiqweni wamthijize ngobuqaqawule nangobumu ngangamela. Mamamedi, Tafita ne le ngwana wa ho fela lelapeng la Jese mme e ne le modisa wa dinku nako ya hae telele yona e qeta a le mong mo meraka ka lesong ya mohlapi wa ntatae. O bone diqholotso tsa bodisana moo diphoofolo tse hlaha tse kotsi di neng di ye di hlahe ho hlasela mohlapi wa ntatae. O ne a ya bone a atle go namolela dinku tsa ntatae diphoofolong tseo ka molamo wa hae le ka matso wa hae. O ne a ya ipotse gore go hwetsala jwang le ka lebaka la mang. Tshireletso ya hae mamedi e motle le o bolokegwa hae esita le go ba le maatla a go hlola dira tseo a sireletsa mohlapi wa ntatae o di fumane ka mang. O di fumantshitswe ke mang. Botebong ba monagano wa hae o fitlhetswe ke kgodisego
ya hore ha mong ha mong mono empa ona le ma ya matla ya mohlokomelang ya ba hore ha fihlelwa ke mohopolona are Jehova ke modisa waka nge e ka hloka letho ke nngwe ya dipina tsa hae di tswa ditabeng tsa hae le ponahalo ya hae ha buisana ka ha bona modimo wa hae e ne re ha monahalo wa hae o fihlela hore o reng tabeng ya itseng e be o beya taba eo ka hara melodi a e etsa pina Dafita o ile a tsejwa e le mohale ebile e le seqapi sa difela tse ka sebediswang maemong ohle setšhabeng sa Iseraele momamedi e motle ho mosotho taba ena ya ho beya ditaba tse kgolo tse nyelwang monahanong o tibileng ka hara mmino ha se mohlolo badisana ha ba kgwasa ditadi na hemane ba na le dipina tseo ba di binang e be ditadi di arabela ka moo di lebeletsweng ka teng ngwana ha lla ho na le pina e moko e etsang a be a robale ha o suwa makoko ke bontate ho na le pina ya teng mohobelong wa basotho ho na le semolapo ho na le sematsieng mme motho ya shebeletseng o bona mokgwa wa ho hobela o sa tshwaneng fela o le monate nnatenate pesaleme ya borobedi e ne le pina eo Dafita a neng a e reretse ho tlotlisa mmopi wa dinaledi a mmapisa le bonyenyane ba motho mme pina eo e ne le moqapi e ne le yena moqapi wa yona o laetse hore ba tla e bina ha e binwa hantle ke ha e binwa ka mokgwa wa morethetho o sebediswang ke batho ba Gathe tikolong ya Bafilista ka lebaka leo o ne a re e binwe ka mokgwa wa gitithe o re ha ke boha lehodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi ke re na motho ke eng ha o tla mo hopola le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela o mo entse a tlasana ho modimo mo rwesitse kganya le boholo xa ndilikhanyingelayo izulu lakho umsebenzi wemino yakho inyanga nenkwenkwezi azimisileyo uyintonina umntu lo le nto omkhumbulelayo unyana womntu le nto omvelelayo umsilelise kamncinane ebuthixweni wamthijize ngobuqaqawuli nangobungangamela Dafita ditaba tse tsa hae o bua ka mang Dafita hantsa ha bua tje o bua ka mang momamedi Dafita ka lentswe le leng o ne a di tobisa ho modimo ho yena o ne a re Jehova morena wa rona hore Jehova ha re bala ho eksota kgaolo ya boraro temana le shwentswe mene ke hore ya leng teng ha ne a re yalo ho moshe o ne a hlile a bolela ya bileng teng ya teng ya tla ne a be teng ka o sa feleng modimo enwa ya mong ke modimo ntate modimo mora le modimo moya o halalelang ke boraro bo halalelang Dafita o fihlelwa ke ho hopola ditaba tsa tshimoloho. Genesis. Hore lefatshe ho thwe le ne le le fela le sena sebopeho. Boemo bo e le bo hlakahlakaneng. Ka sebe seheberu ho thwe ke tohu bohu. Hlakantsutsu ho se sebopeho. Ho se tshobotsi ho le lefifi ho se tsela. Baba nka sekgowa ka senkgwatshe batlage ke disorderliness. Moya wa modimo o ne o solla hodima bodiba boo moya woo wa modimo wa tlisa sebopego. Ba bang ba re moya woo ke ruach ka sona se heberu. Creative spirit moya o busang maemong a seng hantle o tlisang tshobotsi le sebopego moya o ke ka sebele. Eo ka sebele sa ona ke modimo ka sebele ya tlisang dintho botsitsong
lo di beha di le tshobotseng e hlakileng. Ha moya wo o entse tshebetso eo lentswe la Modimo la hlaha la laela gore lesedi le be teng, mme lesedi la fela la e ba teng la gola lesedi go lefifi. Momamedi, taba ena e re e fumanang mona e tshwanang le yona re e fumana go mareka kgaolo ya bohlano temana ena ya pele go isa temana ya 20. Ke moo mareka a re bolelelang ka boemo bo tshwanang le bona bo go genese, moo go senang sebopea, go senang tshobotsi, go seng letho, go senang bophelo. Yena mona mareka o re bolelela go moo Jesu a bileng teng gona teng ke nageng ya baditšhaba ba bakgerike ka ntle go tikolo ya bajude nageng e bitswang Gerasene. Mareka o bolela ka monna sebakeng seo sa Gerasene ya neng a qakile batho, monna ya neng a latlhegetswe ke tshobotsi ya botho, a qakile ba gabo bona e seta le setšhaba sa gae, a dula mabitleng a faswa ka ditshepebe o bonagala a di roba, a ditule ka majwa di robe, a kgaola matlhatlhela a matsong le maotong a gae, a bonwe a mathela dithabeng. Ba re ba santsang ba re ke ane dithabeng a ntse a goa teng, ba ne ba bone a sa theowa teng a ye mabitleng, a bonagale a itula, a itula le o ikgoba ka majwe. Motlha Jesu a kenang ka gara tikolo eo, motlha Jesu a kenang ka gara tikolo eo, ebile letsatsi la go buseletswa sebopego sa botho, Jesu yena lentswe la Modimo ha le teng. Meya yotlhe e mo tlhokisitseng tshobotsini nako e telele monna enwa ya kgaogana le ena, ba motseng ba tla go ena, ba mo fumana a dutse pela Jesu, ba mo fumana a dutse a apere a bile a ena le ditaba. Ke temana ya lesentse mehlano go mareka kgaolo ya bohlano. Ba mo fumana a ena le ditaba, a dutse fatshe a tsitsitse. Ee, ka nnete o ne a na le ditaba, o ne a na le ditaba go Jesu, mme ditaba tsa gae go Jesu e ne le kopo ya go dula le ena. Jesu a ha mo araba a re go ena, ya ha eno, ya go bana beno, o ba tsebisetse kgolo tseo morena a o entseng tsona ka moa utlwetseng botlhoko ka teng. Ke temana ya lesonemetsegobong go mareka kgaolo ya bohlano. Momamedi, ke ya nagana momamedi e motle gore e ka nna ya ba o itemogile, a itemoga ka tebogo e kgolo go jwale o fue go dula sepheong sa obotswa ga gae ke Modimo. Letsatsing leo o utlwisisa gore taba ya hae lefatsheng leo ke gore a rate Jesu le go tsebisa ba gabo thabo e bonwang go yena, empa gape a ba tsebise le bophelo bo fumanang go yena. O kena ka gara motse wa Decapolis e le motho e motšha ya matla-matla, ya kganyang kgotso, ya nang le tsela, ya nang le tshobotsi, ya tshwereng sepheo sa popo ya motho. O tla kena ka ramotse wa gabo go ba gabo a bolela kganya ya Modimo e le nnete, le nnete ya lona. Ga ke boga le Godimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi, ke re na motho keng ga o tla mo gopola, le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela. Tafita o ntse a tswela pele go makatswa ke lerato la Modimo le gagang le go gokela mmogo ntle le tlatsetso ya mang kapa mang go kopanya tlholego yotlhe e be e kgone go sebeletsana. Seo se bitswa ecological interdependence, ka kutlwano tlholego yotlhe e kgona go sebeletsana ka kutlwano, go se gulagulano. Dinaledi di dutse madulong a tsona, ga go le nngwe e tlogang sakeng sa yona e thulang e nngwe. Lefatshe le tiile moo le tlhomilweng teng,
mobu teng ho fana ka matswai a lokelang ho fepela dimela tsohle. Metsi a teng ho be ho betsa mobu bo tle ba tlholego, bo tle ba tlholego ke ntho e mo makatsang e bohehang. E ke bua ka boiyane ba tlholego. Majwang a fepela diphoofolo tse bojang ka matswai a entseng hore di atle di kgone ho tsamaya le ka hara nako ya dirame. Di nonne di iketlile. Hape diphoofolo di fumana matswai a di sireletsang mafung, di fate le ditlamatlama tse ding, di hlwekisa moya hore diphoofolo di heme moya o hlwekileng. Tafita o makatswa ke lerato la Modimo. Ha ke boha le hodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao, kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ha o tla mo hopola, le mora motho keng ha o tla mo hlokomela. Mosotho, ha bona matsarangatsaranka lefatshe leo Modimo a mmeileng ho lona, a bona botle ba dikgohlo tse nonneng moseya o motle ho etsa mafielo le lodi le letle la luti ho etsa meseme e thata. Jwang ba seboku botle ba lekgala le bitswang kgaretsana, ditlamatlama, bokgwara, bo masoko tse sebediswang e le meriana, metsi a phoroselang a masowana-sowana, mekgabo, mekgwabo e metle e metalana e eketsang botle ba naha. O re ho hlapi neng ya hae ya setjhaba, ho hlapi neng ya setjhaba, Mosotho o re hara mafatshe le letle ke lona. Mosotho a keke a tlwela fela a sa re Modimo a ko boloke Lesotho, o fedise dintwa le matshwenyeho, o ho fatshe lena la bontata rona le be lekgotso. Momamedi e motle, Modimo ha e ntse tsena tsohle borarong ba hae e le Modimo ntate, Modimo mora le Modimo moya o halelelang, o re a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana ha rona, mme a buise dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Ke temana ke kgaolo ya pele, temana ya 29 ho Genesi. Modimo ha a entse hona hohle, o re a re etse motho. Re bona motho a kena ka hara stage, re bona Modimo motho a hlaha a hlahiswa ke Modimo, re bona boraro bo halalelang ntate mora le moya o halalelang a re ha re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ha rona, mme a buse dihlapi tsa lewatle tse rurang tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahaba le lefatsheng. Motho o mohopolong wa Modimo, motho o hlahella mohopolong wa Modimo, hobane Modimo o batla ho boloka tlholeho ya hae, o batla ho boloka tlholeho ya hae. Motho ya ka e bolokang tlholeho ya Modimo, tsohle tseo mogana Modimo a di entseng ho di boloka di le bakeng sa teng di tshwaneleha, ke a entsweng ka ho setshwantsho sa Modimo ntate mora le moya o halalelang, ya entsweng ka ho tshwana le boraro bo halalelang. Ke ena a tla busa tsa lewatle, ke ena a tla busa tse rurang tsa mahodimo le tsela makgomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Momamedi, kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele. Motho o tla etsa mosebetsi ona ha a hotse. Kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele. A ke reng ke temana ya sefela.

a leboa ruri ka sefela sena ka nete ke a leboa kgolo mothong ke motso wa ntshetso pele kgolo wena mmamedi e motle wa sealemoya sena ga se mosebetsi wa motho ka boyena empa ke wa modimo modimo ya entseng motho o bile o nnehelane ka ditsela tse tswang go yena go etsa kgolo gore kgolo e fele e be teng mothong kgolo e etsa kgolo e etsagala ka gare go motho it is internal activity e be e ama se bonwang ka ntle go yena re tla bona motho gore wa gola re ka bua ka yona ga re e bona tshobotsing ya motho tshobotsi ya gae e fetola kgolong kgolo gore ya e tsela re bona seemong seemong sa motho kgolo gore ya e tsala re bona kelellong mo motho a kgonang go tlhaloganya dintho a ba tsebe go di bega sekaleng e be o tswa le se molemo re ka bua ka kgolo ya mogopolo kgolo mogopolong e sita le kgolo bodumeding lekala la thuto la naga ya rona le bitswa lekala la thuto le kwetliso education and training go bona gore e mong le mong motho go tlwa bonnyaneng ba gae a maatlafale gore a ka tseba seo gantlentle a ka itshematlelang ka sona ga a rabela sepheo sa popo ya gae ke modimo lefatsheng lentswe lena education le tswa puong ya selatine educare educare lentswe leo le bolela leading out go etsa motho a tle a be le go tswela pele a tla tswele pele ntshetso pele e qala thutong e qala thutong ga ke boga le godimo la gago mosebetsi wa menano ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ga o tla mo gopola le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela o beile tsotlhe ka tlase go maoto gae o mo rwesitse borena o mo tlhokometse ga go potang ngwaneso gore ka thuto motho a ka lemoa gore o tenya mogopotseng tlase lefatsheng ka thuto o tla lemoa gore o tenya mogopotseng tlase lefatsheng mme o teng ka o sa feleng o phela ka o sa feleng ke ka thuto motho gape a ka lemoa gore o tenya motlhokometseng ka nako eo a fumanang gore ya e ntseng magodimo le lefatshe le tsotlhetse go tsona a ba rera go botswa ga mogae ke modimo motho eo o tla tlasimologa a bone e le tshwanelo ya gae gore a kenele ka ga lefatshe la modimo mme a kenye letsogo ntlafalong ya lona ka tsebo e boemo bo godimo le ka ketso ya boemo bo atametsang matšhaba a lefatshe go ithuta se wa se etsang taba eo ke kgolo taba eo ke kgolo ga e tle ka pele-pele go motho empa eng ka nako ya yona mothong go tlhokala mamelelo tsa maong le modimo motho matlhong a modimo ke montlafatsi ya shebileng tshetso pele ya seo modimo a se entseng ntshetso pele e tlhile ke o ntshetsa pele se seng se qadilwe se qadilweng se qadilwe ke modimo mme se tshwanetse gore se tlhokomele se ntshetswe pele

ya tsebahalang dipapading ka lebitso la Frisco e ne le motho ya neng a ithata a bile a sebedisa neo ya hae. Sena o se boletse tshebeletsong ya lepato la Mofu Maseru a leboha seabo sa hae dipapading ka hare le ka ntle ho naha. Morena wa sehlooho wa Matsie Morena Seiso Beren Seiso yena o supile ha Mofu e ne e le motho wa kgotso ya lerato ya sa tshabeng ho lwanela seo a neng a dumela hore se nepahetse. A kopela moqhubi wa koloi e bakileng kotsi tshehetso ka ha sena se feta kutlwisiso ya motho. Lebitsong la lelapa, kgaitsedi ya Mofu Mofumahatsana Seitebatso Kgomari o re abuti wa hae o hlokahetse a le morerong wa ho theha ditlhodisano tsa papadi ya bolo tse ipapisitseng le mokgwa wa motlotlei wa ho lwantsha bokakatjhelana e ka sitana le phepo e nepahetseng. A re o ne a se a le mothating wa ho fumana ditjhelete ho kgakola morero ona. Monghadi Kgomari o bapaletse dihlopha tse kgolo tse mmalwa ka ntle le ka hare ho naha, ya ba captain ya dikwena. A sebetsa e le mongodi e mogolo lekaleng lena la dikgokahanyo, mme a sebetsa hape e le setho sa ntlo ya Mahosana. Ditabeng tse ding letona la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba, Mohlomphehi Pitso Lesawana o tholeditse ba abetsweng disebediswa tsa matla a ntjhafatswang, mme a ba kgothaletsa ho netefatsa polokeho ya disebediswa tseo. Sena o se buile ha ho gakolwa morero wa ntlafatso ya bana o reretsweng ho matlafatsa boiketlo ba bona, ho matlafatsa malapa, hore a setlele kgahlanong le diqholotso esita le ho netefatsa kanetso ya matla ho fana ka disebediswa tsa motlakase wa letsatsi malapeng le ditofo tse hlwekileng tsa ho pheha ho malapa a amohelang tjhelete ya tshehetso ya bana ba nang le bana ba dilemong di ka tlase ho hlano tshebeletsong e bileng Mount Morosi. Mohlomphehi Lesawana o re morero ona o bontsha boitlamo ba lekala ba ho matlafatsa malapa a tlokotsing hore a phele ka seriti le ho fihlela ditoro tsa ona. Tshebeletsong ena, letona la matla le merafo Mohlomphehi le John Mpotjwane o kgothaleditse ba uneng molemo ho hlokomela tseo ba di fueng le ho arolelana melemo ya tsona le baahisane hore ba phele ka kutlwano le kgotso, haholo ka lebaka la mathata a phepelo ya motlakase a tobileng tikoloho eo. Lebitsong la ba une molemo, Mofumahadi Matlotliso Mabitle o babaditse lekala mmoho le ba tshehetsa morero ona ka hore ha ba kgothaletse fela hore bana ba tle ba fumane thuto, empa ba bile ba nka mohato o mong wa ho fana ka ditharollo tsa matla a ntjhafatswang. Ho sa le jwalo, ditharollo tsena tsa matla a ntjhafatswang di tla fuwa malapa a sekete a lenaneo la tjhelete ya tshehetso ya bana ba nang le bana ba dilemo di ka tlase ho hlano makgotleng a setjhaba a robong a fumanehang diterekeng tsa Qutheng, Qatshasnek, Thabatseka le Riebe e ka sitana le Mohale Sugu. Presidente ya mokgatlo wa dititjhere tsa Lesotho tsa dipalo le mahlale Monghadi Keketso le Teba o re ho phatlalatsa sehlopha se lo emela Lesotho nakong ya ditlhodisano tsa dipalo tsa PAMO 2026 tse tlo tshwarwa ho tloha ka la 26 kgweding ena ho isa ka la 4 Phupu Cote d'Ivoire, moo dinaha tse 31 di tla ba le seabo ke ho kgothaletsa boithuto ba dipalo le mahlale dikolong tsa mathomo le dikolong tse mahareng. Moetapele wa sehlopha sa PAMO Lesotho, Monghadi Teboho Kgadi Edi, o re boitlhopho bo qadile ka Loetse ka mora ho kgutla ditlhodisanong tse neng di tshwaretswe Botswana. O re sehlopha se ile sa kgepoha ho tloha ho ditho tse 24 ho ya ho tse 13, empa ke ditho tse 6 fela tse tla finyella ditlhodisanong tsena. O re sehlopha se bontshitse tjantjello haholo nakong ya boitlhopho, mme a se kgothaletsa ho phela ka nnete le ho nena bolotsana hore ba se lelekwe ditlhodisanong. Sehlopha sena se ahilwe ka barutwana ba dikolo tse fapaneng ka hare ho naha, mme bona ke tlhohonolofatso tele, Katleho Mafatle,
Tumediso Ntsiki, Poloko Lekunutu, Hlompho Mathibedi. Setsi sa Naha sa Taolo ya Meriana le Disebediswa tsa Bophelo se re ha hona bopaki bo tiileng ba mahlale bo bontshang hore mesangwana ya bohlweki e baka kotsi hanghang bophelong ha e sebediswa ka nako. Setsi se ntshitse phatlalatso se ipapisitse le diphuputso tse neng di etswe ke sekolo se seholo sa Freistata tse bontshang hore e meng ya mesangwana e na le chemically e sitisang tshebetso ya di-hormone. Phatlalatso ya setsi e re maro a fumanwang mesangwaneng e keke ya ba kotsi ho basadi le banana ka ha sekgahla sa ona se le tlase. Ka ho setsi se kgothaletsa hore diphuputso di tswele pele ka tlhokomediso ya dihlahiswa tsena ka mora hore di fihle mmarakeng di matlafatswe. Mothating ona re lekole gore na e beng Loti le ntse le sebetsa jwang kgatlhanong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ha le bapisiwa le dollara ya America ke maloti a 16.6 le disente tse 57. Loti ha le bapisiwa le euro ke maloti a 19.9 le disente tse 9. Loti ha le bapisiwa le ponto ya Britain ke maloti a 22 le disente tse 10.1. Loti ha le bapisiwa le dollara ya Australia ke maloti a 10.1 le disente tse 60.8. Athe ha le bapisiwa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hore ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa ka Senyesemane.

Letla halaletsa selemo sa 25 mme letla phalatlalatsa hara naha yohle hore baahi bohle ba yona ba lokolohile. Selemo seo e tla ba sa lona sa mokete wa tokoloho. Motho e mong le e mong a boellwe ke lefa la hae, e mong le e mong a kgutlele ho ba habo. Ntate Modimo ra leboha o etse o dumelletse hape o seng hona. Ho ba seyalemoyeng sena sa Lesotho ho tla tsamaisa lenaneo lena la mokgatlo wa Bebele Lesotho. Ntate re a o mema, ntate nakong ena e kgethehileng hore o kobe le rona e be wena o re etellang pele. Morena Jesu Kreste o ko halaletse naha ena morenane Modimo nakong ena eo re hopolang dilemo tse 50 tsa mmarona morenane Modimo wa matla ohle. Re kopa hore thuto e tlatla e fanwa mona e ke yane le Basotho bohle ke ba halaletse ka ntle le ka rona ha ena ya Lesotho, ma ba kgutlelane le wena, ba boelane le wena ntate, ba o tsebe o le Modimo wa bona wo a o loketseng hore ba o sebeletse. Re kopa tsela ka lebitso la morena Jesu bjalo, amen. Nako ke yona e mone e ratwang ko wena momamedi, hoseng hona ha letsatsi la Sontaha lenaneo ke la hao la mokgatlo wa Bibele seyalemoyeng sena sa Lesotho. Dumela morati le mothaselli wa lenaneo lena. Lenaneo lena le hlophisitswe ho hlaha ofising ya mokgatlo wa Bibele e fumanehang kgubung ya toropo ya Maseru pela sefika sa Moshweshwe, mme nna ya o behelang lona moyeng ke Thabo Nthako wa mane Makhaka ha Tau ya Marwala, Tau ya Kgokotse nne Leshoboro, Tau ihlaha ka Makgalo e Duma. Ke le rwala mokgwa ka ke tlwaetse ho rwala ke motho wa hama jara, ke tlwaetse ho jara. Basotho ba re ke marwala ka tiba.

0: mo setla gaebana ke majagafuku ka mahetla fako sa tlaya magwagweng segoba ya re ga se fitlha freistata sa fothola difate magwagwa tumane wa lebitsa ka metšhatšhano go le gotlele ka moiteding mampo sepheo sa lenaneo lena ke o fana ka thuto ka ditaba tsa bebele go kgothaletsa tshebediso e nepaetseng ya bebele go kopa batho ka ditlhopha kapo ka bomong go tsheetsa mosebetsi wa go anetsa bebele mme ditaba tsa rona ka jeno ke jubile re a gopola basotho gotlhe mo le mametseng le le gona teng gore re ntse re keteka dilemo tse 50 tsa mme wa rona mme Mmasenate Mahato Seiso mme ga utlwisisa gore ke kgalalelo ya basotho botlhe ke ntho ya meyang basotho botlhe mme ditaba tsa rona he di tla ba mono ka jeno ditsebiso tsa ka ke di eme ka tsela ena e e latelang ka la 14 komiti ya mokgatlho ya bibele ya setereke sane sa Berea e tlabe e ile mane kerekeng ya St Agnes go a bua ka ditaba tsona tsa mokgatlho wa bibele le go ithukisetsa mokete wa mokgatlho wa bibele o tla ba ka la 10 kgweding ya 10 selemong sena mane kerekeng ya Assemblies of God mme re ile go bua le bana ba borona he gore na ge ka sebetsang ditaba jwa mmogo athe ka la 18 yona komiti eo ya mokgatlho wa bibele ya setereke sa Berea e tla be kopane mane mo e tlwaetseng go kopanela teng mme go tlatla rera ditaba tsotlhe tse amanang le mokgatlho wa bibele ka seterekeng sa Berea jale ga sentse re kopa dikereke tsotlhe tse seterekeng sa Berea diodi marwala le matshega gape ga sentse re kopa gape gore bagolo ba rona dikgwebo tsa rona e ka sita le mekgatlho yotlhe e ka mone ke tshietse mokgatlho ono wa bebele ga sa le mono gape ditsebiso tsa ka tse ka mona ka ofising dieme ka tsela ena lebenkele la dibuka di bulwa ga e le ka mokobelo go tloa ka gora ya borobong go isa gora ya pele e leng gore ga o de wa gaelelwa harabeke go fumana go ya reka ka moo le ka mokobelo go tloa ka gora ya borobong go felela ka gora ya pele taba tsa gona ntse di tsamagantle athe bebele ya sesotho e teng mmogo le dipuo tse ding tsotlhe ka o fela gona o ka thethe sexhosa le kan Afrikaans praat o tla e fumana di le teng ka mono o tla kgona gore o di fumane dibebele tsa mefuta yotlhe ka o fela mme mokgatlho o etetse modumong lexa ka jeno mane mokgotlong wa rekisa dibebele mme ga sentse re ipiletsa go botlhe ba ka mono ka mokgotlong gore batho ba nentse ba batla go reka dibebele ba tle ba moge kerekeng eno ya lexa e mokgotlong e modumong mme ruri sebele he re tla fumana dibebele athe ka la 28 kgwedinyane ya Pudungwane ke lebelo lane la masiasiane mahloka lebelobelo ke la mathaka ga lefele le batlang ka mogao batla ba ntse ba le matha ya senang seka jammae ya tele go mathelwa run for the bibles ga mathela batho ba senang dibebele bana ba nang le bokoa motlhomong ba puo le pono jale ka ona ge le ka o lokisetsa batho bano he gore ba tsebe go fumana bebele ya bona ge kopa tshietso mme fanang ka tshietso go mokgatlho wa bebele nomoro ya mpesa ke 1 9 8 7 nomoro ya ecocash yona ke 7 4 o bongola pay merchants patala morekise ga e le ga o re tshietsa mono nomoro ya rona ya ofisi yona ke 2 2 3 2 3 9 7 athe nomoro ya WhatsApp ya rona ke 5 6 3 7 4 2 Facebook ya rona yona ke The Bible Society of Lesotho basotho ba e ba re tla tsatsi le golo le ntsha kwena bodibeng ntate ga kopa gore o ko ipolele nao mang ga o so ipoletse he ntate o bo se o kena he o latlha ditaola tsa gago ke taba tse kgolo he tsa selemo sena ntate tsa jubile ga kopa o kene o tsona mogolo wa ka
1: kgotso ya Kristo mephosi me lona ba basotho ba gabane gotlhe mo leleng teng mo sealemo sena se fitlhang teng sanaga se bua ka ntle le ka rona ya lesotho ge go lona kgotso mme a o seketeletswe pele jalo ke ntate mokuti wa ka gabane ko bane beke ena batua ho tloha ka la pele go dinya na putjwane jwala e sa go putswa ka magabane ka dithapelo ka mesebetsi ho go jwale mabasotho maona mema sinate mato seiso jwale o tswele dilemo ka matsohong tse mashome ana a mahlano e le go jwale o tswele dilemo tseo re ka reng ha o fetolaelwa puong ya jubile batho ke gauta mme re ntse re tsamaya le ena gore re ne re mo gopotse mo o tsiwang teng re leboa modimo moone ena mme re ntse re mo kopela mahlonolo jalo ka go se o qadile mme o ntse o tswela pele ka jeno gore kgwedi ena nna tlotlo jalo mma rona batswadi ba ka taba tseo dire mosutu wa masuetsa wa re bitso le beke seromo ha buka ya dibuka yona e re bitso le letle le molemo go feta mabua a mangata go hlomphe go feta silivera le gauta tsena ka di fumana bukeng ya diprofobia kapa maele kgaolo eo masomabedi a metsomedi temana ya pele jale potso ke tsela batho ho botsa motho ke ena o bona hantlentle lebitso ke eng hantlentle lebitso le thusang hantlentle lebitso le bolela eng le potso ya peke ena na motho a ka phela sena lebitso na le teng motho o bitswa ka bitso le le lena fela lefatsheng mona ke tsela dipotso tse thiba letsatsi mme di batla ntho e le nngwe dipotso tsena di batla ntho e le nngwe fela di batla polelo ke ena karabo mpolele haeba wa tseba he ke ntse ke tsoma karabo ya dipotso tsena re bua ka tsa selemo sa ntsa sekete magolo a robong mashome a supileng ka metso tsheletseng kgwedi ebile le yona ena ya hodimo jwale letsatsi e ka mahlo ana a rona majwana mabedi jwale ka lapeng a ntate motshweni le mme makarabo lehodimo la araba jwale karabo ya lehodimo e hlakile karabo eo e tutubetse ho hlaile karabo motshweni o lehlonolo ba fumanang karabo ya lehodimo ba re a kgumama re rapela empa o karabo dikopong tsa rona empa tse etsaetseng ka lapeng le o la ntate motshweni le mme makarabo ge re ebile karabo e tswa lehodimong jwale karabo ya lapa la motshweni ke ena ka jeno e fetile karabo ya ya basotho ya re pelo ya basotho a hlomoile ya tsela boga wa le brutu a kamaka ka o hle o batla le ha bula pelo ka go pa wa pediswe ke mo ma ya tse tso chapelo tsa manyolo le batho le ba le tsatsi la chaba le o ka lona mogae le o dimola gapa ke bua ka ka go karabo eo ya lehodimo e re jwale mme karabo a fetoa karabo ho moo ntate ra basotho a neng a hloka thuso teng ke bua ka karabo ka jeno ke mmasenate ke mma basotho ke mmagosetsana senate ke mmagosane rothodi ke mmagosetsana maseiso ke bua ka mmabo ga go bona botoneng ke mmahlokomela bana dilemo tsa mmabona ka jeno ke gauta mme a e bajwane le ene lwantse ke re na jwale potso ke ena a na lebitso keng lebitso le re tshwaretseng gobane lebitso maona ha se fela maka

0: ya re jwale ha hlatswa kolobetswa le bitso ya ba hanna jwale ke bona ka le bitso le hanna le dumellana le go di tletere tsa lona di dumellana le gauta hanna le gauta ke bona go di letere tsa teng ke seo ba ka tua di a lekana ka ga hanna re bala a ka magetwa mabedi jwalo ka ga gauta re na le a magetwa mabedi maona kajeno o kgabile ka gauta ya ofiri mme re le setšhaba sa basotho re reng a holele marona a holele mme a hodise jwale bana bao a ba esediseng naga ena maona ha holele e le gore jwale ba hlokang tshireletso a tsebe go alama bana bana ba gae ba ntse ba re tlhokomelang bana ka odimo tsotlhe tlhokomelang bana ba bananyana tlhokomelang bana ha hole marona ha hole happy birthday your majesty ke tseo ditaba seo le mo tsola he ba ga tua go taba tsa letsatsi la motho la tsola ba ga tua ke tota ke letsatsi le o ka lona jwale re ananela mahau a modimo go motho go ba le jwalo ka mopesalema bolela go joo ya re ke sa le popelong ya mme wa mpopa ka mokgwa o tlholang wa kopanya ditho tsa ka mokgwa o tlholang mme wa e tsaya gore ke bone letsatsi ka ona modimo a bokwa o mong fela dibukeng tsa dibuka ya kileng a go aka letsatsi la gae e leng jobo empa bogolo ba rona re tlotlisa modimo ya re fileng monyetla wa gore qale o bona letsatsi re phefumolwe moya wa lefatshe lena mme jwale ntho e kgolo ke ena re tsebe go tsamaya ka ditsela tseo morena re beetseng tsona thapelo ya rona ke ena o mma rona o modimo ya matla otlhe wena modimo a ileng a sebetsa ka bagolo ba rona basadi ba bagolo ba maatla ka o ya ka buka e kgolo a ko feng marona marona a nna karabo masenate mohato seiso a ko mofe bohlale bo kang ba Ester mofe borapedi bo kang ba Sara a ke a fuwe boetapele bo kang ba Debora a ke a fuwe le teng mafurufuru a kang a Dorcas a ke a fuwe boikemelo bo kang ba Elisabeta a fuwe borapedi ba nnete bo kang ba Maria Majeso mme a ke a fuwe le bohlale bo kang ba Mofumahadi wa Sheba morena ka motise a mo fe bophelo bo botle ba mmele le moya a mo hlonolofatse kajeno le ka mehla mme a hlonolofatse lelapa la gae e le gore le rona re tle re hlonolofatswe bohle tsela re di kopa ka mahau ka lebitso la ntate le lamogale la moya o galalelang amen
1: amen hele re a leboa ka nnete ntate Mobabatsing taba tsena tsa bohlokwa tseo re fileng tsona tsa jubile ya mmarona gona mono moo re katang go bala teng go moetlo kapo lefiti ke kgaolong ya 25 ke rata golo le mane 18 e reng le tla boloka melao yaka le phethe ditaelo tsaka le phetisise le tle le phele ka boiketlo nagong ya lona e leng gore nakong ena yo re leng go yona ga loketse ore jale ge ke re boloke melao ya modimo ke re tlogelele dipolano tsena otswetsana gona ntate dipito tsena bobodu bona dintho tsena tsotlhe botawa ge ke re di tlogele ge ke re bena e galalelang re be setšhaba se e galalelang ntate ka gore ge ke re kgopotse jubilene re bone gore jubilene re tlisedise galalela basotho botlhe ba ka ntle le ka gare go naga ha re sheba mane ke mari nyama shuma ma bidi a metso miraro iri na e se ke re ke swetswa ruri go bane ke yaka lona le baeti le ba ja ke hwiola na e yohle ye o ile le fala lona le tla dumela gore na e re kilwe e buela ne le mong a yona ka o buseletsa ya e re kilwe khale ka ne tinda tegele bile go thatswe ha o e monate ya ka jeno go mmarona ke kopa he o go fona ni se ba mamedi ba se ya le moya sa lo sotunda
0: batho a jwa lo ka re tsatsi la me ga pelo go gwe ka o fapana a re rapeleng a re sokolwe me go nya ona ke la hleng motho a gale ya pare motsha me ke modimo ya matla o hle modimo wa khotso yana itseng tsaba sa ga se bitswang nna hoja sins ka sa fukalla mesele tse a sona e mebe jwale sa go le sa hona ke ne ke tla sutwa ke le modimo mme jwale ke ne ke tla fodisa na ga so ba ga tuwa ga tla fodiswa ha go le sa modimo a matla o hle le go la ga iteka ka go jwale ge lahleng mesebetsi e sa lokale ke tsa rona go go patela tsohle ka Kriste mo lelwa rona amen
1: amen re le bile ntate ba mamedi ba se alumna ya sa so to fikela re kopana nga pena go nyetlang ke thabo ntha kwa re nna te felwang ke manane o se atlalatela lena ha re kiteteng selmo sena sa jubile ka kgahle o ka nete le ka go kgahlisa modimo salang ka go

0: ja le ka mamela lentswe la gae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo. Metsotso ya rona mamedi ga boetadima e itulela fela go e mašome a mabedi a metso robong ga gabile goreng ya bosupa. Ke molebohe jalo he ntate Moruti Thabonthako ka jano na sa tsamaya le mong na tsamaya jalo fela le mo babatsei ke Bishop Lerothodi go tswa kerekeng yane e Catholic. Sepheo kapata bagolo mamedihle ke ketekelo ya Golden Jubilee ha e le mona he mofumahadi mototlei mofumahadi mmasenate mohato seiso a keteka jolo dilemo tse mashome a mahlano selemo sena se hodimo. Mme ga o le tsena mo mamedi he re habile goreng ena ya bosupa o ntumelele ke re go wena ke nako ya ditsebiso tsa dikereke. O moye ntumela.
1: Ewa, mpimela.
0: Dumela, ndate leketa.
1: Namunwa sengwa hola.
0: Namunwa hola sengwa hola kula ndate.
1: Ewa, jilari.
0: Ula lo ndate.
1: O, kiyo su ndaka yu.
0: Ewa, kajanu ki mamfundis.
1: O, mne, kajikale uangu kajera laka mwana. Ame, kiyo su ndaka yu.
0: Ula lo ndate.
1: Iwale kere kere ya Lexa e kopilo go sonta sena ke sonta sa pele ile sonta sa maago.
0: Eh and that.
1: Wale di kere ka neng di parisi di presidenti ka o fela ha o ne pa hetse. E ka me ri te ko le ke tu manya la feta di sonta se di mane ke maago. Se le tele se me di tswa go mola mo ba la di kere ke tsentsa. Ka kere ke la go la di hunya ke ona mo se me ko le ke e.
0: Ei.
1: E anna jo ri mari a hunya go bona la suma la mahal sa di di ke. E so ko tsela ja go le ja sunta sa pele nna wala ri a ipile sa e. O ba di meri bo tlo ga re eng ka mata ma go re ga ntse re hopola go ke sunta sa pele. Ne re o tsa go le ke tu manyana nne. Ka mo ga di tsebeletso. Ka kereke. Ba nna le ba tlangana. Ba presbiteri ya masitisi. Ba se ba tsagetse presbiteri nyela a maputeng a re senya mahal suku ke tlo tsa motlhala lo teng o re tukise tsa o re re se bo tsamaare presbiteri nya ka lo Paris nya bo thabuthe ka be ke a bobedi ya lwetse in September mase ke re ka ma thuku ka gona o re o sa hantle mo le ka pela banna ba bang a re tentisa mo
0: eke
1: e ya nne ga re se ripieta o ba.

0: Abari mo yenti mela.
1: Hai zeri yaka.
0: Ga ngwana.
1: O phetse handle.
0: Ke phela ka mo ha o ga ngwana e ka ba o phela jwa ngwana.
1: Ah ka nete ke sa ba ba le tlhele sontane sena.
0: E ya ga ngwana.
1: Ha ke fitise tsiso ke na ga tsiri yaka. Ka bo ke ka le ka o fitisa ditebo pele. Mona parishion ya no ka ntsho. Re se tshireng ya mantshwane. Ke lebohe bohle ka o fela ka nete. Ba ile ba tlisa mokete wa dimpho mantshwenyane mane ne a mahlong sentaeng sena se fetileng ka nnete ile a ba mosebetsi o motle mosebetsi o mogolo ka nnete mme re a ba leboa ka nnete sonta sa kasheko re se fetireng ena mantshwenyane ke se tshwaetse mogatlo wa banna le bahlankana mme ke re go bona ga re eng ka maatla e jale go etsa mosebetsi wa ntate Modimo banna le bahlankana ubane bona moho wo

0: Mamadi Moyen dumela.
1: Kgotso mosuwe.
0: Mogato wa waka.
1: Ka jeno ke sonta sa pele. Ke tinare ka mona ka hae ka luka ya halalela mmaputswe.
0: Ke le
1: re se re ka nnete maluka a matle. Ha re ipona hatseng ho tloha ha tshaka. Ha re tle re tlo phamisa mpharetsi ya rona. O se ke be ra tla ra hlolelwang ha bo rona monana hodima borogo. Ha re tleng ka ofela re tlo tla re phamisang. Ra tseba hore re tla re fupere e le hore Saint-Thérèse se ke batla go hlolela ha bo rona monana ka bo. Santa Monica ka bo Imaku. Ha re tleng ka ofela re tlo tla re phamisa mission wa rona wa Luka ya halalelang. Ke a leboha mme a Ntuka.
0: Ke a leboha mme Moipone.
1: Thank you mme.
0: Kgotso ha yete mme. Thank you wena moratuwa wa ka. Metsotso ya rona mamedi e haba ho dula fela ho e leshome le metso e mene. Re habile hore nyane ya bosupa. Hopola hore kajeno ke Sontaha sa pele sa kgwedi ena ya Phupjane hlola fela matsatsi a supileng.

0: Mama di moya ntumela.
1: Ntumela mme.
0: Mogato wa ka.
1: Ke phela hantle mme.
0: Ke phela ka mahao mene ka bo phela jwang.
1: Ke phela hantle mme. Kopo se santse.
0: Tsela pele mme.
1: Ya le bua mme. Ke qala pele ka ho. Ke ya hopotsa. Hopotsa ke ka na ha se ya matlhokwane. Di ya re sentle. Ho le ka sengwe. Ka mona ka masegeng ka kolo jane le ksa re lebeletswe ka matla. Tlohong ka bongata bana ba beso go tlo etsa mosebetsi wa ngetse Modimo. Ke tle ke re gape jale sontaga sena se tlang. Kolo jane le ksa e tla be ya kamane ka matlhokwane. E ntse e bontshetsa pele mosebetsi wa ngetse Modimo. Ga re itlhopheng masega a matle. Ga ba dinyaga di tla tlholwa go tla ka bongata letsatsing lena. Ke go bontshang dinyaga gore na go etsiwa jwang re tsereng ka bongata bo bogolo ka mane ka dinageng go re etsang mosebetsi wa ntate Modimo. Ke tle ke re gape menyameng e tikiseng baratuwa ka labobedi baitiki ba o batla. Itlhopheng gantle re fumaneng ntho tsotlhe tse di lokile le a tseba gore na go etsagalang ga o thobaiti batla. Ke ba ga re fihla ka mona ebile gona re tlo qala qalong. Tswelang pele ka mosebetsi re tle re fumane lesebele pelenyana. Ke tle ke boele ke re gape go Malexa ha eso wa pharisi ya Kolojane. Itikiseng bo mme le bo ntate. Itlhopheng gantle re itikisetseng mokotla wa pele. Koleke ya pele ya mokotla. Re tle re tlotla re etsa mosebetsi o motle selemong sena. Se tle ke se fetise dilemo tse dingwe tseo re di sebeditseng. Ke tle re bontshe gore Malexa a teng, Malexa a gola, Malexa a dumetse go ntate Modimo. Mme tsotlhe ba di etsa ka lerato. Ke a leboga mme ke isetsa ke nne mothupi ka mona ka Kolojane.
0: Ke a o leboga mogato wa ka e ba lesontaga se sentle.
1: Thank you mme le wena.
0: Thank you mme.

tlhaontse o sitsa ba bang o ho ke a rapela mongadi o semphete le nna mo mamerikitse ho seng hona re bala testamenteng e ntsha e fangedi ke a Johanne kgaolo ke ya bohlano mme re tlo qala ho bala ka temana ya bohlano re emise ka temana ya borobedi. Sehlooho sa ditaba se re Jesu o fodisa motho letsheng la Bethesda Bajuda ba motsekisa. Monna e mong o ne a le teng moo ya kutsing ka dilemo tse 38 meno e mmedi. Jesu ha mmona a sekame mme a tseba hobane se e le nako e telele a kula a re ho yena, na o rata ho fola na? Ya kulang a mo araba a re, Morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa. Ke re ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna. Jesu a re ho yena, ema, nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna eo a hla a fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya. Morena, re ka ya ho mang? Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng.

Mary wasalmaya salisuto mo rabatilenteng ho seng ho hotle e le sontaha sa pele sa kgwedi ena ya Phupjane. E ke kopa o tlo ntumelle re tsamaisane ha mmoho ka mantswe ana fela a re. Morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa. Ke re ke sa tla teng e monga theohele pele ho nna. Ekare momamedi ho seng ho tle ho letsatsi la Sontaha sa pele kgweding ena ya Phupjane. E le ha e hlola jwalo fela matsatsi a supileng ketle-ketle ho wena re tsamaisane ha mmoho. Ka mantswe ona a reng fela. Morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa, ke re ke sa tla teng e monga theohele pele ho nna. Moya o halalelang lena ke lentswe la hao, re ikokobetsa ho wena Modimo o utlwang, Modimo o sa sitweng ke letho, hore ha le ke le theowe le tlise kgothatso, le tlise matlafatso, le tlise pholo ditsebeng tsa bana ba hao ba mametseng ho seng hona. Modimo, jwalo fela ka pula e reng ha ile yana e ba dijalo di tla melana la kgora e be teng, lentswe la hao ha le ke le tlise phodiso. Re ikokobetsa ho wena hobane re a tseba ha o sitwe ke letho le ho ba ha ho morero woo o kekeng wa o phetha. Nka taolo, theoa maya o halalelang, theoa hobane re o tshepile ho tlo puruma wena tau ya leloko la Juda. Mme jwale ebe rona re a o latela, e seng boithorisong ba lefela, empa tlotlisong ya lebitso la hao le halalelang. Ka Jesu Kriste, morena wa rona. Amen. Mamedi, e re ko hopotse hore ke itse ho seng hona ke batla re tsepamise maikutlo a rona temaneng ya bosupa ya kgaolo yena ya bohlano karolwana ya yona ya bobedi e balehang ka mantswe ana. Morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa, ke re ke sa tla teng e monga theohele pele ho nna. Morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa, ke re ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna. Re kopana le mantswe ana ho seng ho tle hwa letsatsi la Sontaha, wena momamedi e motle wa Selma ya Salisotho. E le ha re eme jwalo pela letsha le bitswang ka hore fela ke Bethesda.

ya seheberu lena ke letsa le o holona diketekete magologolo a batho aneng a ya teng wana mo mamedi e motle wa salmo ya salusutu ho ya itlhwekisa ho fumana pholo malwetseng a bona ka ho fapakana. Le salena re bolellwa hobane le ne le tetswe hare ke mekgoro e mehlano monyakong wa dinku. Mme jwalo ka batho bohle ba neng ba ya sebakeng sena ba ena le tshepo ya ho fola, ho ne ho e le teng wena momamedi wa seyalemoya sa Lesotho. Monna ya neng a se a ena le dilemo tse 38 a kula wena moratuwa wa ka. Hopola hore ke itse mona ho ne ho etla batho ba malwetse a fapakaneng bao ba bang ba bona e neng e le difofu. Ba bang ba bona e neng e le dihlotsa. Ba bang ba bona e neng e le ba omeletseng ditho. Eba ho tla fuduwa letshaleno le jwalo, mme eba ba tla kena mono ba theohele teng ho fumana pheko. Empa ha e le monna enwa yena wena momamedi e motle wa seyalemoya sa Lesotho ya kutseng ka dilemo tsena tse ngata tse 38, o ne a dutse a ya mono ka kgopolo ya hore le yena o tla tseba hore a kene letsheng le jwalo ebe o fumana pholo. Empa lebitsong la diketekete tsa batho tse neng di bokana mono, e ba e tla re letsha ha le qeta ho fuduwa a le ka hore le yena a tle a kene mono, e ba o tla sitwa ho kena mono ba se ba mo rakile ho kene ye mompele. Jwale re bolella hobane ka letsatsi le jwalo e ne e le letsatsi la sabata, e leng letsatsi la phomolo. Mogana Jesu ha ka re ke nako ya ho phomola, empa yena o ile a tswela pele ho phetha mosebetsi wa hae. Ha a fihla tulo le sebakeng se jwalo, a fumana monna enwa a sekame, mme a tseba hobane ha le tjena motho enwa e se e le nako a kula. Ke moo a mo etsetsang potso ya hore na ana o rata ho fola na. Mme enwa ya kulang ha araba a re morena, ha ke na motho ya nkenyang letsheng. A metsi a sa tswa fuduwa, ke re ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna. Empa ka lebaka la tumelo yenu ya hae ya hore o ile a phiyella le ha a tseba hobane ha ho motho ya ka mo thusang ho mo kenya letsheng le jwalo, o ne a dutse a ntse a atamela mono ka kgopolo ya hore ka le leng le nna ke tla fola. Ke mona moo Jesu a seng a mo etsetsa polelo yena a re ho yena, ema nka diphate tsa hao o tsamaye. Mme yaba monna yo o fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya. Ho seng hona wena momamedi e motle wa seyalemoya sa Lesotho, mantswe ana ke rata ho a tobisa ho wena eo o reng mema lethuka ka nako e telele ha e sale ke kula. Ke lekile dingaka le tse tsejwang ka hore enwa ena he ke a tseba ke nkgekge ya dinkgekge. Enwa ke ngaka e tummeng haholo ka ho fodisa malwetse ka ho fapana. Empa ha ho letho. O ntse o phiyella wena moratuwa wa ka, o fetola o sitwa ho utlwa ha o thoka mona fela mang o teng a ka o fodisa. Eba o tla jara diphate tsa hao o lebe sebakeng se jwalo. Ho na le ba kulang nameng, ho na le ba kulang moyeng wa bona. Ba bang ba bile ba kula jwalo ba ntse ba tsamaya wena momamedi e motle. Ho e ka reng ha o motadima wa hlomae ka motho ya jwalo o phetse hantle. Ho na le ya kulang maikutlong a hae a ikutlwa fela hore ruri ikimetswe. Ebe taba yeo ke leng ka hare ho yona, ke neng ke tla ke ke fete ke fumane kgotso le nna moyeng wa ka na. Empa ka tshepo ka tumelo fela ho seng hona re dutse pela letshalena la Bethesda. O fihla morena Jesu ke hona ho seng hona potso ho wena ke hore na ana o rata ho fola.

hona taba hore na karabo ya hao ke hore morena. Ha hona motho ya nkenyang letsheng ha le ntse le fuduwa ka dinako tsohle ha kere ke tla atamela e ba batlang raka ba feta pele ho nna mme ka lebaka lena ke dilemo jwale ke ku. Ntumelle ke tle ke o hopotse hobane ke modimo o sa setweng ke le. Ebile ke modimo o tsebang ho laela le maemo fela e ba tsohle di tla kgutsa di mo mamela. Ho seng hona ha o tla ho yena ka tumelo tseba hobane Jesu o tla ara. A ka lebaka la dikolotso tsa lefatshe tseo re phelang ho tsona ba bangata re jageletse re maoma re meutlwa re mehwabadi re manongkotho. Re kula le a mang a mafu ao re sitwang le ho ka qoqela le batho bao re hlomang e ka re ya ba tshepa ke metswalle ya rona. Mme ha o tadima o re ka nako e telele ke okile bolwetse bona fela ha hona motho ya nkenyang letsheng lena. Mme ho seng hona ha Jesu a botsa a re fela na o rata ho fola na. Se qeaqee se dikadi ke ho botsa dipotso tse ngata hore empa monghadi ke nyolositse ke theositse ka bona Dr. Mamang ya pakwang ka mafu a tibile ka bona nkgege mamang ya chepang ka ke empa itumelle fela hore morena a tleke a o fodi. Buka e tlwaelehileng buka ya mahlomola buka ya jobo monna ya jwalo wena mamede motle wa selmo ya sa Lesotho o phetse ka bohloko ka nako e telele le hoja e ne e le mohlanka ya ratang le ho tshepa modimo hakalo. Hona le boemo bo ka bona a ileng a iphumana hore ke mong fela ha ke sana mangwe. Ha kena diphoofolo, ha kena baratuwa, ha kena ba. Na mosadi wa haye wa neng a se a setse ka yena, tshepo ya haye a neng a ka hloma e ka ke yena ya ka mo fa tshietso ho isa pheletso. E ba mo fa mantswe a na o re jobo, ho molemo jwale o roha ke modimo wa ha o tlo o itshwella. Ha ile mona jwale ka jeno so bile o tswile dibebe dintsha dinyaka maqeba a ha. Mamedi ke itse hle ka lebaka la dikolotso tsa bophelo di akallana tse re tantileng ha di fele empa nnete ke hore ke tsa motsotso o le mong fe. Jesu o tlile o thuhile mamati tswa ha o tswe ka pele o salahletse potso a re na o rata ho fola na. Ho seng hona hona le ngwana ya itshelang ka menyepetsi a re mema le tuka e sele ka nako e telele koka motswadi wa ka letsatsi le letsatsi ke bona bophelo ba hae bontse boqepha. O na le motswadi le yena ka tsela e tshwanang a re ke okile molekano wa ka ha hona phetoho ya letho. Ke bua le wena mooki ke bua le wena ngaka ho seng ho hotle hona hore o wele ha e so be nako ya ho inehela hle. La hlalang dipelaelo tsohle tsa lona ho Jehova hobane wa utlwa ebile wa ara. Re bona ho seng hona ka polelo fela ya hao ha e tlo tsamaya ka tsela e tshwanang le ya batho ba bang. Mamedi haeba ba bang ha e sale hore ba fole ba lokela hore ba lahlelwe letsheng lena la Bethesda. Ntumelle ke re ya hao ha e tlo tsamaya ka tsela e tshwanang le ya ba bang. Bona ka polelo fela e tswang molomong wa moramodimo hore phahama nka diphate tsa hao o tsamaye monna yeno a fela a fola mme ya ba o ya tsamaya. Hona le mafu a manyere le ha o kula le batho ba haufi ho wena ha ba lokela ho tshehetsa o utlwa ba sentse ba botsana hore na le ntse le patala di-insurance hantle na. Lena le fulona ke le senang pheko. Hei, agatse beneng kapaneng fela motho ena o sa ka iphomola le se le nako e telele hle a opelwa. Ya hao ha e tlo tsamaya ka tsela e tshwanang le ya ba bang.
Mahawa Morena, Warona, Jesu Christ, Legatola Modimunta, Tecopano, Lema City Song, Amaya, O Halalelang, Dilebolo, Ke.

0: jwalo ka gama ha etsetselela metsi a molatswana ho jwalo le moya wa ka o nyoretswe modimo modimo o utlwang 2231 6429 le plus 2665 5993 mamedi ke dinomoro tsa mahala tso ka kenang ka tsona he ga gothatsa bakudi ba rona ho seng hona o moya ntumela
1: khotso ya mrena Jesu
0: amen mme
1: di mo abo ke mukudi age ha hona motho ya nkenyang e le di sa ke ta kena ri ba ba ba sa ke ni pili bon ke go ba kudi bo se ba ba holi le ba ba nyanyane ma ke go ma ke kwa na le masia ke ye so fela ya na ndi matla ha o le thoe ke ke nda se ke yena go ba ne o ta homela le ntira a sela a fo di se batho ne ba ntse ma ditseng Bese ka ofela re sepeng ya temo di mobane ha ona le tlo ke ke ndai se ke. Ke mo di mo matla o se o hlang di tsontso se. Ke go ba kudu go se e man le tsa mae. Ka le bizo la Jesu, ke lona le bizo le se le sileng le ka thegula. Ke se ke ba kudu bo se bo se bo se tsita lo ba bitsa ka mabitso ba. Ba bangata, dimpa ke re gaitedi ya ka le molekano wa hae. Ndate thukuse se se imani di tsene. Le malume wa ka malume maseiso motwai le mogaga magobare le go thodi maste le mema tsena di mera matiene go khono ma madelo mabane ya mema so mema so ba so ke re
0: le ka kudi ka pabela wena o swetsa dikopo tsa sonta
1: ke ba ku di magatu wa o ga u ka ke ba ba ngata o tsitwa le ba keta ka ofet ba ba mba dipiti le ba ba mba rapeng ha o le re ke go bona e man di tsamae ka le bitsola Jesu ya le bo ke ngone maleloko
0: ngone maleloko mme ke o le bo ha ba le sonta se hlohono lo fetseng
1: amen
0: go tso ha ya temme e bile ba ske ba feta bo hlano lona la be le tloetsa dikopo tsa sonta ntse le re ke ba kudi mamedi mo ya ndumela
1: le ke
0: mogatu wa waka
1: a o ngwana nne ko
0: ndumela ngwana nne ko
1: a o ke kopela bakudi bana ba ka ba latelang
0: mme
1: ke mme Thaba mme ma Mokete Thaba le mme Mamoilwa Mpiti le mme Mathuso Tajane le mme ma Thabo Tsabeng se ba kudi wohle ke sa le ba le le nkhono a nna maope ke a leboga ngwana nneko
0: ke a leboga ngwana nneko
1: na ke
0: dikgomo mme dikgomo wena mogatu wa ka mamedi mo yentumela
2: dumela sela le tuka
0: mogatu wa ka
2: o a phela ngwaneso
0: ke phela ka maga o mme ka ba o phela jwa ngwena
2: ke a phela ga tola ke mme Mathapelo Snyman
0: Mathapelo Snyman
2: ha mo futho ka cha snack
0: eh mme
2: we ke mang a tla nkenya letshe le na non le na la ba kudihle ke nke ke mathe ke mo ha upula se ke le mema tumisang halala ne ma tshemene mo hasi ke khutla hape ke ka go le ba ka le leholo ke re mampatua le ntsha a ntseng a dutse a le diphatentse tshesang ntate modimo le re leo la hae a nna ikwakotlela ka lona a tholele moya o halalang le bohle bakudi bohle bohle bohle bohle ntse ke sa lebale ntate wa ka ntate Phoka Gabele bohle bohle bohle a sema le tuka ke a leboa ka lengolo le monnate ko go mona mo keteng ke a le utlwa kore lengolo leo le badileng a o sima le tuka ntate modimo

0: Mamedi moyeng dumela.
1: Eh nne.
0: Mme.
1: Ke mkhono mazerane phimithi hamba dipad.
0: E ya mkhono.
1: Ke mokudi wa loto le leleta. Ke a ikopela go kena letsengena le go omela Jesu Kriste. Ke ene ke tsamaye ka lebitso la Jesu. Ke kopela le ntate le kwa tsapa Masilwane. Hampa dipadi ke mokudi wa dilemolemo. A amoele Jesu Kriste, a dumele go yena ga re ema o tsamaye o nke dipate tsa gago. Ke kopela le ba bangwe ba ikekeng ka baiteta nne ba kula. Ka lebitso la Jesu, ke amoela lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta le Pholo. Mabitsong a magago ntate le moka le moya o galalelang. Amen.
0: Amen mme.
1: Thank you mme.
0: Thank you mme. Mamedi moyeng dumela.
2: Dumela mme Baletuka hle mogatuwa waka.
0: Dumela mogatuwa waka.
2: Wa phela mmaka.
0: Ke phela ka mahaumene ka ba o phela jwang.
2: Wa phela mme.
0: Eya mme.
2: Ke hulela la bakudi. Se kopa o kena mo ke re na setsana se di lo hla go kopela bakudi baka.
0: Eya mme.
2: Eh ha mo futo ka cha snack.
0: Eya mme.
2: Bakudi bana ke go mme mampatuwa lentsha. Ntate tankiso lentsha. Le Madisebo, le bana ba hae ba ntse makula ba ntse ba tsamaya. Molekano wa ka ndate sililo sililo mona ha mofutho. Ke tsena ka moo ka sedi ke ka moo. Ke kopele ne khuduane. Ke a leboha maka.
0: Ke a leboha mme. Ya te kgotsoha ya te mme wa ka ga metsotsong ya leshome le motso o mong. Kahabile horeng ena ya borobedi. Mamedi moyeng dumela.
3: Mme ba le tuka.
0: Dumela ntate.
3: Ee ntate ba le rikeng ntate Elias. Ee ka kwa ba le abuwa.
0: Hai le sontaha ntate Elias.
3: Ee le ka mora nako.
0: Ntate.
3: A ke ke ne re wa kudibana ba ka bona ke kono matilelo mabaleya.
0: Eh ende.
3: Le ana tleta. Le ngwana niko. Le be ba thuso tsa jani.
0: Eh ende.
3: E re me re me ma putisa u di ke me wa ka bana me ma. Tota ni ba ta ke ne wa me ma u ang mo ha di wa ka. Ke kono man tweti di tie ka khatwane. Le ngono motheo wa mphakimo ka nete ka bala bo tsebantse ba kopelwa ke ntate Elias.
0: Ntate Elias ke o leboha ntate kgotso ha yate.
3: Ke tangi merwe ra u bigwa lupela.
0: Thank you ntate.
4: Your call has been placed

0: Mamadi moya ntumela.
1: Ntumela mme le tuka.
0: Mogato wa ka.
1: O phela jwang mme?
0: Ke phela ka mahao mme ka ba phela jwang mme?
1: Ha e ke ya phela mme.
0: Eh ya mme.
1: Go lena la ba kudi. Ke kopela ba kudi bana o sungile ngwa ba ka lengolo le matla.
0: Ya kokobela mme.
1: Le matla ne ka lengolo le o le le fileng bakudi ba na le go thatsang bakudi bohle re bakudi bohle ka go tlotse nne tsa lefatshe mogana modimo a tla ke ya ba thuse le bona ba fole jalo ka enwa ileng ya inyela le cheng le na le ile na tlisa pholo go yena ileng a kula dilemo lemo mme ka gona ke kopela malome wa ka kamane ka Pulane Hamosiwa ke re malome wa ka tla ke ya tate modimo a tle ke ya mothuse le ena o na le dilemo a kula le botlhe kao fela ba kulang gagolo ba dipetlele le ba magaeng le ba gaisane ba ka bomme mamo ipone le goa ba kulang ba ntse ba tsamame mathabo nkopele mme masetšhaba ga tshomo le mme matshomo ga tshomo le ne longmaneo foka ya ba kopelang ke mme matumelo gakanye gona ka jogotane ka mona ke a leboa mme Malituka.
0: Ke a o leboga mme kgotso ga yane.
1: Be le sonta se monate tle.
0: Le wena ka tsela tshwana mme sonta se tlhonolofetseng.
1: Ke a leboa mme wa.
0: Thank you mme.

0: mabontsho re le kampiti. Pele ne masogwane sekoboto. Ne matumelo le thola. Adile bilo nyane mosai. Ne malewang manahing.
1: Kgotso ha ya demme.
0: Tanki mme.
1: Tanki. Mamadu mwenye ntumela?
2: Ntumela mwaneso.
1: Me.
2: Awo, magatua waka hao, reyeta tunga mwenete hakale kani mwala leo, mwenete hakale kani mwala leo, tuko lang hao luku, kini pate ingi, kina lila mwazet hao, kina lebu kutibo sa yomuti.
1: Pepi mewaka.
2: Mpale hao, lungo lela kusimahami saa hamo, na ntumela waki sawe tibe mkutuwa kai kitafuona.
1: Ya koko bela me.
2: Obane tumelaka empa hore nako.
1: Hmm.
2: Tumelaka empa hore, yana anenga sasiru huta maya, anane takatua hutana li tende na le, kubang, wane ahete la tirikiwa sasa huta maya.
1: Hmm.
2: Empa hutumu ula, kitu tisu la mene, laka nako ya temu hore, haka wensana, uba chang, nia ta wensa tumela, hei, kane, tikita fola, Aw lo na ke ke le tume pone so ke ne le na go ke sa tsuhi ke ze la le ke mpa sa tsenela go ka ke tletse sa sa go ka ka mfile se
1: ya go kobela mme
2: o pa go le ra tsana le nna e se ka le ngolela ba ka rutwa e pa se tlhare se se tlhatsa metsang se ke na mele ngwa bona ha go lu malwe tsengano a go bala tsweng ke le bona wa ka ke le ba tle lo ka mona ka mantsunyane
1: me matibello mme ke o le bo ha hlono lo fala Kotso ha ya te tanki mme. O moye ntumela.
3: Dumela mangwa.
1: Mogatu wa waka.
3: Ke tla mangwa na tsaba.
1: Ke tla
3: go tsaya la tsiana ba la tsela ke nkhono ma te ya ya mphula kotso ke nkhono ma siphoganya pa. Ke nkhono ma ze tsiele ma peta. Ke nkhono ma tsanelo. Ke nkhono ma tsanelo le dileta. Le nkhuluma motho ba mangaka ba ko tla ke sma ni ya mapetla ka maga thaba bosibu dulu
1: ja o lebo ha hlangwana mmangwane so nta se hlonolo fetseng
3: ja lebo a mmangwa
1: thank you ena mahatu wa dia hola di ponga ponga tsena tsaka manene sa ha ke gwana lena o na so matla fa le tsena ka hano mame mo ye ya
4: dinela
1: hello
4: O phela jwang mme?
1: Ke phela ka mahao mme na o phela jwang?
4: Ke phela ntle.
1: E ya mme.
4: Anke ke go tsere wa go di bana ba la tsela mpholo hle go le bona.
1: Tsela pele mme.
4: Ba eme. Bona ke mme.
1: Tsela pele mme.
4: Bona ke nkhono mampona le nkhono tsa ke tswana. Ke re mme nkhono matlalo mabale ya. Ke re nkhono Agustina Rangqetwa nkhono Mathuso Tsayane le nkhono Masrane Sibidi bana botle ba kopela ke nkhono Mamuti ba mangakane ka mona ka mathule mafteng ke a leboha mosia
1: ke a leboha mme kgotso ha yate
4: ha yate
1: e ya mme Ha o sheba nako, re saletse fela jwalo ke sekoto sa motsotso pele re fihla horeng ena ya borobedi, re se re fetela ka mane ka sekolong sa Sontaha. O ntumelele hle ke re mahau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang, a dike di le boloke lona baratuwa ba ka, Jehova a iphethe mefokolong ya lona. A phamisa letso le lona ba o kana go etelele ho sena motho ya le agelang ka pa ya le kenyang ka hare ho letsa a go emehle nka diphatetsa hao o fole ho ba netumelo ya hao you pulusitse hantle o di mahlo hora ke ya borobedi ga fetela sekolong sa Sontaha

Luna bana ho hle mo le mametseng salema ya Salesotho le hona teng lena ne on lena la sekolo sa Sonta ha jelo ka ka mehlagana le baeti ne baeti ba rona ke bana ba sekolo sa Magetheng RCC primary motseng wa Magetheng Malea Lea Matedile strike sa Mafteng ha le jelo hore le tle lutlwe hore ba fela ba le teng ka kwano ke re ba le dumedise dumedisang ba ha he ba go tsiba ka Hasimo he hali se le dumedisitse ba ha jwalo e re ntle ke qale lena ne o la gona ka thapelo ha re etse thapelo ya morena

mwana ke mane mo ke tlo le kokela ditaba tse ke le balletseng tsona ka bibeleng bibele a ke re le a e tseba jwale sekolong sena sa sonta re ruta bana bibele re ba kokela ka ditaba tsa bibele jwale ke le balletse bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ya boraro temana ya boraro ho isa ho ya leshome jwale taba tsena tse re tlo bua ka tsona re tlo bua ka Samuele jwale Samuele enwa ke mora wa Anna ho na le mosadi ya neng a bitswa Anna jwale a sena bana nako e telele a ntse a rapela ntate Modimo hore a mo fe bana ya ba ha mo fe ka nnete a ke re Modimo ha ka ba arabe hanghang jwale ho tuka tsatsi le leng a be a rapela a le ka tempeleng a kopa ntate Modimo hore a mo fe ngwana wa moshanyana mme a ba a etsa kano ho Modimo hore ha o ka mpha ngwana moshanyana ke tla neelana ka yena tempeleng bophelo bohle ba ha.

Mamedi sefela so sutlwang sena se tswa bukeng ya difela tsa Sione le Bojaki ke sefela se hlaha mono e le sefela sa leshume le metso e mene. Me le bitso la sona ke morena ditshitso tsa hao ha ke di hopola tsohle. Ntumelle hle ka sona kere ka jano ke letsatsi le leholo la tswalo. Letsatsi la mme Makatiso Taunyane. Ke re ho yena hle Mokwena yeno e motle, mme wa ka ya ratehang. O kganya jwalo ka naledi, o re tataisa ka lerato le sa feleng. O mosadi wa senatla ya emang a tiile hara difefo, o re rutile mamello, tlhompho le ho sebetsa ka thata. Matsoho a hao a hahile lelapa ka lerato le ka mosa. Mantswe a hao a re kgothatsa ka mehla ha re nyahama leetong la bophelo. O le hakwela bohlokwa. Mpho e tswang ho Modimo. Boteng ba hao bo tlisa thabo le kgotso dipelong tsa rona. Kajeno re keteka bophelo ba hao le mesebetsi ya hao e metle. Re leboha lerato leo o re fileng lona letsatsi le letsatsi. Hola hle. O re holele Modimo a o hlohonolofatse ka bophelo bo botle, ka bophelo bo bolelele, thabo, katleho le mahlohonolo di o atele. Hip hip, hooray!

0: tla ba le kgaso ye otlolohileng ya ketekelo ya dilemo tse 50. Motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso a ne a fihli lefatsheng kwano. Happy 50th birthday motshweneng e motle. Ngwanana wa leribele letlele letelana la mamosa le molapo. Jwale momamedi, kgaso e jwalo re tlo e fuwa ka ho otloloha ke Tshepantshimane lephakong la hae, o tla ba qhwaetse jwalo Ntebalo Morusi. 2231 6429 le +2665 599 3 ke dinomoro tsa mohala hetso o ka kenang ka tsona. Ya ba hoseng hona o kopela bao o ratang hore o ke o ye kerekeng le bona wena moratuwa wa ka. Mamedi Moyeng Tumela.
1: Anke ke le bona ke re ke nsuntan sena sa pele sa kgwedi.
0: Ya le bona ntate.
1: Nke ke le mme Malomi le Kgwabane le mme Mataedi Johane ntate Dafita Johane le mme Mathaba Ntheyana le mme ntate Motseki Ntheyana le mme Matebo Ntheyana. Le Malome Simoni Modikwe le Malome Mamogongwe Modikwe le mme ntate Dimpho Theko Kgwabane le mme Manthosola Theko Kgwabane. Akhali mantsapa ntheyana bana ba yang tate modikeng Kgwabane ka bona ka thaba tsa ka thabana mahlanyo ja itewe
0: ke o le bohanta te khotso ha yate
1: a mona
0: thank you ntate. Mamari mo yeng dumela
2: e la tsia tsia me la malamu a bua ka thabothe
0: malamu ye
2: anto talentsene na ritika.
0: Ke phela ka mahome ya mahadi ka ba o phela jwa ngwena.
2: Nna mahadi ntse e phele so go yose ke mo gena le bo emong bona.
0: Amen mme.
2: Ai hai hai hai hai. Ai khona. Ai khona ntho e ntse e yana se ndi ma metse hantle.
0: O tsia tsaka jalo.
2: Tsaka jalo, tsaka jalo, e tsare ke ile ile ke sa batle mo tsitsinye ha o fitela o tsitsile gore amen.
0: Ke a kokobela mme.
2: Mo tsuma tsana la fatse ba kudibohle ba tla phama ka bakala lengolo leno. Ke re ho bomme le bontate le ba tshale bohle ha re tsame ke sonta sa pele keng dikirekeng ho bo ha modimo le bo mo bona ntse le yena ka ga dipula di di mahlwa le di eng ka ofela empa o tla re tshwarela melato ya rona ba le rona go fumama ga re ntate re kopa o tshwarela bana le melato le rona. Amen.
0: Mogatwa
2: ke le bo wa ngwane se nna mama ha di motho se le sikela ke a sepese di ha ke kone la le montle ka ofela ha go neng ha re tsamaeng
0: molamo ke a le bo ha ba le sonta se hlono lo fetseng.
2: Thank you ratu
0: di khomo me di khomo wena mogatwa wa ka jo.

0: Madumayeng Dumela.
1: Go tsotlhe mme.
0: Ntate.
1: Ke phela wambo.
0: Ka mo ga ntate ena o phela jwang?
1: A ke iphelela hantle seng.
0: Ee ntate.
1: A go ye ke reke le matatse reform ana ga thaka. Ke matatse reform a re eng ke rekile a seba ke Sontaga sa pele. A re eng ka bongata se ka ba ba yalofana a re se gane se seng ngata. Se gane a se fitlhe ka ona mariana. A re eng matatse reform. Lester. Ntate Thapedi. Le mamogele mo wa mathata nyelo wa re ke rekile. Ela le bona ke ntate fahle magetha ka mora ka hamatswepe. Mme.
0: Ntate.
1: Tangi sene.
0: Ke a le bohanda te khotso ha yat.
1: Yeah.
0: Thank you. Mama Duma yendumela.
2: Nyama.
0: Me.
2: Dumela.
0: Dumela mme.
2: Ha ke mme ke khompo.
0: O go mang?
2: A o khompo.
0: A o khompo sa tse bong ho hlompha.
2: Ke tse dumela mmangwane.
0: Oh, na ke a utlwa hore mmangwane ke ka hona ke re dumela mme ke ne ke o tataisa hore na ho etsuwa jwang. Dimela hle mogatu wa mmangwane.
2: Ke go pa ya ke re ke le bana ba latelang.
0: Ya le bona mogatu.
2: Ke go pa ya le nkhulu a ka nkhulu masiba para ga so. Ke ya le nkhulu a ka nkhulu mapusa lhlokwe. Ke ya le ngwane so itumele ngwane. Le ngwane so e mong hape tsholoro fatso ga so. Bana bo se ba ya le sompho ga so. Ke ka mahari sisi taung ke ya le bo mangwane.
0: Ke a le bo ha wena mogatu wa ka sonta se tlhonolo fetseng.
2: Lwena ka bo hotsana mangwane.
0: Thank you mogatu wa.
2: Ya lebo.
0: Ke a leboha nana ke ne ke tshuile ke re o re fela dumela. Athe a o itse dumela mangwane ya ba mangwane yena ha o tla hantle. A ke re phephi he a o hlompho. Mama re mo yentumela.
3: Ha ba mangwane.
0: Mogatu wa ka.
3: O tiye mangwane o tiye wa.
0: Ke phela ka ma ha o ntate.
3: Ha ntse ba ka dia bana ba ka.
0: Eh ntate.
3: Ya ke ho kgile ba ba latela.
0: Eh ntate.
3: Ntate ke tlo go ha ntse ma. Ke ho no ba se ba latela mo jungu tlo ha ntse ma tipi.
0: Eh ntate.
3: Ke mangwana mangwa ga itse ha se tsana mana ha ntse ha ga motsana mana. Ha se na mo dilo ntate mo di tsho nya na ke ma se tsana mong. Le ma ke jwa ga ka ga go tswa ka mono. Le ma ke jwa ga bo go ha tsara mana ma ke jwa ga phala neng ha se ntse mono ma se. Ba le ntate ma le fana se kunyana ga mo ga mo tsite go ga ma khano la ba ga ya le bo mangwana.
0: Ke a le bo handa te khotso ha yate.
3: Ntate ha ngi mo tsie.
0: Thank you ntate.

0: ngivatarwa mtet kimutamukelo kase chavamwana hapa tihle mamari mayentumela
1: tumela mmangwani tumela
0: magatu awaka
1: sentence na ke tsena le balakela
0: tsela pele mme
1: ke kopa o kena le o tsala la fatso meletsi abuti ba fike mushishi au subuna tshe le ndao mema skate skoto mema silume makwetlane le mhaisano wa ka ke magatang haholo ke mema thato makadia ba kena le mema motlo a moeletsi ka mona ka sela pala ponse
0: ke o le bo hanne wa ka
1: thank you me
0: thank you wena le gato la ka metsotso ya gona mamedi e dutse fela ho ema shuma mabedi ga habile ho reng ene ya borobong e bile le hora ka rohano o moyeng dumela
2: dumela mawa
0: magatu wa ka
2: ke phela ka
0: mawa ke phela ka wena o phela jwa nana
2: ke phela ka moha ke ya ke ke le bontate bana ba ka ba maswala le nkuma thawa tsa beng la butika ga bo molodi bana ba ya ke ke last man ja mapeta ga maga thawa se dilo
0: ke o le bo house man ne sa mapeta
2: ya le bo mangwa
0: ke o le bo ha bana magatu wa ka tanki nana

0: Uyo fulelo, mama rumo yen dumela.
1: Dumela mama.
0: Mogatu wa waka.
1: Ee, ke ba tlo le tsa, ke tshe mama wa ntwa ke mo gata ha ke.
0: Oh no, lo pepi.
1: Ke ba se mo go tle he. Ke tlo titima ka le dilo. A tswa ke tlo ya le bona bontate mo kgethi bo letelo tsela ka o fela bontate ba usimanene sa. A ba gatang maemong a mabe le a matlo. Ke go ke mo gatsa wa bona maemong a sele a sele.
0: Na. E
1: le ke ha mo lwe na se le ko shiko.
0: Ha kokomela.
1: Eh ya she le motho ke a jo bono. A ga tang o tse ha ho lo tsena o tike majo sitse o si majo san. Ha
0: jo san tu.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ke re ka o fela bona she ba itse ba go ke sela ka ke ha ka nya itse ba ke ma thalebe le yona a se bona ba tabeng aba hule thaula a se maleng sa le ka le ba go tsena ba teng ka mona ka ha le a se malo ke male duma la o se ha e ka o fela le ba ga gadi ha e ka mana ka mphane ka o fela ka o fela ke nna na tleta tabeng a reng ha o eng ke ge ke eng go lo mogogisi ke go o re sikile Jesu ke ditse sibe sa ha e ka hona ha go khatlwa ba ga tua a se ba ke a lebwa ke nna na tleta tabeng
0: ke a le ba ha mmehle gotso ha ya te
1: haleluya
0: thank you wena mogato wa ka ke a le ba ha mme.

0: Mamadi Moyeng dumela.
1: Dumela mme a le tuka.
0: Mme o phela jwang?
1: Hantle mme o phela jwang.
0: Ka mahao mme.
1: Ee ya mme. Sontaha sa kajeno ke ya kerekeng le mme mamosa le restele. Mme mama ke ba mangatane ka moo ka mafute mathuleng. Ke mme makananelo ka lebe. Yena o kuthime matshepo mogoeng. Ke le ntate tshepo sepalami mohatsi. Le ntate nkgodise moo ba gaisane ba katle ga ke enkerekeng ba ratuwa. Ke mme makeketso makutlwane ka mongata kuthing ga makwai Pulane.
0: Mme waka.
1: Ke a leboga mme le wena tlene a le tuka.
0: Ke a kokobela mme.
1: Tanki mme.
0: Tanki wena moratwa waka tanki. Ga metsotsong e le shome le motso o mong hantle fela mo re habileng teng ke horeng ya borobong ke horeng ya karohano. Mamadi Moyeng dumela. Ke a o feta. O yenza hantle o itshokole ne sentse ko jwetsa go tsaya ke a o feta. Mamadi Moyeng dumela.
2: Ne a le tuka.
0: Moratwa waka.
2: Ke kopa gore ke ya kereke nna o sente boeleng kakata.
0: Eya mme.
2: Le mmantsopa kakata. Ke nke mme Jeanette Matli, mme Helena Makgwa le mme Maitumeleng Nkuke. Ga re yeng kerekeng bana beso, ga re yeng kerekeng ba ratuwa, ga re yeng kerekeng le lona kaofela seyalemoyeng moo, ke a leboa.
0: Ka kokobela mme.
2: Tanki mme.
0: Tanki wena moratuwa waka, tanki mme. Mamadi Moyeng dumela.
3: Tumela se mme Maltuka.
0: Moratuwa waka.
3: O phela gentle moratuwa.
0: Ke phela ka mahao mme Madina o phela jwang wena?
3: A monate tlhe ngwane se o kutlwa mme a gao wa gola a tsatsing le ena ka jeno.
0: Go jalo mme.
3: Jale o gola le motho e mogolo mo tlotleng.
0: Letlhanana le le kalo.
3: Atshe. Ke re kapu kapu ya matlhono lo ba tuwa ba go di se bana ha ba ka ba ba ikhantse tsa bona
0: mm
3: ile ka o tle ha pelo ha o fa me wa ha o mantse a o a botlhoka a o mothileng.

0: sabe? Paul, que va a quitar chen.
1: Mamelo maya dumela. Mo mamelo ka o sabile antse a tlhoa. Ho itona le motho a ratang o tsheya ka mona ke ana ntse a gaola dithapo. Mamelo maya dumela.
2: A tla ntse a tsaba gaola dithapo ho.
1: Ha ke tsebe na o yetsang ha ke na ka mona gaola dithapo tse sentse hae.
2: O di hiti di bina.
1: Ee, ke ba na tenya, ha ke tsena mena nena o isa kae.
2: Mama mo ha o hele.
1: Emme.
2: Ee, ke tlotla ke re ntate le duma le duma, ntate no kutema. Ga ga di matumelo ta pole.
1: Ee, mma
2: mo tsiba manga ka lehle. Nne mma tshwanelo le dibiletsa. Ee, ai, ke a le bona kerekeng, ke mme ana atleta tsa be. A o mme matikolo mabaleya ke a le. Ntate Elias, he.
1: Ba tla se amo tlo le bitsona se goa.
2: Ba
1: nnete eli eli.
2: Ke ka mo.
1: Ha.
2: Ala nna.
1: Ala ke le mme. Thank you wena mogatu wa ka. A e khona ke tlong ke ba babedi ba ho qetela ke e kwale. O mo yendumela.
3: Tumela motho wa tuwa.
1: Mogatu wa.
3: O phela ngwana phele.
1: Ke phela ka mohau ka nete ngwana a le ba jo phela jwa ngwana.
3: E ka mohau mogatu wa ka hle.
1: E ya mme.
3: Oh ke thabile o go kuje tse. Ba bitsa ma ke tswa ya maholo phela.
1: Ala hore ke. Ke
3: tswa ya maholo phela. Ana ba ya ne a ya tsini. Mo tota ba phela o mo ju. O se tla tswa mo re pila motho a le ja ka dipana wa mmoja.
1: A tla o qata ho utlwa ha bitsa ha manyenyane.
3: Eh, ke ga tsola bobedi. Ke u kwa motho ya ga tsatsi le ne le ka tsena le se ya le moyeng. A tla ya tlile mo no ga zo.
1: Eh, ka ditaba tsa ditsha.
3: A ditaba tsa ditsha mogadi a ke hela batho. Mabitsa manyane kona.
1: Eh.
3: A ke ba ga tsare hantle mogatu a sa re eng ke re keng ka ofela se ba ga tsua ba ka.
1: Khotso ha ya.
3: A ho phamisa le di tsola mogena ga phamise mbohulu ba hai.
1: Amen mogatu.
3: Ka ne te ke mo tsotise ga mo go ke ka. A pelo tso hle ga mo fapelo tsa ona he pelo tsa ona di sinyeje mogatu a go di tsisa.
1: Amen.
3: O bua le mme Mantebele ntaba se foko mona ke a leboa mogatuwa.
1: Ke a leboa mme Mantebeleng.
3: A tsaga le tsone setse mogatuwa sentse ke itse.
1: Amen mme lo naka tsela e tsona tsaga le hlonolofetseng.
3: Amen.
1: Ala la wa o qetela wa o qetela wa o qetela ke a e kwala mamedi mo yendumela hle.
4: Dumela mme mali tuke.
1: Mogatu wa phela jwang?
4: Ke a phela mme o phela jwang?
1: Ke phela ka mahau mme.
4: O bua le mme Malefa Moeketsi ha mo qetinyane peka.
1: Eh ya mme Malefa.

Mamelo sa masala sotho a go dumedise hle ho hle ho hle mo leng hona teng go dumedise jwalo ka lebitso le leholo lebitso le letle lebitso le bolokang ele lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Santsa dumedisa o seng hona ke nqosa ke re ra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gola ba kitima mabitleng ha so ke na sa rata ha nqosa moteng ke tsho ka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke buswa jolo ha monate ke yena morena ma house 626 nqosa morena ka hatsa ma ile mong o tsama hantla le morena a thaba morena a dihlaba e motlhamo kona ke bua ka mantle a isena morena gwa bane theko ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana buimametseng sonta ha tsena mamira sa masala so thotlhele ditswala ka ke Josephina ke majosa jo sa ke majosa nkuele me re tsa malwana o tlo mona ho reng ya re bo fhleletse mane ho reng a ya le shume le metso e medi ntumele mamelo sa masala so thohle ke le boe jwalo e ya ntshihetse letswele ona mamelo sa masala so thohle ke bua ka mang a isena male tuka precious taunyane ya bile lwana o tlo mane ho reng ya mohlano tseletse kwa ho reng ya re bo a go tswela pele le tsona mogwele mo tlo mona ho reng ya re bo o fhleletse mane ho reng a ya le shume le metso e medi nana le rekena ho lona ke nana le mona atile nana le tla ngwana sonta ha se seng le se seng ka hora ena ya borobo hleletse mane ho reng ya le shumele metso me the spiritual journey le tola semo ya mona ke tshoka mehla ke re re buswa ke moya ge laolwa ke moya ge tsa maka le qobula moya impa he bona mamira sa masala so thohle letsatsi le na ditaba ha dina ho tsamaya ka tsela yeo di tshwanelang hore e be di tsamaya ka yona ka poka tloelo jalo ka ha letse ba hle ba ratua ba ka gore a e ka nnete hey bo ke di happy birthday wena mamira sa masala so thohle dilemo di sedile mashome a mahlano jalo ka ha re tseba wena mamira sa masala so thohle gore dilemo tse ketekwang a nete ke tse mashome a mahlano tsa mofumahadi mema senate me wa na mamela sa masala so thohle ka mane ka matsie ba kristi ba ne ba san luo se mohole ba kristi ba bang ba itse ka nete ba ke ba lo tshwarela mofumahadi sehlabelo sa misa ka mane ka boholong ka mane ka bogosing ka mane ka boreneng ke bua ka mane ka matsihe ngwana mamelo sa masala so thohle ke hona mo ditaba di lo etsahala ka hona ka teng mme wena mamelo sa masala so thontumelle ke hlalose

hore tshepang tsimane sonta ha tjena hore ho hang ena ha se tshepang ke mme e kinese rale u sie kinese ke yena wena mamira sa masala so thotle ya teng ka hona ka moka matsieng ho tla re fa gore na ebe di etsahala tsa ka moka matsieng ke tsa mo futa ofe mamiro sa masalo so thohle ntumelle ba tla kena metsotsonyane e mashome mararo ka moga gora ena ya robong ho santsane ho hlophuwa ba itiba santsane ba tla ka mono ho itrekuwe wena mamiro sa masalo so thoki a ipotsa gona ebe wena o ho kae haeba o pela matsie mono bana ba se litireke kapo ke ho ba ne ke itirekile ke ho ba ne ke hlapile ha ke tse empa he ke tlo itukisa le nna ke

0: Mamedi wa sama sala sotho hle metsotso ya rona ke metsotso e ka banye robong fela hantle ga re lebile hore nyane ya le shome jalo ka kide ka hlalosa wena mamedi wa sama sala sotho ka a e ka nete me e kinese ke yena ya tlahle a tswele pele le wena ka monaka matsieng me e kinese Mekinese. Ekinese.
1: Josephine.
0: Mpuiseng.
1: Ka ka nete re ka itjella mpela ga ukwa hore na ebe le re tshwaretse eng ka mono ka matsieng. Leboha Debogang Leso ntumella ke qala pele ka o dimedisa ba mamedi ba selmo ya salosotho hohle hohle mo ba leng hona teng sonta hensena go rise batang empa he sentse se dumela hore ebe re tseba ho buisana le bona ke buisana le lona tena ba mamedi ka palo le dumedisa lo le amela ke le kwano St Louis mission wa kereke Catholic sebaka se go leng ho sona ke sa matsieng ke dumela wa mphato te bona hlalositse gore na se re be hona ke sefeng empa ha ke bontse ka bogutshwanya gore ka jeno ba kreste ba kireke ena ya St Louis le kireke ka boyona ba hlophisitse gore ka jeno ba tle ba tshware setlhabelo sena sa mmisa seo ka kotloho ba tlotlang le ho keteka motho ge mofumadi masenate mohato seiso ka dilemo tsena tseo mashome a mahlano tseo a difumane kapo tseo a diketetsang selemong sena re tla hopola gore motlotlo e mofumadi masenate o hlaile ka lapedi kgweding ena ya Phupjane selemong sane sa 1976 ka ditu tsa kgwedi ena ya June mme hona ho a bolela le ho netefatsa he gore ka jeno gore motlotlo e dilemo di mashome a mahlano a phela modimo a santsane a mo adimile bophelo ke ka hona bana ba rapelang le yena mona matsieng ba itse ha ba utlwika ka go tlo bone paetse ha ba keke ba re ba ke ba lebohe modimo mmoho le yena le lelapa lohle ka bophelo boo a ntseng a ena le bone lebisa ke tshepa ntsimane jwalo ka ha Deborah sa hlalositse mme o ile a mpotsa gona la sonta ke lefeng ka mojwetsa gore kannete ha e sokwana St Louis mission peka a ke hlalosa ke ne ke bitswe lebitso la Agnes o a ke a hlatsotswa St Louis ke hlatsotswa St Anne ha mogogo pele ka ha ke le se ke tlile ka St Louis se ke re ke hlatsotswa mona ya se a nna ka tsone ke fumane mane St Anne Debora impa he ha ho ya senya ya lethongwa neso ha ke sebetse ke le monkwano ke na le wa mphato ba lo mogosi ke ene re tla ho sebetsa le yena mme re tlhophisitse he hore re tle ke rebe le dipuisano tseo re ka rakaraba nonyang batho maikutlo ka letsatsi lena le monate le leholo go rona bohle ka jeno go leboela motlotlo e mofumadi ka bophelo bona bo ntate modimo a ntseng a bofile bona go itswe ka jeno ketekela Golden Jubilee mme re karolo ya setšhaba sa basotho re reng mme re ya o lebohela ntate modimo se ka a ka tswela pele go nna a o yekeletsa haufi le nna mone ke na le ba bang ba matswallwa a sebaka sena sa matsieng re ne re tlhophisitse gore re tla bua le mme mookamedi re tlhophisitse gore re tlatla re bua le ntate mobaba empa ha ditaba tsa tsela di na le go dieya ba ntse ba tla re tlatla re bua le bona empa ka ha yena yeo re na le sentse le haufi re ne re ga re tle re tswele pele haufi le nna mona ke na le letswallwa la sebaka sena sa matsieng motho yo o bileng a leng haufi ufi haholo le mme masenate le ba bang re na le haufi le rona mona mme matshepo Ramakwai ke e mongwe wa batho ba tsebile mme masenate o tloa mme masenate a ne a fitlha sebakeng sena.

0: kajeno re ke re utlo gona ba reng kajeno ba ba reng ha ba lakaletsa ne motlotlei mahlono no dilimong tsena ba motsebile jwang mme ke dumedise mme matshepo ge tlebegetswele pele mme ge kwano se lusi jolo ka se ke supile mme
1: ka nnete ke a leboa mme a ke leboa le ba mamedi ka tsela e kgetheileng ke mpa ke sena mo ke sa tsee modidietsane fela gobane ke le tlaila fela ke letswalelo la morija mane le dibeng sa thuto ke goletse gona teng ke tsebile mme masenate ka lebaka la nkgono wa mahato moya ga o phomole ka kgotso ke amoetse mme masenate ka kotlolong ka matso a mabedi ke le pela mema mahato ga ne a fitlha mona lapeng lena mme ka nnetse re molakaletsa letsatsi le monate le bophelo bo botle bo modimo tso mo fa bona ka godimodimo mme ko bolelela gore eo rona re le batho ba mo tsebileng e re makatsang ka dinako tsotlhe ko bane re bone ga a kena ka ga lelapa lena a tsamaya tseleng eo lelapa lena le leng yona ena ya thapelo le ya bodumedi wa re bona re kerekeng tsatsin ena o etsetswa mokete ga gona mokete oo ke ne ke dumela go yena ka bo yena o na ka go thabela go feta gore be o etseditse ditlhabelo tsena tsa mmisa tsa di etseditsweng lapa lena ke lelapa la bodumedi bo tshosang ke batho ba tshepang tate modimo ka tsela e kgetheileng bo ntho nngwe le nngwe ya bone ba etelang ba etela ka ntate modimo mme mama senate a fitlha ka ga lapa lena a le monyane ga kalo o fitlhile a kenelela ka ga ditaba tseno tsa mema mato ya ba o tsamaya tseleng tseno tsa gae o etsa ntho tsenono ka tsela e kgethileng ka mokgomakatsang nthong tsotlhe tsa bophelo mona matsing mona mama senate re mo bone ga a kena ka ga kopano jolo ka ga o bolele nka diphatlho ke gotho motho nka diphatlho tsa mme wa gae o nkile phatlho tsa mme wa gae o nkile phatlho tsa mme wa gae ka ntanene kona le kona leribe o nkile diphatlho tsa nkgono wa gae kana ka leribe ka o fela ga tsona o fitlhile a dijaga mme ga o bona motho a dijegeng ka sebete se tshosang ga o mmona le ka ga dikopano tsena le ka ga tsona o tla utlwa o mmaketse e nngwe ne re kabola ka metlha ke ya gore nnane o nokenano o kare ke ngwana a tsweletsweng ka ga lapa len go na le difoto lapeng mane ka lapeng ka mane ga o ka sheba mo bonang tate mato ma le monyane mantse o bona kare mme o tshwere ga o sheba tsa mme masenate le teng o bona batho ba tshwanang ka tsela e kgetheileng e kare ke bana ba teng fe ne re sheba metlhe na re oa bonagala gore motho o sheba mola bole kore moo a shebileng batho e kareng ke bana bao mme o le a etsa jalo mme masenate a kena ka lelapa lena o la ithugobetsa bodumeding leratong la setšhaba sa Basotho leratong la motho e mongwe le mongwe a mo fumanang ka ga lelapa lenono a na le pela mme wa gae ga a ka ba re chelela morago o fitlhile a re nka ya ba o tsamaya le rona jolo ka ga kare mme wa mohatong tsa phele mme re le ga leboa a se rona fele ke batho botlhe mesebetsing e mengwe ya setšhaba ya setšhaba sa Basotho o fitlhile a kena ka ga yona fela jalo ka tsela eo le mme mamahato ana le ka teng ya ba jalo o bule o fitlha a fitlhelela ka godimo bane jalo ena ka ga dilemo o sa le monyenyane a kena ka ga dintho tsena ka tumelo e mmakatsang ka lerato le mmakatsang ka boitelo bo mmakatsang ka sebete se mmakatsang se tshosang ga o ka mo bone ga kene ka ga ditumelo tseno ga ke nkebe ke kene moa lengwana teng o tse ngata fela o tla utlwa o tshwile o kene ka ga megato ya rona re ya mo kopa re le bangata ga o ka mosheba ka ga lesotho ka mone ke motho eno o thweng ke motshwaredi kapo patrone ya megato e mengata nna go o mongwe ke leng gona o ona teng re ya mo kopa re fitlha re mo kopa o sa ntse a na le tse ngata ga gona le motlhang a ka gana o tla utlwa re fela ga e ba lesebeletsa setšhaba sena sa Basotho lesebeletsa bomme lesebeletsa bana le njwetse ke tla tsamaya le lona le lesotho lena kao fela noreetsang e le ntho e rileng ga e kala le mmema mohato ya go tsamaya ga ne re etsa ntho o tho ke tlhokomela bana mmema mohato o nna sa tsabe go robala ditlelasong mo e leng ditlelasong mo sena mo go robalang e le ga a sebetsana le o sheba bana bana bao go nna kwalelwa ka matlong go thwe ke bana ba dikoa ba sa etseng go ra ba sebeletse

0: mme Masithu o inkile nthwena wa e sebetsa e beile boemodimo o sebetsa banana o kentse dintseng ata o kentse tsona tse thusang bana o kentse le rona mona mo re leng basadi o sebetsa le rona ka boitelo bo makatsana ka nnete ga leboa re leboa modimo ka tsela e kgethehileng mme re mo kopela gore modimo o mo fe bophelo e le ga tse o tsamaisetsa basena sa basotho re bone motho yeo a tsebang gore na o lebeletseng ka gare setšhaba sa basotho o lebeletse gore naga ena ye kae mme ntho tsena ka o fela o di etsa a tshepile ntate modimo o di etsa a tshepile morena modimo a ka borapedi bo o tshotang botsang ke gopole mena mamahato le ena ne le mongwe wa barapedi bo ene re ka nako ngwe are a ke tlo tsamaya le lona fela ke tlo ya mmiseng wa badisana gore ke tle ke mmiseng pele ke sole ena mmasenate ka mogore mesebetsi ya lemengata ka teng mo fang yone ga a bona gore o tla tlamaa go tlhola mmiseng ke sore ntse a tlamawadisana o kena goseng a fitlha a kene fela tseba o tsamaya mosebetsing wa gae ke tsela tseo re mo boneng ka tsona ka ga motse ka mo re bone maqhekong wa kena ba neng ba nang le wa kena ba tlhokeng wa kena gotlhe mona wa kena dikolo mona o a tsamaya bona gona dikolo di na le dintho tse nepaetseng ga a fumana gore dimataba tsa bo matlwana di a nepela le boe o a batla gore a fumana gore bana ba sebeletswa mo bo nepaetseng le gona tikolong e namatsing wa etsa jalo mme lesotho na ka ofela wa lepota a etsa dintho tseo e ka ba re tlhoka eng ga re le basotho ga re na le mma rona ya kareng yao e kwetla sefuo nna ke le tena ke okametse basadi dinthong tse ngata ae kannete ga ke ema mona mo ntse ke tsekela teng ke ema ka sebete sa gore ke na le mme motlotlei ba bangwe ma baba ka le gore na motlotlei le mokeng ya dinthong tse re gona ga ona masakeneng moo ga o kenang basotho re ikotla sefuba ka ena re motlotlo
1: kannete mme Matshepo o duotlile re leboile gagolo mme ke ka moo le fumana mofuthu kapa setšhaba sa basotho se fumana mofuthu o tswa go mme ka moo go o tlhalositseng ka bogaile ke bo bogolo mme ge a leboga mme
0: kannetse ke lebuile gagolo mme ke kopa gore ke kene mmiseng
1: ke a lokolola mme
0: ke a leboga
1: ke ena setlabelo sa mmisa
0: mmega
1: leboga mme mamedi ke ena mofumagadi Matshepo Ramakwai ke ile kare ke letswalwa la mona Matsieng empa he jalo ka a tlhalositse ke motho wa morija empa ga tseba gore morija ke Matsieng ke ka moo a beileng ka teng re ne re ile gare ke ba bangwe ba batho ba gale ba phetseng mona ke letswalelwa la mona a bile a ne a le gaufi kapa a le gaufi le lelapa leo la botlotlei moo mme motlotlei mofumagadi a ilang a fitlha ba fumanela teng mme o tlhalositse ditaba tseno tsotlhe kao fela ge ntse re tswela pele ke bontshe gore ke nako eo mokoloko o kenang o leng gaufi le go tlo kene ka gare o jare tena ya St Louis motlhomo ke tlhake tlhalose mo mamedi gore mokoloko ona ke mokoloko o tlwileng mane Moshweshwe 2 mona sekolong se phahameng sa Moshweshwe 2 seo le neng le se tseba mokoloko one go lebeletse gore ebe o eteletswe pele jalo ke dipere ka morago go dipere e tla ba mokoloko wa bontate ba priester ba tle ba eteletswe pele ke mo ba ba tseng le ba bang mme mokoloko ona o tlo tsamaya jalo o fitlhelela o tlotla o kena mona mme gang gore ba kene mona e tlabe le ga setlhabelo sa mmisa sekala mme ke utlwile ga ke ntse ke mamela mona gore motlotlo mofumadi ke karolo ya mokoloko ono gobane o sa theoile lapeng a tlatla joina mokoloko kapa ya ba karolo ya mokoloko ona go tloa moo ge ntse re tlo gotlela go tse dingwe ntebalo ke mpa ke ne ke re e le gore re tle re lokolole nkgono Isidorina Maletlhonono Motshepo mookamedi wa kopano ya nna kwa mosamisi a sentse a le gaufi le nna e re re tle re re meme le ena e tle ga ntse re sala go etsa tse di momamedi re mo lokolole ka ga o lokela gore e tle ga setlabelo sa mmisa se qala le ena e be le karolo nnete ya sala ebie o ne a lokela gore ebe mme motlotlei mofumagadi ga a fitlha mona e ba karolo ya batho ba taba a moele mpa ka lebo mmetlhe gore ebe go file nako ya gago re tle re buisane nkgono Isidorina ge se re bontshitse mme gore ke selemong sa 2017 ga motlotlei mofumagadi Masenate a ne a inegela kopanong ena ya gabo lona ya a nna kopano eo e le mokokotlo wa kereke e catholiki mme ge utlwile gore o la inelela missione ngwane wa assumption se mona St Louis empa

0: ke dumela o tata o tloka iteba tsena tsohle jwalo ka moka medi mona mme bile ke ithutile gore e se le dilemo o eteletse kopano ya nna sebakeng sena mme ha fitla ka gare go lona a romelwa ke bana ba assumptione ba mane ma eleng a inehela jwale a fitla ka gare go lona mona lona le lela ikutlwa jwang le a moamogela jwang taba yeno le lala ukwe ka e bolelang go lona le le baloise
1: ke a leboga nne tshepang ka go ba ditaba tsa morago jena di tsamaya ka marangrang le pele baokamedi ba diocese le naga ba neng ba le bikhutsong assumptione ba re fa taba tseo ya ba megoa ise ke eno marangrang gore mme ke eno sa ikagetse assumption ka ga bonkgolo e le a ba medidietsane fela ga e monana a so fitlhile o fitlhe ka nete itse ga a fitlhile a bitsa komiti ya nako eno ya 2017 o rebe ka lapeng ga o balwa lengwelo le ena a re fa ditaba gona o tsamaile jwang
0: pele re tla lengwelo mone medidietsane ena motlhomong e ne e bakwa keng gobane ke ngwana mokatholiki o tlwa lapeng kwa nagntate motshweneng le go tla mona kore ne le utlwe ka ke eng e ne e tlameng gore ebe le utlwa le le motlotlo ga kalokalo gore ka jeno ke setho sa lona
1: goba le mme a nna masenate seiso ka gare go kopano ya nna galalelang ge le ra ukwa re gopola mofu gagolo nkgono mamogato le ena ga re ne re gapela le ena jele e le mona nkgono a kena ka gare go rona ebile e ne ntse e le tebelelo ya rona gore e ke a ka kgetha kopano ya anna ya halalelang mme a fela a e kgetha re bile re mo jwetsa gore di lebitso la gago o anna le moradi ya gago ke maria e leng go godisa maria mofereko mme o fetse a kgetha kopano ena ya anna halalelang e tlile re motlotlo a golo o gapela le ena
0: o sa fitlhile lengwelo le se le badue re tsamaise leeto leno he
1: ka morago ba lengwelo le balwe le rona re le komiti ya 2017 ya bonkgono re ile ra ngwelela actaisese le naga le rona ka molao wa rona ga ba kopa gore ka ga go na le nako tseo bakokoti ba tlang go tshwabua ka tsona ke tle ke re pele go mono le ba gomme a kene e tsebe mofo o la namalela go la ba le lepetso le naga komiti ya rona a naga le actaisese ba reng ga dipalangwe ya ba basadi ba basotho ba ikagela ka bongata bo tshabeyang dioceseng ya
0: masene
1: di bolela gona le salela morena a sa palame ga re keneng kopanong ka o fela ya ba ba inegela ka bongata obane o le apeswa mona St Louis di bakokoti ba lefemile metsesupileng ba neng ba mosetse morago St Louis fela ga ti bo maria mma basotho e ne e le bo mašome bokae mo dipharisi tsa teng e leng tse golo bo goma ka nnete o tloa mono ga ntse re tsamalelo la o mo apesa ba ile ba tshwabua mona ke actaisese ba ba kgwaela le lente la bakokoti ya ba go tlhophiwa dikapeso tsa gorena ba tla apeswa jwang ba apesetswe kae ya ba goge St Louis mission wa gago a tla apesetswe gona teng
0: ke lemoga go mokolokoitlhoso atamese gagolo le tshepe ga e lela jena ya bolela batho ba go tlhabosa mme sa setla ke batla re tsetela go tlhoko lokolole a o kore se mona gore ke eng se ne sa leetsa le le kereke go ka jeno le batla go keteka letsatsi le la gae ka sebokoo se
1: nkgono masenate o na le bogapedi bo go makatsang bo etsang gore re bone re gola tumelong le moyeng boteng ba gae ka gare go mmišong ona le ka gare a kopano ya nna galalelang o kgothaletsa bongwe gagolo ka gare o kopano e na le kereke e nang St Louis dikopano tsotlhe o rata e be ntho e lengwe ka gare o kereke le kopano ya gae mme tsela eo a kenyang letsoo ka yona le go ditho tse tlhokang go iketsetsa ditshwanelo tsa bona ka teng go nka maeto a kopano go patala ditshwanelo tsa bona tsa kereke mme o nka karolo gagolo o thusa batho ba jalo mme ka nete ge le ga fumana go tlhokala gore ge le Louis ge keteke ya dilemo tsena tsae tse masome a matlhano ebile re re o kene gale nako e sa le teng ka nako gobane le mo setang sa 27 o tla ba qeta 10 years e le mme wa kopano ge bile re re re gopola mantswe a moekelesia ga re gopola mopi gago matsatsing a botšhaba gago go e se o fitlhe ditshio tsa tlokotsi le nako tse o tlang ga ke sa kgatlhwa ke letho tsa mokgathala o boima mme o kene ka nako wa titisela o tlwela bakudu ba bafu wet sebetsi o tlo teng ga mission o teng mikolo kong Fatima o teng mo di phutha o di kereke di kopane nteng di tsa bogapedi mme o na le bogapedi bo bongata ha botswa hona a u ka gore batla mo etsetsa mpho o itse ha hona pho e ke hlokang ke hloka fela le mphethapelo tlebe le mphile mpho e kgolo ha le kalang gapella ka ofela e le go mosotho e molemo mo ateng mo kereste mo le mo ngatse gore ha gapeletse masnat o tla ba mo file mpho e kgolo ka tsela e kgethileng ye wa e kupileng le mo ntse na tsa diqetang tse mashumi a mahlano
0: gele bo dilaolo go kgolo histori na ke ya lele boela ba Louise empa ga le bona botlhe bona fela ge le bohela Lesotho ka kakaretso ka letsatsi le nako kgolo
1: ke ya leboga nne
0: ne ke ka o tla ngotla le ka modidietsana
1: ha ke tsebe modietsane ke re fela ga dipalangwe ga gole nkgono ga gole ahe a nna ya kgabane ke a lebogankgono
0: relebile agolo nkgono historina ke mookamedi wa kopano ya nna mona missioneng ona wa St Louis ke nkgono historina maletlhonolo motshepe ka moo a beileng ka teng ruri e ka go kobo mo bona sefatlhao sa e thabo ya gae ha go ka le go bua ka mme gore na o boso setse jwang le seabo sa ka go kirekena fitla go bona gore na o tsama leto le na jwang go ka itela mmamedi empa ke ne ke re ke utlule ditlatsi ke a bona le ba Kriste sentse ba kena ka gare go kereke ke fetela wa mphato Ntebalo Morosi a tla tsebe go fa tse wa o tshwaretseng tsona Ntebalo ha ke tsebe Ntebalo hore na go ba mamedi go tla jwang kutlwe ka o tla sempa he ke dumela hore ba tla ntsa hore ke go hlaelle o ka tsala pele ngwane
2: e ke ne ke bontsha fela hore ke nako nyo he mo sebetsi ka magana go se kae o tla ngo tswala pele se ba ke sena se o re lengwe sona o bane ke nako nyo he mototeli tsiela borago le mototeli mofumahadi ma senate mahato seiso ba fitlang sebakeng sena seo re leng go sona ntho e ntle agolo e tsalang mona mo ke leng teng gobane ga ke shebile ke nakong yo he mokolokoane o fitlhang o ileng wa tloa mane lelapeng la borena bo bogolo ka dipere mme he ba fitlha jwalo he ga ba atamela kwano ba se ba gatlhangweditswe ke phutheo ena ya kwano mme mokolokoana o ne eteletswe pele ke bana ba banyane ba yona kereke ena ka moga bona he e ne se e le phutheo gagolo phutheo ena ya mogatlo wa anna ba tsebalang ka gore ke masanta he ba mogatlhameditse ebile ke ntho e thabo e golo agolo ba bina ba bontsha thabo go le bona le kereke ba keteka dilemo tsena tse mashome a mahlano tsa motlodi mofumahadi masenate mohato seise ba itlhophile agolo tshepantsimane phutheo ena ya kwano gobane ke meaparo e metla golo ya megatlo ena kereke ena esita le phutheo ka bo yona le bona ba apere gantle ba le barega go batle ba apare meaparo e tshwanang le bana bana ba banyane ba megatlo e fapaneng le bona ba apere diaparo tse ntle golo mme he ke ga o amoelo ena motlotle mofumadi masenate mohato seiso gobane ke letsatsi le legolo kwano go bona mme ke bona thabo e gapatsegang ka moga nako e se ka he ke a tlhokomela gore e tla be ele ga ba lokena ka ga tshebeletso kamane gobane ge nakong eo ba ntseng ba eme gona ka ntle ka mona ka moga gore mokolokona o tlo o fitlhe kwano mme ke dumela gore o tlo tla o etelelwa pele ke baruti ba kereke yona ena e be ge ba leba kamane ka tshebeletso empa ge ge santsane ge eme ge bona gore na go tla e tsalang ka moga mona empa ge tabe ke e bonang ke gore motlotle mofumadi masenate mahato seiso ga a so fitlhe kwano empa motho a teng ke motlotle e letsiela borago ya teng kwano mme ga ba emetse ba se ba gatlhaditse ka ba ba emetse hore ba gatlametse modotle mofumadi masenate mahato so ke yona ntho.

0: ke ha mosebetsi he o sontsu ho tswela pele empa ha ke le mothating ona ke tlo leka hore ke buisane le mobabatse ikwano ke utlwa hore na letsatsi lena ho bona e le ke ga e kena le mobabatsi ke ba amohela sealemoyeng sa Lesotho ho sengwa ka jeno ke letsatsi le leholo leo ke ga ke ena katoliki e kerekang dilemo tsena tse 50 tsa motlotli mofumadi masenate mohato seiso ketekelo e reng ho lona le keteka ka mokgwa o jang bohlokwa ba tshebeletso ya kajeno ke bofeng
1: letsatsi la kajeno ntate ke re ba dilemo tse 50 tsa tswalo ya motlotli mofumadi mme masenate mme re re jwalo ka ngotswe mangolong lebukeng ya levetike o thwe letlaleletsa selemo sa 50 re tlameha ho haletsa lemo sena empa e sa letsatsi la kajeno re a tseba ko letsatsi la haela tswalo ke la bobedi la kgwedi ena ya Phutwane empa re re ka ha ke jubile ka nnete lemo sena kaofela re loketse gore se qeteng re boelanang re tshwarelanang mme jalo ka ya le jubile ya Gauta re dumela Gauta ya ka ga mofang yona e le marona ke gore re etse mesebetsi yotlhe tla mokgatlhisa ge le Basotho re boelaneng re tshwarelaneng ge thusaneng jalo ka yena a sa re file mohlala wa rona haholo tabeng ena ya tlhokomela bana na kefeng
0: ka nnete ka lebaka la gobane ke a bona go na le mosebetsi o lokelang go etsa ke kopa gore ke o lokollege le buile golo mobabetse ka goba puisano e nang le wena
1: ka leboa re sentse re jubile monatele go Basotho botlhe gobane jubile ya mma rona ke jubile ya rona ka fela ka leboa
0: ge le buile golo mobabatse mamedi o a selema sa Lesotho ke ne ke lokela go mo lokolla gobane go na le tshebetso yao a tlamehang gore a itla e etse empa he ke ga mosebetsi o sontse o tlo o tswela pele gobane ba lebaka mane ka kerekeng ke tlo buisana le motho ene ke tlo buisana le ena ke a bona gore a tle o ra buisana le nna mpa ona batla go buisana le nna pejana empa la o le jalo sore ke mokoloko o lebang mane ka kerekeng o motla golo mamedi wa selema sa Lesotho o empele ke dio tsa kopano ya Anna
2: Morosi
0: ka tsabane
2: Morosi ke ne ke re ngwaneso e re re nke ke nke letlhakoreng lena le ke leng ho lona o tla boela o tswela pele mohlomong re hopotse ba mamedi gore na sonta sa kajeno sireng ho ba kreste ba kereke katoliki sonta sa kajeno tlhaloswa e le sonta sa mokete modimo sonta sa mokete modimo kapa mokete modimo o tlhaloswa o ketekwa ka mora matsatsi a 60 ho tloha ka sonta sa paseka sonta sa pele sa paseka se ne se le ka la 5 kgwedinyane ya mesa mme ho ya utlwala heo kajeno

ke mashume ke matsatsi a mashume a tsheletseng a metso e megago ke ka hona he sonte ha sena se hlaloswang he ho ya ka alemana ka ya kireke e le sonte ha sa mokiti modimo sonte ha sena sa mokiti modimo se hlaloswa e le sonte se ho ketekwang bogago bo halalelang Holy Trinity ka pa sonte ha sa bogago bo halalelang se latelang nako ya pentakonta me jolo ka ke se ke bontsitse he ho a ukala go tsa lena la ka jeno lena leo ba Louis ka jeno ba reng ba mema bohle mo sethu e mong le mong ho sa natswe kireke ya hae ho hle mo a le nteng itle ke ha khuma maka jeno a tla khuma me a hopole ha ntse be ha dikopo tsa hae a tla ke hopole ho beya me motlotlo e mofumahadi lena ha ya lesotho me ke ka mo nkhono history na a hlalosang ka teng me re bile ga ithute ha gore difela tsa sonta ha sena ka posa mokiti modimo di fumana bukenye na ya difela tsa ba Christi kirekenye le Catholic ke se fela sa 137 se fela sa 138 se fela sa 139 le se fela sa 140 137 e hlaloswa e re bina sione athi 138 ba Christi thabelang 139 o re u binele ha 140 o ho Jesu morena ya Musa impa ka jeno tjelo kha re keteka me khibile re hopola go ke setho sa kopano yena ya anna yeo re hlalusitseng hore o ile a titimela ke kopano yena ka selmo sa 2017 a le mane bere ya mission wa assumption impa he o se ya tsamaile leeto go bana ho ya ka bahabo mona dilemo mmele wena le ha o sheba le calendar wa bona hore e setlo ba dilemo tse le shume jwale me masinati a ile a kena kopano ena ya anna kopano yo re hlalositseng gore ke mokokotlo wa kireke yena e Catholic me jolo ka ha o utlwile bonggono ha ba moamoela mona le ntate motlotlei ba hlile ba moamoela ka pina yena eno ya ahe anna ke ka mo ba beileng ka teng ka poke ka mo ba mo amoetseng ka teng ka difahlao tse thabileng ruri tseo ba reng le boetse go letsatsi lena e be le fihlile gobane ke letsatsi leo e sa le re tlhophisa gore ge labalabela go mme ya rona e tle re ga a qeta dilemo tsena tse mashome ya mahlano ge be re le karolo ya bao ruri re ka tlang ga leboga le ena ka sebepo sa mofuta ona me ke dumela he ho fela ho phethaitse seno se ba se batlang me ke dumela he ntebala o la hlaudetsa mmamedi hore ka jeno me ga motseba go ke me a ka apagang lesela a ba apaga kobo ya hae empa ge mono go ke na gabile ka sa hae sa kopano ya habo kopano ya anna me o ke ne ka hare ho bo mme go tla gapela le bona ka jeno mohlomong ge o hopotsa fela momamedi gore motlotlo e mofumahadi masenate a nna mohato seiso ke matsibolo wa ntate Thekiso le mme Makarabo Motshweneng ba disemenhlo tse strekeng sane sa Leribe o hlahile ka la pedi kgweding ena ya Phupjane jalo ka ga se re hlalositse selemong sa 1976. Re tlalehelwa go ne a hlaela sepetlele sa Mapoten strekeng sena sa Bereya. E re bile ra bolelwa gore ga ga dikolo tseo a di keneng. Re ka tlolola sepetlele sa kindergarten se fumaneha mane Pitseng ka gare ho mission ono wa Pitseng. Mme sekolo sena se hlaloswa le sekolo seo se neng se tsamaiswa jalo ke baitlame. Mosotho wa horeng o re yena e bile o lemoha hore legato la mme ditabeng tsa bana ditabeng tsa batho ba nang le bokoa e ka nna ba ke ditaba tseo a ileng a hemelwa ka tsona hona dilemong tseno tse tlase-tlase ha ntsa le hona mono Pitseng sekolong sena sa kinder empa mohlomong ha re se re tetimela re tadima re sheba tse ding re fumana hore mofumadi masinati ke mosebeletsi ya hlwahlwa wa setšhaba mafapheng a mmalwa o utlwile le mme gamakwae o hlalositse gore botlhe ha ba hweletsa go mmetlo o go rona re na leng ka megatlhelo yotlhe ya bona ga a ka babeletse e ba o tla itatlhela ka setotswana gore le yena e be karolo ha re sheba re fumana gore mme ke motlhokomedi wa mokgatlo o bitswang tlhokomela bana mokgatlo ona ha e ba o mosotho ya latelena ditaba

0: tla hopola gore ke mogatlo o ileng wa thewa ke nkgono mme motlotlei mme nkgono mamohato dilemong tsa go feta empa motlotlei mofumane masenate o ile a fitlha phamola mogatlho ona nakong eo lefu le nkang nkgono mamohato ka 2016 ke ha phamola mogatlho ona a bile a mema basotho botlhe gore ga re tle mmogo ge tlo o bonang gore na re ka etsa jwang go thusa bana ba naga ena ba tlhokang ka megatlhelo yotlhe ya bona mme ge o bone mogatlho o na tlhokomela bana ga o ntse o fitlha dibakeng tsa rona ka o fapakana o tlisa dithuso tseo e ka bang ba di tlisa empa ntle le mogatlho o na tlhokomela bana mme motlotlei gape ke setho sa mogatlho wa sefapano se sefubedu ntle le mogatlho ona wa sefapano se sefubedu mme motlotlei masenate o thwe ke setho se maatla tsamaisong ya sekolo sa matšhabeng mo namasego etlhile o itagetse ka setotswana mono go bona go sekolo seno se teng lesotho mona se fela se tswela bana ba basotho molemo e ka baka dikeletso le tse dingwe ge ebile re tlhalosetswa mona gore o kene ka maatla megatlhong ya batho ba nang le bokoa re supa le legaelane le kang SOS ga o sheba ditaba tsa high sekolong sena kapa matšhabeng college mo a ileng a ba moithuti sekolong seno go tloga ka 1992 go fitlhela ka 1996 ge boleletswe mono ke dingolwa gore ga ntse a le sekolong mono nakong eo e ne ka ba o na le nako ya gore a ka phomola etse tse dingwe mme o ne a ikagela ka maatla mesetsing ya batho ba nang le bokoa go etswa motlhala ka sekolo sa batho ba bokoa se fumanang mona ga bia gore o ne a tlile a ikagela ka maatla gagolo ditshebeletsong tse nne di fanwa sekolong seno empa ga o sheba gape o tlhokomela gape gore motlotlei mofumadi masenate o boekgethwa gape e le mpudi ya tsa batho e le mpudi mogatlong wa bana wa matšhaba e le UNICEF mogatlho ono o tlile wa motlwaya gore mme lerato la gago ditabeng tsa bana le ditaba tse ka bang di ama basadi ge le mogatlho re bona e ka re ka tsamaya tsela ka dikeletso tsa gago le tse dingwe mme gona mono go tlhaloswa ikagetse ka maatla gagolo mesebetsing eno e tswang ke mogatlho ono wa matšhaba a kopaneng ka jano gore motlotle mofumadi masenate o dilemo di masome a matlhano mme re se re re he ga re golele motlotlei ga re golele ga re golele o tla lemoga gore ditaba tsa thapelo le mme masenate jalo ka o tlhalositswe mo mamedi ke ditaba tse tlowang gale gagolo ga re ntse re bontsha tsena tsa tlhao ya gae a tlhaela strekeng sa leribe motlho mongwe re bontshe gore o ile a fua sacramente ne a tlhatsiwa missioneng ono wa gabo wa leribe o bitswang Montreal mme a rewa lebitso lena la a nna ke ka gona he a utlwileng gore a ke lokela gore ba a nna ga ba kopane le nna ke tle ke be karolo le bona ge golele mme moamedi nna ke tla arwana le wena ga jale ke batla ke tle ke titime ke emane go ntebalo morosi ka gare go kereke gobane ke a lemoga gore ke nako e setlhabelo sa mmisa se qalang
1: go jalo tshepantsimane ke ga mosebetsi o qala mme ge mamedi ga re le mothating ona e re tle re fetele gona tshebeletsong ena ya kereke gobane ke ga e tswela pele

difatshe. O ka ntate magane.

0: Thuto ya pele ho bala bukeng ya ditshonoma kgaolo ya borobedi temana ya bobedi ho isa ya boraro le ya leshome le metso e mene ho isa ho ya leshome le metso e tsheletseng. Ke ena ya o fepileng ka manna ao wena le bontatao le leng seo le sa le bontatao le neng le sa se tsebe.
1: Moshe a bua le setšhaba a re, hopola tsela yohle ya morena Modimo wa hao a o tsamaisitseng ka yona felleng ka dilemo tsena tse 40 hore o kokobetse ao hore a o kokobetse a o nonye a tle a tsebe se ka pelong ya hao le hore na o tla boloka melao ya hae kapa tjhe. O ile a o kokobetsa, a o bolaisa tlala, a nto fepa ka manna, a wena le bontatao le neng le sa tsebe, ho bontsha hore motho ha a phele ka bohobe fela, empa motho o phela ka tsohle tse tswang molomong wa Modimo. O hlokomele pelo ya hao e se ke ya ikgomosa mme wa lebala morena Modimo wa hao ya o ntshitseng naheng ya egepeta tlung ya bogoba. Ke ena ya o tataisitseng lefelleng le leholo le tshabehang. Hara dinoha tse mahloko a tjhesang le diphepheng. Naheng e omeletseng, e senang metsi, moo a ileng a etsa hore metsi a tswe lefikeng le thata. Ka baka la hao. Ke ena ya o fepileng felleng ka manna ao bontatao baneng ba sa tsebe. Ke leo lentswe la Modimo.

bana beso na senwelo sa tlonolo fatso seo ge se tlonolo fatsang ha se kabelo mading a Kristina le bohobe bo ge bongwa thang ha se kabelo mmeleng wa Kristina go bana bohobe bona bubu ge mmele o le mo le ha ge le bangata rona ba ngwathelana bohobe bo bo le bong e fella mona talo ya bobedi.

sefela samakiti mudimo sione roka moloki morena ale mudisa kapina ale difela setshabe ho mororisa ho feta o keke wa rorisa ka mogwa o lekanang ya fetang thoko yohle ke bohobe bo phelang me bo rene hang bo phelo bo rokwang ka jeno bo filweng ba apostola tafoleng e halalelang ka Jesu ke Jesu ka sebele rokang ka thoko tse phefa thabo ya lona e tlale e utlwagale ka gotlhe lena ke letsatsi le legolo le re gopotsang go begwa ha sakramente ena tafoleng ya kgosi e ntšha paseka e ntšha ya hlongwa ya gale ya fediswa sa gale se ntshwa ke botšha seriti ke sebele lefifi ke lesedi se ntsweng ke Kriste dijong o galaetse sephethwe ka ho hopola yena ka ho rutwa ke morena bohobe veine di etswa sehlabelo sa phomolo galaelwa ho dumela hore bohobe le veine e se e le nama le madi ka tumelo re a kgolwa se sa utlwing se sa bonweng ka mokgwa wa lefatshe dibopehong tse fapanang ke diponagatso fela go patilwe tse kgolo bopehong se seng le se seng re ja nama re nwa madi a Kriste ka sebele ha jewa ha retlwe ha rojwe ha arolwe o jewa kaofela le ha diketekete di mo amohela tsohle ha jewa ha fele ba molemo le ba kgopo ba moja ka ho tshwana ho fapanang ke tholwana bophelo kapa lefu ke bophelo ho ba batle mme ke lefu ho ba babe a phapano e bohloko kamohelong e le nngwe ha sakramente e rojwa o seke wa belaela o ntsa le teng kaofela kotong tsohle tsa yona ha ho ya arolwa Jesu ho arotswe ponahatso boemong kapa tekanyong ya hae ha ho phokotso ke bohobe ba manyeloi le mofao wa baeti bohobe ba bana ruri bo sa tshwaneleng dintja boholoholong a tshwantshwa

0: Ke kaulo nyabo tselela, di timana ya mashumiya masano amotso mung, ufela ka mashumiya masano ameso erubedi. Kana kweu, Jesu agahuma tsuele abajudi, kena bo hobe bo pilang, bo te wile lohodimo. Ha motho a ja bo hobe bona, o tla phela ka bo sa fele. Me bo hobe bo ke tla fana ka bona, ke nama ya ka, bakeng la bophelo ba lefatshe. Ebile mo bajuti ba phehisanang gambare, yo a ka re fa nama ya hae jwa, ra e ja na. Ya ba Jesu re ho bona, ka nnete-nnete ke re ho lona, ha le sa je nama ya moga motho, le sa nwe madi a hae, le ke ke la ba le bophelo ka ho lona. Ya jang nama ya ka, a enwa madi ya ka, o na le bophelo bo sa feleng. Me ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo. Hobane nama ya ka ke sejo ka nnete, me madi ya ka ke seno ka nnete. Ya jang nama ya ka, a enwa madi ya ka, o dula ka ho nna le nna ka ho yena, jwalo ka ha ntate ya phelang a nthomme, mme le nna ke phela ka ho ntate, le yena ya jang o tla phela ka ho nna. Bohobe bona ke bona bo theohileng lehodimong. Ha bo tshwane le bo bontata lona ba ileng ba boja, mme ba eshwa. Ya jang bohobe bona, o tla phela ka bo sa feleng. Amelanye fankgedi ya Morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste.
1: Amen.

Ao lo Jesu Kriste putya ya modimo. Ahe ya na khabane. Ahe pelo ya tutle ya nyamagana Jesu. Me Maria. Le Tlotlo Kriste. Bahlanka ba morena. Ithute. Joy. Joy. Aye, Kristimurena. Aye, Kristimurena. Aye, Kristimurena. Jesu Kimre. Era Harie Mujosef. Harie Mujosef. Wait, he gets a car, a cabaret car lunch. Oh, la la, oh, la la. Oh. Bina la mrena. Bina la mrena. E kaba le kitlaba wa mang. Buja mrimo le zazike le holo. Le o galo na ke reng le bola marona. Empa bosium bona ke sitilo bo hlotla ba le gine na. Ana juale Lucia ana lela ngu kwa pangwa juanta basa mkitu wa marona le mukiti mudimo. Kukwa kirata mekilebo wa tropisu ya lona. Lensule uka nyanta basera mokile na bakatua. Hopola, remember. Hopola fela tse fitile mokatu. Hopola. Motho hopola. Palo eo e badiweng ke mme a re baletse yona ka makgethe e ntse re hopola tsela eo morena modimo wa gago a o tsamaisitseng ka yena feleng dilemo tsena tse mashome a mane. Ebile tsela eo a ileng a o kokobetsa. Ebile tsela eo ka yona a ileng a o nonya. Ebile tsela eo ka yona a ileng a batla o tseba gore na o ka boloka melao ya hae kapa tjhe. Batswadi ba ka, ke ona motho a elellwang gore ha le ntse le re siya tsohle nke sefapano. Ore ha modimo ya matla o hle ya batla o ga o sebedise. Wa o tshwara. Ibe wa o tshutla. Botho bo ba hao. Le ntse ke lena ibe wa o kokobetsa. O ho batho ba modimo ibe wa o kokobetsa. Ha sa o kokobeditse o tla o kokobetsa mohlomong ho isa lefung jwalo ka ha o ngotse bukeng ba Filipi 2:7. Jesu ya ba yena a ikokobetsang ho isa lefung le teng lefung le sehlola sefapano. He humbled himself to the point of death on a cross.
ki a modimo a sa ira etsa jwalo ka motho fela ka tsebang go rere jwala mo phamisa ge itle ga o bitswa lebitso la Jesu e bang ke kanong ya bafu e beng ke maodimong itle ga o bitswa lebitso lena jwale botlotsi jore ke yo modimo a ileng a monogonya ke yo modimo a ileng a mokokobetsa mme o lokelwa ke gona baratuwa jwale ba bang re batla go phumela totisong pele re feta ka boikokobetso ha e sebetse re ka thabela gore go nne re tlotlwe re le batho fela re re mamela polelo ena e ntse re ke ona mona mo nkueng le polelo ena tsebang gore motho a phele ka bogobe fela empa le ka polelo yotlhe tswa molomong wa Modimo jwale ke re ke kopanya taba tsena tsa mokete Modimo le taba tsa mme ba ratiwa mantswe ke yana

priesta ba hlafuna ba jang la ba ola pa mo priesta o tla ema mona la re ala pile mpe mona ya ba onka bo hobe to great abu ngwata abu abu hlono fatswa pele abu hlono fatswa abu ngwata ya ba ba ne ya bona go bona nganeje ha ga tla jwa la rere hona ke mmele wa ka ha o le rena o go fa bohobe a re ke re hona ke mmele wa ka jwale le ntsikilela ba priest ba Yesu do this in memory of me ka je le la rere ke hopola sena se o se sietsweng ha re ntse re eme mono mantswe ao re phelang ka ona ke yana ha e sale a phedisa baapostola a phedisa baholo ba rona gobane moporisa a sa bolelengano ke ipotsa gona o phediswa ke a feng motho a phele ka bogobe fela empa le ka lentswe le le ne tswa molomong wa ke mogoletla ka kopane belere le be le re ke be ga kopanang tsena o sa re bolelela gore ya re bosimo bo bona tla ekwa ka bona the night on which he was betrayed ya ba onka bohobe batswadi ba ka le mme ka jeno mme re re wena re se re mo file ga re mo feng le mofa wa bophelo ba gae a re bolelele gona o hopola nka ileng a mo tsamaisa feleng dilemo tse masome a mahlano seng a mane o tla re bolelela gona a ileng a mokokobetse ya ba mo bolaisa tlala empa nto mo fepa ka manna o tla re bolelela gona ya ileng a mo fetisa ga dinoa tse mahloko a tšhesang ke ena fela ka bolelang gona dinoa tse mahloko a tšhesang le diphepheng naeng e omeletseng e senang metsi mo a ileng a etsa gore metsi a tswe le fikelele thata ka baka lao ke ene ya o fepileng feleng ka manna o bontatao ba sekang ba tseba bomme le bontate re mokete wa kajeno ke mokete modimo re gopotswa seo Jesu a ileng seetsang ke kopa le utlwise kajeno lena ga ore le bao baporista ba eso ga e le mona re gopotsanang taba tsena ka dite re bile tsao ba bogobe na le a jeang call to be bread ke bile tsao ba bogobe jalo ka ga ya re sietse mantswe yane a itse nkang le jona ke mmele wa ka ga ka re nkang le jona ke bogobe ba ka ge fetwa bogobe jwa polelo e re ke mogona tlhaya bapodisa ba eswa re tlhokomediseng batho motho e mona a re na nka tlonofatsa lebaka la ga e la fetiwa bo ke ga e bo gao lebaka wankuo take bread e be bobewa a letareng go na le bogobe ba letare seng ba lebaka fela jwale bonang gore tle re fetiwe e be jwale go ba letlonofatsa o karolo e kgolo ya bophelo bao ba bogobe kongwatho wa batswadi oba banga ba kangwatho ba re hlepola obane ongwatha ke utlwisa ke mokgwa o imametseng wa o agola tse tla tseba go di fetswe batho ka mokgwa empa jwale o hlepola ke mogona o tsweng ge bogo le tla irelelwa go metlha ena baporista ba le mona go na le nako eo jwale ba

ngore ba bontse gore ha ba data gore ya ba ba phamisa ba re hona ke mmelo wa o tla nehelwa ka bakala lona jwale sheba mo priest ona wetsa ha data mo lwalo o roba bobola you got to be broken huba le bohobe bo sangwa twing gizinga ngatana sesajiwe bo be bo sangwa twing iluga ha wena ha uje u keke wa fana ka bophe ka ona go pega me ka jele la e ba selwisi tse kopanya mokitona wa ole e re dumela hore re utlwisisa go lwale re bile ditsoba bohobe bo jiwa mantsu ya ke reng a phidisa mo priste mo le mo kiana ya ba o ka bohobe wa bo hlono lo fatsa wa bo ngwata mme o fana ka bona ha bo fana ka bona gore nka le je hona ke mmele waka Budia modimo re bile tsa ba bohobe bo jiwang re bile tsa ba bohobe bo ka jwelwa mabang bo jiwang re bile tsa le ba bohobe ba bophelo jwalo ka ya re sietseng kgopotso ena ya Eucharistic le ha ena moelelo ntle le go gegegege mona ha re je mmogo fela ebile re a jesana lebaka leo ka lona go ntse o kgetsolwa makore e mong le e mong re berege re amoetse bohobeng bo le bong jwalo ka pono ya bobedi bolela le ha bohobe bona bo le bong empa bona na ba fetswang ka bona ba ba kae bonang senwelong se le seng e mong a ka ba ntse a itlela le wa gae mona ke mokgona ba ratuwa go latela paulosi lengolo leo la ela pele go ba korinti gore se ka la feteletsang ditaba ga e bona le motho a tlang ke rekeng mona a re ke ithutile gore ga re sa fuwa dinwelo mane ke itlela le go aka no ga e sebetse jwalo ba ratuwa ga o tlonkuwe mofao ela ntshwareleng ga o tlonkuwe sematlana le mofao ke rekeng mona e be go itse ga re nkang lenwe ya nkang lenwe gobane ga ona mo gore nka lenwe gona ke madi aka o kampa re ke intlafatsa ka sematlana saka ka ona ne ke re ga e ba re bile tsa ba bohobe mma rona re re le modimashwa mahlano go modimo wena mona re bua ka modimo a ileng a tsamaisa tšhaba sa e feleleng mashume a mane jwale wena o ekeditse ka lemo tse lesome ka ona mme ke ne re re go ja re ka utlwisisa gore re phelela gore modimo wa rona ya re fileng bophelo le rona re fane ka bophelo e le gore ka nnete a se le bolelele ba dilemo tsa rona bo balegang empa ke phano eo re bang le yona o tšhaba se re leng go sona ya ka nnete tla re fumantsha legodimo ke apele is what it means is duration oh yes but rather that self donation yona ke yona e fa moelelo wa se re leng sona nkang leje mosotho wa bare ogo motho ya pelo e jewang oho ngwana pelo ya seswa le maobane le a ke sa ba ba ratiwa ke re ke sa ba ampe ya motho a ka sekile ka batho ba bapala ka nna mona motho e mongwe a re ebile ke belela gona motho wa St Louis mona ka mokgwa o nkgopotsang batswadi ba go ka teng

0: umsebenzi mudimoni imi yosohlelinzwe ke
1: yena
0: yokuba

0: puja modimo ke tile o ba le ke khetlo ta ke fetwa ka le ntsuli ga sacrament sa morena empa ka di motso re fetwa ka bohobe ba bophelo ho go le gona re fetwe bohobe bo phidisang ba bang sa zilela le holo la mokite modimo le mokite wa go pola mma gona ka le mo tsena tse mashupa mahlano re hlaisa gona dikopo tsa gona re ntse re re
1: bakela ba prista bohle ba halaletse ba bohobe ba bophelo gore ka o nehela setlhabelo se le se senang le theba mmiseng ba inehele le bona.

kgotso se tshwantshwang ka mokgwa wa mohlolo dimphong tsena tseo o neyang tsona re kopa tsena ka Kriste morena wa rona. Morena ke abe le lona a re mole dipelo tsa rona, a re lebohe morena Modimo wa rona. Lokisana lo le tuka ke tuka lopholo ro le boka mohlale ka ohle Modimo ntate a lla morena ya matla ohle ya senang bofelo ka Kriste morena wa rona. Ke ena eo a sa dutse le baapostola ba hae selalong sa qetello, a rera o tsheya selekano se sa feleng sa sefapano, a inela wena lekonyana e senang letheba, sehlabo se phetheileng se amohelang sa thoko. Ka sehlabelo sena o halaletsa badumedi ba hao ka sejo se lehodimo, hore meloko yohle e aparetseng lefatshe e kgantshetswe ke tumelo e le nngwe, e be kopanngwe ke lerato le le leng

wana morena modimo mo tswadi wa khalelo yo she ka ba ka le re a ura pela go tsedi botsena ka o tsholela mo yona ngodi matsona le go tsedi fetu he mele le madi a morena wa rona Jesu Kriste ke ana yo ne re a sa tla inela le fu ka o rata hai ane nga ke bohobe a le boha njalo bongwata me a bone ya barutiwa ba ya ntse ya re nkang leje boshe ona ke mmele wa ka o tla nehelwa ka baka la lona.

kamogotswana go ba o tsebang ka le sona senwelo a boela leboa ya bosenea barutiwa ba ya ntse a re nkang lenwela o sona botlhe go na ke senwelo sa madi a ka selekane se setšha sa bo sa feleng a tla tsholwa ka baka la lona le ka baka la ba bangata tshwagelong ya dibe e tsang gona ka nkgopolo.

0: Bjale modimo ntate go nala bo ba bophelo mo re sekelo sa pholo re se re putse le fuliso ya Jesu Kriste. A pere le bua. Ba no ntse ba tsola ngwe mapela ha lo sebeletsa. Le teng ra pele ka bikukubetso. O re ka ba bela mmile le madi ya Kriste. Le tlo go pa ngwe bongwe ke moya o halalelang.
1: O ho morena re ba le kereke ya hao. Ka bo phaga ba le fatse matlafatsele ratong o hopola mo papa wa rona le yone wa le shumele metso e mene mara ka bishwa pa rona ka di le rotori le ba ri sa botle ba yona
2: hopola le bana ba rona ba ithobaletseng ba ena le tshepo ya ho tsoha mo le bohle ba faletseng ba fumana mo ha wena o ba amoele kganyeng ya sefatlhego sa gago.
3: Le rona botlhe o re gaogele re ya o kopa re tle re tshwane le ba lekabelo bophelong bo sa feleng kopano le Maria Mofereko ya halalelang mmamodimo le Josepha ya halalelang monyadi wa gae le baapostola ba halalelang le ba halaledi ba mengwaga yotlhe ba ileng ba go gatisa bophelo ba bona tata Josepha Girata Lehlonolo le ra mmogo le bona re tle gore se go tlotlise ka Jesu Kriste mora wa gago.
0: Kayena amonela no wena hlompho yo hlele kotoni ya wena mo dimontate ya matla o hle mo ngwe le moya wa lalelang ka mehla le mehla a rapeleng a mo putse ya modimo ya lo ka Kriste mo pulusi wa rona re rutile re re
4: na
0: ya mo le biso la hao mo swa hao tatwe hao jalo ka re feka ba le sase la o go se jalo ka yo se ke se o mre na go rupela o rapela o ntse o mbo tso re fe go tso go tlwana po ya rona ntse ma sasinga na rona ire re ga tshusi wa mo ha bua o gena mo le sebinga mehla me re sireletso ya dikotsing tsotlhe re ntse re lebeletse lehlono le re tshepisitseng lona le go utlwa ga mopholosi wa rona Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste yo a neng a re boapostola ba ke sela kgotso ke lena ya kgotso yaka o seke wa tadima dibe tsa rona ompe o tadime tumelo ya kereke ya gago mme ka mo e leng thato ya go ka teng o fe kgotso le bonngwe wena ya phela mme ya busang ka mehla le mehla. Kgotso ya morena e kebele lona ka mehla kane re tlile mokete modimo mokete wa mmagona o ya ge lakaletsaneng kgotso le a kekelela nthetsanne ba gatuo ga ge lakaletsaneng kgotso

le bantate Josepha baba cha cha cha. Itle ibe puo ka Sisidiya, Sisidiya mo. Ere tshwaretse ntho e kgolo bo mme le bontate re tla utlwa ha ba nyoloa. E tle e latelwe ke kemolo, e be pelo e tlotlegang, e be re qetella ka bonkgono. E tla re ha bonkgono ba qeta bana ba sekolo sa St. Louis ba tla kena ka mokgibo. Ha ba qeta ho kena ka mokgibo, e tla ba bontate ba priesta ba rona ba tlo hlohonolofatsa mme e be le ntate mobishopo mohlomong o mo fa mantswe a mabedi a mararo a kgothaletso ya letsatsi le hae la tswalo. E tla ba ditsebiso tse fokolang hore na re tla ja jwang. Ebe re se re kena ho morena wa Matsieng eo a tla emisa morena wa rona wa sehlooho wa Matsieng. Mme morena wa rona wa sehlooho o tla tla re fa diteboho ka lelapa. Jwale ebe mme, mme motlotlei o atla o tlo seha keiki ya hae ebile a re fa puo. Ebe mmisa wa tswa. Ke tlo kopa ha jwale baena ba Stefane ba nyolowe. Ke tlo fa sehlopha le sehlopha metsotso e meraro fela ha le dieha ke a le feta. Baena ba Stefane. Ke kopa ho ba feta, ke kopa ha ba... Be ke batla ba potlake. Ke kopa batjha ba drama la be se ntse le itukisa, la be se ntse le loka. Le motjha a tlo re balla pale ya mme le yena a ba sa ntse a loka.

0: bongwe mona go tlisa lengolo la molomo le tswang mapoteng le reng ka motshweni o na le ngwana-ngwanana.
1: Mazibuko! Banna ba wa bona ha ba le je ba tlisitse ditaba tse monate ka mokgwa o kgethehileng. Ho thwe mamotshweni o na le ngwana-ngwanana, jwale ka hona etsa ntho tse tsona tse tumileng ka tsona.
2: Lele ka batla ke hlalefisa dithotho tswe kgele a re komotela hakana ka dikutu.

0: dumedise me masnati monga mokete. Me retlo o lebohela. Ka dilimo tsena tsa o diketile. Tseo o sa diketang hobane e le ka bohlale ba hao. Empa me ke ka lebaka la bohlale ba ntate Modimo. Me kere ntate Modimo Jehova ake a o hlohonolofatse a o hauhele. Jehova ake a retellehetse sefatlhego sa hae ka wena mme a o fe kgotso yena yeo lefatshe le e hlokang gona jwale. Lefatshe le hloka kgotso mme gona jwale empa ntate Modimo yena a o fe kgotso ya hao. A bile ga re na le ditaba tse ngata empa fela ke tlo phetla molomo wa Modimo go utlwa gore na ntate Modimo yena o re fa mantswe a feng a o re tlo o fa ona letsatsing la kajeno letsatsing lena la gago le legolo. Ntate o itse o qata dilemo tse 50 o tshwere Gauta ka letsogong le leng go kopela tse dingwe gape tse 50 o itse matsogo ano a gago a tla tshwara ntho e tshwanang e le gore go kopela dilemo tse 50 gape-gape. Ebe ke ya bukeng ya dipesalema ke tlo bala pesaleme ya 90 a nang le motse o le mong. Ke tlo bala temana tse pedi fela e leng temana ya 11 le ya 12. O re gobane o tla o laelela manyolo ya hae a tle a o boloke ditseleng tsa gago kao fela. A tla o kakasa ka matsogo a ona e se re motlhomong leoto la gago la kgoptswa ke lejwe. Mme ntate Modimo o fa tshepiso bophelong bona bo re bo phelang. O santse o ikokotletse ka ena tswela pele mme o tie o ikokotlele ka ena. Ke tle ke ye mane difeleng tsa Sione ke tle ke nke sefela sa palo ya 14. E re morena ditshitswa tsa gago ga ke di gopola tsotlhe ke re o mosa o mogau o ntsamaisitse gantle. O mpolokile boseeng gara dikotsi le mafu ke so go tsebe le eng o ntsebile wena Jesu. O re dintle tsa gago ga di balwe ke o leboga ka lona ka gona rato la gago le roriswe ke bana ba gago kao fela. Ge a leboga, ge a leboga, ge a leboga, golele maoni.
1: Ke ba Kriste ba mobishopo ba emetse ba Kriste bohle ba sa kenang dikopano. Ke tlo kopa mothating ona ke kope kopano yane e ntšhantšha ya Josepha e nyolowe ka pelenyana. Ba tlo re fa lehlaso kapo ba tlo re fang Josepha ke kopa le nyolowe ka pelenyana. Ha ba ntse ba nyoloha jwalo bomme le bontate kereke ena e ya St. Lucy ke kereke ya Moreneng. Ke kereke

0: Ya le boabu mele bontate e tlo kgabane.
1: Da le boabu mele bontate puto kgabane. Ke mpa ke le mogumu a fela wa di thotsena tsa Josepha, puto na Josepha. Me renale mpo renale leona ho maona me masnati. Mere reme rea leboha mere o kopela le motseding tse fetantsena ha le mona re ketika le botsa mashoma hlano puto yena jo sa faire ile le zobo timba hao ka hare ho kirekia Luisi me tase weekend seng ka hore re kene ka hare puto tjenana e kholo ha kholo me ho bana ntse re kgelegethe ka ntle ka mane ne mpa ka o ithuta boithubetso ba gago ka go kereke o ntse o tshedisitse ruri ke ntate ke mo kgona re diratla ka go phuthona ka bongata bona mme ga bokhutshwana bo bogolo go na le mpho yo o re nang le tsona kwano e tlang ka go phutha o enana mme re na le re ke le na le go na le lona le wa mphato wa tla gore a tle a le lokoletse mme ka le re le na re ne re jolo ka ha ke tseba gore matleng a gago a go tsamaisa lona go tia tumelong o tsheditswe ke ntate mme ke kaona re reng le re le nana ka tlhompho o tle o le fitise mme ha ka wa le lo hore

Re buetse hape ha o bona re le tsena re fasitse di thai re na le thai ke ina na e tshwana tse di fasitseng le go sa re ha re tsebe na ebe mme o tla e fasa na ha re tsebe na ebe mme o tla e fasa na empa o sa e fasa o tlo e fitifiti sehle mme le re lena di thai tsena na hangata re di apa ha re di tsena na ha re ka ra bona ka le leng le rona di apegwe ka go rona re tla thaba haholo re a le bua mme wa Yesu o tla fitifitisa mohlomong re kope tlholofatso pele di feta ke tseo wa Yesu a fana ka tsona How got the food is at Melve? She said, How Finana Luna Mono, no, sir. Can say, Cadua. Okay. Cadua. The whole thing got on for two. Oh. Cadua.

0: abantse ba feta jalo bomme. Kinekele mani mone kibua kankhonu mamahato. Kere bohle ba nemba kena kwanu kirekenya Saint Lucy. Nkhono ona tshwanala nkhono masinati jena. Ka diaparo tsena tsa diapereng letsatsing la kajeno. O ne a kena kireke kwanu. Ne re a tseba hore e ne e le mme wa modumedi. Ha ke ntse ke tshotse na sisidi ya ntse e feta. Ha ke sheba mme masinati bomme le bontate. Ke bona a tsamaya ditseleng tsa mme mamohato hantle. E leng hore ntate mohato o re tliseditse mme mamohato e mong. Mme o kwetse sekgeo seo sa nkgono. Sisidi ya ha o lokile o tle o tsho hore o lokile. Pele ba qala ke kopa ba ke ba setle taba tsa bona.
1: Aho re se Jesu Kriste bo mmele bo ntate ba ena le dikgaitsedi. Ga le bo ha mo le mongwa go se ga jana go go la ga go go la ga hlomphelwa ka magetha a maholo. Ka le bitso ke le bo hang Samuel Magetha. Ke mo tsamaisi wa sisidia. Bo mmele bo ntate maobane re ne re le ka mona ho ntse ho hlaloswa hore re a competitioneng, re a tlhodisanong. Ga tshepisa hore letsatsing lena la supa mme ga re e tla re o keteka mokete ona wa gago e ka ba ditlhong ga e ba o tla bo o sena ntho eo re e buang re re o gole o re golele. Tsatsing lena re utletse ke ko batjha ba re ntho ke di-surprise. Ka mokotle ona wa rona o motle sehlopha sa Lucy Mohalaledi ka lebitso Saint Louis ka lebitso sisidia ya halalelang maobane re ne re le ka mona re ntse re ba ka bohlaswa wa tshaiswa bosibo mme ra be re fumana mohope wa number 2 dilajeng. Ha re tshwetsena re tlo re re a leboha taba tsena ha di le jwalo mookamedi wa ka ke ena o se a di tshwere ka boikokobetso re tlo kopa fara hore o mpo amohela thepa ena e le sesupo sa tebo ya rona le o ananela mokete ona ka boikokobetso. Ga ke tshile wa rona we mookamedi wa ka ke a leboha kopa o fa fara dithepa tsa hae

Ka nnete re a leboha.

kono mogadi o re taba ke ena ka mona kwantsanyane ene ka mona e re le hadi radi kantika e ngotswe fela molaetsa o reng gopola o mofreko maria ya borapedi bo boholo ga o sa utlwale lefatsheng gore ya mathelang go wena o ile a latlhwa ge ne re re mme go tlatse maatla ga o ntse o totoba o tlo o itshetle ka boneleng ge kopa mme le bonele ke le na re kopela le bone le na tlhonolofatso e le gore mme a tla thibe ka gotlhe e tswe tšhaba sena se o imetseng ta mme wa ka Okay. Thank you. Kalibwa, Kalibwa, Kalibwa, thank you. Museni!

leboha kitlo e khabane ya ntate modimo le gona re le ba gapelli mmoho le nkhono wa nna letsatsing lena le wa holang ka lona ankang dilemo tsena tse ngata ngata tseo boholo ba tsona a di fumanang a sebetsa ka thata ka gare go kopano ya nna ya halalelang ge le bo nkgono re a mo lebohela re re nkgono wa tseba gona re le ra bua ka gona mpho ya gago yeo rona le wena re lokisitseng ke efeng ka gona re kopa gore letsatsi lena re mpe re re fela o gole o tla fitlha gae ka nako ntate o sa tla ja ka nako practice ya ne e felela gona tsatsi lenana re a leboa

lebogeng ke mogibo wa sekolo sa mathomo sa St. Louis kwano. Le a bona ntshwena ba enyantse ho nkgonoma mohato. Ka ho tsho jwalo ba ne ba hlekela matswallwa a kwano St. Louis bao e leng ba priesta. Ke tla kopa ntate a ke a tlola ka letsa mme Masnate Mahlohonolo.

fane ba dimpho mme mpho e kgolo e o fanang ka yena rona ke ya bophelo ga re utlwisisa go le rona ke ka o fana re fumanang ke ka o fa re tswalang.

0: Hip hip.
1: Hooray.
0: Hip hip.
1: Hooray.
0: Hip hip.

ntate motlotlei ke o hlomphe ntate moholo masopa ke hlomphe wena ntate mantata le me masilala ntate tholo ge thabile ntate boteng ba hao le me malthabisa le lapa ka kakaretso ke o hlomphe ntate Maraka Bishop ntate Lerothodi ba prista ba rona ba salembare tsamaisetsa hlabelo sena sa mmisa se monate se monko monate thapelo e kgolo ke le hlomphe bo ntate le bo mme hlomong re na le baeti ga ke tsebe ba teng kwano ke hlomphe phutheo ya modimo ya Lewisi Mohalaledi ke hlokometse gore re ntse re gatiswa sealemoya sa kereke se teng Radio Maria re ntse re bole ge gatiswa le sealemoya pono ba teng kwano ke a le hlompha le lona baphatlhalatsi ba rona ke kopa gore tle ke ipolela gore ga le ka bona menyepetsi e ntse e le ke tla marameng tle le tseba gore ke ya thabo ga se ya eng kapa eng ga ke tsholo jalo letsatsi lena leo ka lona lena la kajeno empa o feta moo letsatsi lane la labobedi mpantse re tswela pele go keteka dilemo tsena tse 50 ke letsatsi le kgetheileng haholo bophelong ba ka gobane go fihla dilemong tsena tse 50 ke mohato o moholo o mpha monyetla wa ho ema hanyenyane hore ke shebe moo ke tswang teng moo ke leng teng kajeno le moo ke ntseng ke lebile teng ke letsatsi la ho keteka empa hape ke letsatsi la ho leboha maopa ha re ne re le kwano ka thakgola dilemo tsena tsa ka tse 50 ke hopola hantle Father Matsau ha re tseditse setlhabelo sa mmisa le bomme ba mokgatlowane wa kgotso jwale o ile a re ha re etsa ha motho a etsa teboho o etsa hore pelo ya hae e bulehele ditlhonolofatso jwale ntate modimo yena ka ketso eo ya teboho eo re mo etsetsang yona o re fa ho feta ka moo re kopileng ka teng pele ho tsohle ke kopa hore ke hlekise yona tebo ya ka ho morena modimo ya matla ohle yena ya mphileng bophelo yena ya ileng a ntseng a bileng a tswela pele ho ntataisa dinakong tsa thabo le dinakong tsa diteko a mpha matla ha ke fokola le tshepo ha ke tobana le mathata ke le ka utlwa thuto ya lengolo ya pele ya kajeno ha motho o tibisa maikutlo mme ntate mo babatse a banna tshore ge tla utlwa gore na rona tseleng ya rona ya bophelo dinwa tse tshesang ile ba dife ha re letlaleng go ile gwa ba jwang ha re le lefeleng go ile gwa ba jwang mme ke le ka

molekane wa ka yo ke sona lo faritsweng ka yena ke a o leboga ntate o nthatile o ntse o mpaballetse o ntshetsa ka mehla ga ke etsa mesebetsi yeo re abetsweng yeo ntate Modimo a entseng gore gona ge tsamaise kapa go tataisa setšhaba sena sa gae ke a o leboga ntate Modimo a o goise molemo o sa feleng ka dinako tsotlhe go magabonyane a rona a matle a matle ga ke utlwe ditlatse go etse ntate Modimo ke a le leboga bakwena ba batle ka go ba bana ba boikokobetso ba mamelang le etsa gore mosebetsi ona wa ka wa bomma wa go le o tla o be bobebe tate Modimo a le etse gantle le be batho ba bohlokwa bo fetisisang setšhabeng sa bo lona sa Basotho ka dinako tsotlhe dilemong tsena tse 50 ga ke keteke fela setšhaba sa Morena Modimo phuthego ya gabane seo ke se fihletseng empa ke keteka mogau wa ntate Modimo o ntseng o tswela pele go ba teng bophelong ba ka ke keteka dilemo dikamano tseo ke di hahileng dithuto tseo ke ithutileng tsona tseleng ena ya bophelo ba ka le menyetla yeo ke bileng le yona ya go sebeletsa le go thusa setšhaba sa heso sa Basotho mme le nna jalo ka mopesalema ke re ke ka buseletsang go Morena Modimo wa ka bakeng sa melemo yotlhe yo a nketseditseng yona ga ke kena karolong ena tate mo babatse o bontshitse gore jwale ke a tshela dilemo tsena tsa Gauta go tlo qalella tse ding gape mme ga ke kena karolong ena e ntšha ya bophelo ba ka ke rata gore ntate Modimo a nne a eketse tumelo ya ka le tshepo ya ka ke rapela gore dilemo tse tlang e be tsa bohlale bo eketsegileng bophelo bo botle kgotso le tshebeletso e kgolo go feta pele ka moo e ka bang ke kgathile tema ka teng ga ke tsebe ke utlwe le ntse le bolela nna ke utlwa kaetlhile ke sa le ntlhaneng go etsa go feta ka moo a mphe maatla go etsa go feta pele go setšhaba sena sa Basotho ka mekgatlholo ya sona seo ke boneng lerato la bona seo ke ntseng ke kokobela gobane ruri ke ne ke sa tlhokomela gore ke ile ka thetsa dipelo tse ngata maphelo a mangata gakalo a Basotho ditakaletso tseo e saleng ke di fumana go tloa letsatsi leo la ka latswalo gantle la dithuo ke le ka utlwa dinkokobetsa ke kopa gore ga ke qetelela bonkgono ba le ba buina mona ba re Ebenezer Morena o re thusitse go fihlela mona mme ke le motho ke sheba morao ka teboho ke sheba pele ka tshepo mme ke phela

hona jwale ka thabo ebeneza morena o re thusitse ho fihlela mona ke le boa bohle le tsatsi lena la ka jeno bohle ba tlileng ho keteka le nna ha holo holo lona malwesi a matle lona le chang le tshola ka kotloho le tsatsi lena la ka jeno ke le boha ho tswa botebong ba pelo ya ka halile la kgahlwa hore le keteke dilemo tsena tse 50 ka sehlabelo sa mmisa thapelo e kgolo hale tsebe hore le e ka re le ne le le teng ha ke ntse ke rera le ntate motlotle hore ntate ke kopa o ska ba wa nketsetsa mokete mokete o ko kopang ke kopa ebe wa thapelo ho leboha morena Modimo ke utlwa ke kokobela ke utlwa ke sitwa hore nka etsa eng kapa eng ha se hore ke molebohe mme e sa le ka nnete re qadile jwalo ka dithapelo ka ho mororisa ka ho motlotlisa ka ho moleboha ke utlwa e le mpho e fetang dimpho tsohle tseo ke neng nka di fumana jwale hape Maluisi le batho ba di-surprise Father Mazao le Father Pepe nene ke bana ba ile kwana ha ke tse ntate le fihlile ha ke tse be tshele buile jwang le ba baholo hore ntate ngwaga ka Bishop ha wa ntshebela hore taba ena ke tle ke e lebelle ena e kgolokgolo eo kileng ka utlwa pelo ya ka e thetseya ya ditakaletso tsena tse tswang ho ntate ya halalelang morena papa leone wa 14 ke a leboha bontate ba ka ke utlwa ke sena mantswe a teboho ke ha ke tsebe ke a leboha ntate Modimo wa mehauhelo yohle a ke a mpolokele lona a le matlafatse ho ya ho ile Maluisi a matle re nne re tsweleng pele ho rapela mmoho le tlotlisitse mokete ona wa ka ka dipina ka ditholetso ka menyakwe ho tloha ho masea ho a tsho ho batho ba baholo ko hore ke bona hore e sale leng rera nenne ne le tla re ke tswe ka kerekeng ka mona ebe ke dutse fela ke itse ha hona mo ke yang ke batla ho tloha hore na ho thwe ho tlo etsahala jwang empa ke a bona hore mohlomo le la nna la potela ka dikhona kae kae jwale la etsa hoo moo ke neng ke sa utlwe tsebetsa ka di sa kgone ho utlwa ka nnete ke lebohile haholo ho tswa botebong ba pelo ya ka ha re hopoleng jwalo ka re le Maluisi hore re mmele o le mong lepetso la rona le tshojwalo le re mmele o le mong ha re bontsheng Maluisi ka ha re ho kereke ya rona re sentse re tswela pele ho bontsha jwalo mme ke re bohle ha re natefelweng ke mokete ona wa letsatsi la kajeno letsatsi la thabo letsatsi la thapelo letsatsi la teboho ke a leboha tate Modimo a lehlono lo fatse a letse hantle kgotso pula nal

0: Mamedi wa Salma Salsotho gentse re bua le wena gentse re le kwano St Louis Matsieng me re sa tswa fumana jwalo puo ya motlotlei mofumadi masenate anna mohato seiso puo eo ruri ke dumelang gore ga o hlokale le gore be re itoloke wa ne metlo buile ka Sesotho ditaba tsa hae di hlakile a hlile a leboga bohle ba ileng ba bileng le seabo ditabeng tsa kgolo ya hae go tla fitlha dilemong tsena tse 50. Mme ke ne ke re ga ke le mothating ona ke fetele go amphato Ntebalo ka mane ka gare go kereke mo a ntseng a le gona teng ge tle re utlwa gona go tshwaretse difeng
1: go jalo tshepantsimane re nakong yeo tshebeletso ya kajeno e fitlhang pheletsong ka mora yona puo yo ya motlotlei mofumadi masenate mohato seiso jalo ka ga o se o tlhalositse mme ke a gola pele re kwala mosebetsi wa rona kajeno ke tle ke bontshe gore kerekena ya St Louis ke yane e neng e theoge ka selemo sa 1914 ka sepheo sa o atameletsa kerekena e katholiki go lelapa la borena bo bogolo gobane tlhaloso ya bontsha gore pele go selemo seno sa 1914 lelapa lena la borena bo bogolo le ne le tsamaya nako e telela golo gore le tshebeletsong ya kereke ke ka gona ge go ileng wa qetelela go agilwe kereke ena ya St Louis ka selemo seno sa 1914 motlhomong gape le go thusa setšhaba se phelang tikolong ena ya Matsieng gore se bele kereke e gaufi le sebakeng sena seo ba phelang go sona gore le bona ba tle nne ba rutwa golo ka ditaba tsa Modimo esitana le tsotlhe tseo kereke ena e katoliki e sebetsanang le tsona mme jalo ka ga ena tshepantsimane a ile a bontsha pejana ga ne re qala tshebeletso sepheo se segolo sa gore be go tshwere tshebeletso ena e ne e le go tshwaya kapa o keteka dilemo tseno tse 50 tsa motlotlei mofumadi masenate mohato seiso mme e ketekilwe ka gore ge setšhaba sa parishina ya St Louis se tlotla se rapela mmogo le ena motlotlei mofumadi masenate mohato seiso jalo ka ga le ena puong ya ga o qeta go utlwa hema medi gore nakong yeo selemo sena se thwasang o latlha a etsa qeto ya gore ena ga a batle gore e be lelapa la gae le ka mo etsetsa mokete empa o lakatsa gore a tla keteke ka mokgwa wa thapelo e leng taba yo a bontshitseng gore ka nnete o thabile golo ebile o leba morena modimo gore e bege o ketekile letsatsi la gae ka tsela ena e e bileng ka teng kwano parisheng ya St Louis mosebetsi ona wa kajeno o tla ka mora gore ge letsatsing lane la labobedi e be e ntse e le go tshwaya kapa o keteka dilemo tsena tse 50 kerekeane e katholiki ya Maria Mabasotho le yona ile ya tshwara setlhabelo sa mmisa gobane letsatsi leno la labobedi e ne le lona gantle ge letsatsi la tswalo ka ga o ile a tlhaga ka la bobedi kgweding ya bobedi selemong sane e sa 1976 ena motlotlei mofumadi masenate mme ge tshebeletso eno ya semmuso ile kapa ya mmisa ile ya etelelwa pele ke mobishopo John Jwale John mane kerekeng ya mofumadi wa tlholo jwalo ka se ke bontshitse mme ke bontsha gore kerekena kapa tshebeletso ena ya setlhabelo sa mmisa kajeno e ne eteletswe pele ke Father kapa mobabatsetla di lerothodi o emae ka mo ditaba di leng ka teng mme ke a gola ke be ke bontshe gore yona kerekena ya St Louis yona e bodiseng ba Father Matsau o emae ka mo ditaba di leng ka teng tshebeletso ena ka nnete ebile tshebeletso e neng e tlhophegile ka tsela e kgethegileng haholo badumedi ba parishina ba tlile ka bongata bo tlholola mme tlile boitlhopho e ne e le bo boholo haholo go tswa megatlo yotlhe ya kereke esita le phutheo e ka bang ga ya kena megatlo ya kereke mme ebile menyakwe e mengata golo mamedi wa Salma Salsotho e e tsaetseng sebakeng sena seo re leng go sona mme ke bile megatlo e mengata golo e ka nyane ya St Cecilia pelo e tlotlegang ke molo St Anna St Joseph ba ileng ba etsa mosebetsi o motla golo go bona gore tshebeletso ena

0: kgethileng e bileng e nate fisitseng botlhe ba neng ba tlile kwano go le ena motlotle mofumading masenate mohato seiso jalo ka ga e ne e le ena ya ketekang dilemo tsena tse ka bang masome a mahlano. Taba e nngwe e kgethileng haholo e etsagetseng ke ya gore motlotle mofumadi masenate mohato seiso o fuwe mpho yeo ka nnete a bontshitseng gore tsitsitse pelo ya gae haholo e le mpho e tswang go mopapa Louis Mane Vatican, e leng mpho ya ditlhonolofatso ga e le mona a keteka dilemo tsena tse ka bang tse masome a mahlano kao fela. Ke a gola re sheba fela ditaba tseo ena motlotle mofumadi a buileng ka tsona. Ka nnete o bontshitse gore dilemo tsena tse ka bang masome a mahlano go ena di re ke nako ya gore a ke a eme a shebe morago leeto la dilemo tsena tse masome a mahlano kao fela tseo a di tsamaile, mme a shebe gore na mo a teng o haka esita le go sheba pele gore na leeto la gae go tloa mona go ya pele na e tla ba leeto la mofuta ofeng. O itse dilemo tsena di mo rutile gore bophelo ke mpho ya bohlokwa, mme o bile a phatlhalatsa kapa leboa bosepe boo kapa lerato leo Morena Modimo a mo bontshitseng esita le go leboa yona phutho ena ya kwano e mo bontshitseng lerato ka dilemo tse ngata golo. Tla gopola gore ena motlotle mofumadi masenate mohato seiso o ile a kena mokgatlho kapa kopano e ne bitswang gore ke santa a nna batho ba bangata ba etse ba o thweke ya masanta ka selemo sane sa 2014, mme o bontshitse gape na motlotle gore taba e nngwe yeo a e lebogang ka dilemo tsena o leboga batswadi ba gae ka o mo ruta lerato la Modimo esita le gore na o lokela gore a phedisane le batho ba ka tsela efe, mme o bontshitse gore go tloa a keteka dilemo tsena tse masome matlhano e sale a fumana melaetse e mengata ruri, mme melaetse eno a e fumaneng e mo rutile lerato le o setšhaba sa Masotho le mo bontshitseng lona, mme o bile a bontsha gore ditaba tseno ke tsona tse ebileng di ntseng di mo thusa le gore a nne a tswele pele ka mesebetsi ya gae ka boitshepo le ka morolo ka lebaka la lerato leo a le fumanang. O boetse gape a bontsha gore leeto lena la dilemo tse masome a mahlano di re go ena ebile mogau o mogolo o Morena Modimo a mo bontshitseng, mme o itse katlego ya gae bophelong kapa ya dilemo tsena tse masome a mahlano a se taba gore na ke dife tse wa di fitlhetseng, empa ke taba gore na o entse phetoo efeng setšhabeng sa Basotho. Mme re ile ra bontsha pejana ntse re bua gore go na le mesebetsi e mengata golo yo ena motlotle mofumadi a e ntseng kapa ntseng a e etsa ka gare go na ya Lesotho. Ga ke no gutlela go yona mesebetsi eno, empa ka nnete ke ya re fitlha pheletsong ya mosebetsi wa rona ga re etsa tjena. Tshebeletso ebile ntle golo, setšhaba se ile sa phuthea ka bongata golo. Ga tshepa mamedi gore ge entse wa rona le rona mosebetsi ditaba tsena o di fumane hantle ka ofela, mme jalo ka ga o ile wa utlwa ke ne ke sebetsa le mosebetsi mmogo le nna Tshepantsimane ntle le mona re bile le basebetsi mmogo le rona ba sealemoya sa Lesotho ruri ba le bona ba entse mosebetsi o motla golo gore kgaso ena e fitlhe go wena ntle le tshitiso ya letho, mme re sebeditse le tshekelo tawana Nthatisiselobo ka Maganya Mahlomola e ka sitana le Nkgatlhe. Ka nnete ke bona basebetsi mmogo le rona bao re ne re tshwarisane mosebetsi ona mmogo. Lebitso la ka nna ke Ntebalo Morosi, sentse re re ge le buile golo mamedi ga o ile wa ba le rona tsatsing la kajeno fitlhela re kopana gape nakong e tlang. Ka nnete sentse ge le buile golo. Ga ke le mothating ona ga ke tsebe na ke mang ka matlong a gaso ka mo, empa ge ntumelela ke le mothating ona ke re re gutlela go wena re ne re tla le a re le kwano St Louis matsing ga ebe e tshugotso.
1: Ke a leboga kgaitsadi yaka, o ntse o le teng a kere?
0: Hela, ntse ke le teng, ne ke sa tsebe ko wena.
1: Morosi?
0: Ea, ntse ke le teng, ke nnaena.
1: Oh, kana ka re fela o ko re fetlhe le ga e ba o la tsho o senya o ko phete gape re utlwa gore na setšhaba sa matsieng mono le tikologo yotlhe se bokane ka bongatana kapo ehlile ga ba tla moketeng ba mengwe.
0: Ka nnete setšhaba se ne se tlile ka bongata bo bogolo, ke re ke na e golo haholo ke qeta go tswa ka go yona jwale, empa e ne tletse haholo go tloa o sengwane ba ile tle ba gatlhametsa ena motlotle mofumadi masenate ga ba le mokoloko motle haholo phutho e magatlhameditse ditho tsena tsa kereke kao fela, mme ka nnete ba ne ba le bangata haholo ba entse mosebetsi o motle le gona jwale ntse ba tletse ka

0: kereke ka mona ho tloa ka hora le 10 a kereke e kena ho fitlhela hona jwale ka nako ena ha e le hona e tswang ka nnete ba ntse ba le teng ba ntse ba tletse ko gone ba tletse moro le ebile tshebeletso e neng e hlophehile ka tsela e kgethehileng haholo ka nnete bona ehlile bana ba tlile ba bile ba itlhophile ho bona hore ka nnete ba itlhophile ba tla ho etsa mosebetsi o motle ho keteka le ena Mofumahadi Masenate.
1: A se ka nete e re tla go lebowe ga itsedi ya ka ka mosebetsi o motle o monate mo mofuma mo ka ntimo totle motlotle
0: go tlile mofumadi yes
1: a ke teka ndile mo tsema shume ya mahlano a phila ke tlotla ha holo taba ena re le ba sotho ka ofela re ya keteka le ba satle ya ngofinyella o tle mogeleng teng re phamisitse matsogo je ka se re utlile gore o itse o lakatsa gore le ketekwe ka tsela ya thapelo le gona mona mo reteng re ntse jwalo
0: ka nnete ha re mo be merapelong ka nnete go jolo ka ke bontsitse gore ihle o lahlatsho gore ha lakatse ha molekano wa hae a ka moetsetsa mokete wa mofuta ofe kapa ofe mpa o lakatsa gore a keteke ka o leboa morena modimo e leng yona ntho e etsaetseng ka nnete selemong sena
1: jolo ka ha re ketekela kerekeng ya Roma na o ka bona ha o sheba ka mahlo fela o latela diaparo tse bang o ka ditseba o bone ka batho ba kereketse ding le bona ba teng ka tsela e tshwanang go tlotlisa moketeng
0: le ha ba sa apara diaparo tsa dikereke tsa bona empa o sontse o na le bao ke ba tseba nna ke le motho ba tlileng kwano ka nnete ba ne ba le teng badumedi ba dikereke tse ding empa he boholo ne ntse le badumedi ba kereke ena e katoliki empa he nnete ba ne ba le teng bao ke ba boneng bona mme taba e ne ntse bontsha lerato kopano ditabeng tsena kapa badumedi mmoho ka hare ho naha goreng be ntse ba etela dikerekeng tse ding ba ne ba le teng ka nnete
1: ha re bue ka boemo ba mohatsela ka ga dikereke hangata o tla fumana gore le ha letsatsi le tšhabile tsena ka ntle go a bata kapo jwale ka ha batho ba ne ba le bangata ha le a se utlwa haholo
0: atšho wa sebaka ya matsing ka mona go latela gore na ka kerekeng ka mona na go ne o le monate jwang go binwa jwang ko ga ke so bone phutho e binang gakalo re ne re bina re ne re bile re tlobotse le dijackete tsena tseo re di apereng ka nnete go ne o futhumetse go binwa ka nnete e ne le phutho ntho sebeletswe monate haholo e sa bateng go hang ke tsena ke re e sa le batho ba dutse ka kwano go tlwa ka gora ya leshome so kanana na go tlwa ka gora ya leshome o fitlhela ka nako ena e sa le batho ba ntse ba dutse ga ga king go le monate go binwa ka nnete no futhumetse a holo e le tshebeletse motho mo le mong le mong ana batla go e bodutsi ka gago yona motho ona ka nna re ka nnete tshebeletse e seletela holo batho se balapile ba ba gathetse ba mabakeng empa e sa le badutsi ka mona tabe eno re ka nnete le sebaka ka nnete ne le se mo futhu hona hona hona ho ibile tshebeletse monate go jwetse
1: kanete e ba le tsatsi le monate le hlono lo fetseng tse ka ha le qadile hantle ka mafolofolo ka legato la modimo le poluke ho fihlela mona mo go le qetella ha o be jwalo
0: a ho lukile ka nnete sala hantle he le ba mamedi le sonda se mona he la le nna ka nnete ne a jo wa tsa ba ke modimedi wa kereke e le Alex empa ka nnete le ka nnete ne ke di na de fetse ke reke ene katoliki ke tete khale ka hola ke na di lengwe tse yo tse fitse isa ho tse 15 ke sa tle ke reke katoliki ne le
1: Hello,
0: mona.
1: Ola utwe ka inehela.
0: Hele. Hey.
1: Wa bale pelo jwalo jwalo.
0: Hela, hela ke ba shebile go bana ina ho tiena pelo e tlotle yang hantse ba bina ba kena mona. Ba tshoge ma tshoba. Hey, ntla ka.
1: Ha
0: ntwe ntle ha ka. Hele.
1: O bile le tshebeletso ya ke re jwale le nna wa tseba ke tla e bitsa tsena fela ke a tseba o tla utlwana ke tla re nya selallo sacrament.
0: Ka nnete ebile teng tshebeletso eno ya ho thwe ke yanke ya kamoelo ya sakaramente ebile teng ka nnete ke tshebeletso ke bone ka nnete kgetheile haholo e ntle ka nnete ebile teng ka nnete batho ba lo amoela sakaramente seno ke taba e tsalang ka nnete ke hlokometse ke re keng ene katholiki
1: e se ka tloa ba olaya
0: ke le ka lakatsa gore mohlomong
1: se ka tloa ba olaya
0: ke le ka lakatsa gore ke ye mohlomong le nang ke ke lo amoela ke re ke tshakile le nna ke re keng empa Hey,
1: ka botsa ba tsepa ngolare a eh.
0: Letswalo.
1: A re tloa mo mogo, se a hona go ba bohadi bo tloa.
0: Letswalo le nna ke le ka re hey, se ka tloa thu hlile ha hona go ba bohadi mona. Empa ka nete tshene ga moetsi wa tsane ga moele ile, putho ene ga moetsa monate. Ko re lagato le lekalo le o parishina Saint Louis e le bontsitseng ho rona ka nnete.
1: Hey, ke tabatse monate ngwana mme ere a le tena ke tle ko lokolle ke se ka o hloma dipotso ha kana o sontse o sebeditse ka thata ka bogabani mo bokana
0: kana go
1: etelele ntle
0: ai ba
1: tange tange tange tange tange tango ya o itlwa ka mota ba dileng ka tenga mme re ikutloetse ha ke hlokile hore nka bua kae ka toloka kae ka tshwana

senya ditaba tse bueng ka boqhetseke bo bokana mo teng ho neng ho hlile ho ketekwa jwalo letsatsi la tswalo la motlotlehi mofumahadi. Mme re utlwile gore ka jeno o ne a tlhile kapo ga o ne o ketekwa tsena di le mo dimashome a mahlano, mme sentse re re felatlhe ga modimo a mo boloke, modimo o mo ruise molemo o sa feleng. Le lona botlhe ba tleileng go a keteka le ena mono le dibakeng ka go fapana, ba bangwe ke a tseba ne re ile ka moya, sentse ke re fela modimo o le etse gantle. E re le rona re nne re tswele pele go keteka kwano sealemoeng sa Lesotho. Re ke re mo binele fela ga monate ditaba tsena a tsa gae. Ke utlwile ga o binwa ga monate ka mono hela ke wa bona jalo happy birthday jalo le rona ge ke re tswele pele ha re se re diphethela ditaba tsena a ka tshotse mang John Legend a ka re fela happy birthday happy birthday happy birthday ho hola mabasotho ka jeno.

metsotso e dula hantle fela go ye mashome a mabedi a metso e robong a re foraletse kapa re a re lebile hantle mane goreng ya rona ya bone um ga re fitlha jalo goreng ya ka nnete re tlo tsamaya jalo ga monate um ka mmino a ke re jale re ntse re le moyeng wa mokete mokete ona um a tla a tshokwana o duma sa le boya sa le sotho a bua phatlalatsa re ke lakatsa gore wa se le mose re tle re o keteke ka thapelo mme re tlo tsa majwalo ga monate re ntse re keteka re rorisa ya mahodimo re bile re ntse re re hey a go mo sike ka tlasa hawo o mo pate a marona hle le wa rona o bohlokwa Tsepantsi mane ntibalo morosi le moifohle bonthatisi kutlile le teng ka kwano kutlile le teng ka mono ka matsie mo di thodi hleng di etsa halang hona teng le bomphato wa ka ba bang ba bangata fela ke a seba sentse re ri a le bo hahle le ntse mosebetsi o motle ha mono itetse a la tsamaya la re le tlofa ba sotho di tema ke a leboga le bitsong la ba sotho ke a leboga bolokwang ke Jehova go gutla gobane o se a le bolokile go ya go fitlhela ga jwale le teng a le pepe matšhaba sa matsienya ga le tlhompha lel

Mashume a mabedi a metso e mene a metsotso re furaletse jwalo gore na ya rona ya boraro ka mo taba di leng ka teng a o re tsama hamonate mo re le banteng ke hantle nna le wena re tla arohana mane gore ya rona ya botshelela re tla arohana le wena mane gore ya botshelela empa he ha jwale ha hona letho le lekalo le nna le wena re le etsang ha se fela mogatholoha le hona ho imatlafatsa ke sonta a ke re jwale batho ba tswa ditshebeletsong ka o fapana jwale nako ke yona ya gore ba fitlha ba kgathetse jwale ba qeta go ja ga monate wa ke wa ba bona ba kgatholoha ka dinako tsotlhe kere teboho atlahle a re bulele jwalo mosebetsi ona ka sefela se monate a re fela ka dinako tsohle Jesu ke a o hloka.

0: palena de siyawa bo shokom bo she bo lintenga pelonya ka ba palena morena wa palena Tabo nyohle ye o kena le yona ba pale na modimo wa
1: o tloke le se amba si
0: a di kobison tsa mefuta fatsi le na ba pale na more

metsotso e dula hantle fela go ya leshome le metso e mmedi re ya re lebile mane goreng ya rona ya bone re tsamaya jalo ga monate ga re fitlha goreng ya bone re tla fetola mawa jwale ngwana mme re tla fetola mawa re tle ka nqena dula le selemo ya sa lesotho o tla utlwe gore na mo re tlotla re fetoela teng ke ka o se ka tshoa ga ke na letsatsi mona ga ke na ke sonta ga ke na ka nqane ga ke na ka nqane ga ke re jwale re tswa keteka re le setšhaba sa basotho e bang o sa ka wa utlwa tsebage gobane ka matsieng ka mane nonyanane di dula batho ka jeno di re ke difate mme gona re tlhile re tsamaya ka noto e godimo gagolo masicilia le ona ke tshepa le o dumela gore ba ne ba le teng ka mono re nke bana ba St Paul ba ke ba re fela ke a tsamaya re ke re utlwa gorena le ya kae masicilia a St Paul.

sa feleng ke morena wa khotso o teng ka mehla yohle a ke modimo o sa o tseleng a ke modimo o sa phomone o tsi a re hlokometse nyene le bosimo o re tlong o nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang a ke tla le lokolo nkele joko yaka gobane e bobedi Ya pese kama tamo ngarona

0: letsatsi la thoriso ka jena ke letsatsi la hore re bo phagamise re bolele matla re bolele boholo ba gagobane tsotlhe o a tseba a ka iketsetsa tsona e le modimo engwe fela taba yeo a kekeng a iketsetsa yona ke go ithori ke ka gona re bonang dibupua tsotlhe tse e le godimo dikerobibe dirafile ebele re bolelelang gore tse ding tsa tsona di ema jalo ka o tolelele di kupetse ka maphelo di mororise di re o ya halalela ga di gotse ga ke re legodimong ke thabong ke ganyeng ka dinako tsona la o le jalo ga di gotse di eme di ya goa ka maatla di re o ya halalela di re o ya halalela minister spoke up a ka re fela ke ntsha ganyenyane ena o mpha tsotlheo ntsha ganyenyane fela annyane ka nganeboasana ena o bulela dikgororo tsa legodi ore ngwana ka mphepelo ya gao mphepelo ya gao matlho a gao a ke a gatlhwe ke ditsela tsafana ka pelo ya gaofana ka pelo eo ya gao ntshe anyenyane fela ka o fana ka pelo eo ya gao tlobogofa bophelong ba gao go na tsa medutse
1: Tsamaile
0: le

monna wa sefapano ha hona tla.

bonabe bona dingata fala fela. Re shwa ke letho ha re tsamaya le bona wa sefamba. O tseba ho phunya. Ke di ba hara le hwata. Ha o sa o tsebe taba ena o sa e utlwisise o botse ya gape. Yare lesea la hae lese le ya timela. Pelo e otlela ho yema. A tloha pela hae a re ke batle o bona ha ngwana a ka neela moya ke mo shebile. Ati ya gare o na tsamaya le monna wa sefapano. O tsamaile le yena ho fihlela mona mo ba ileng ba tsamaya teng. Ah, minister spokes o nketsa jwang jwang? O nketsa jwang? Empa he, a tsamaya le yena. Ya ba o bona dintho tse kgomo. A ba o bona dipatilweng, ya ba o bona disatsejweng. O tsamaya le yena. O tla bona dintho tse o sa di lebellwang. O utullela letse patilweng. Itsamaele le yena o inkele yena o tlothole o tlo bona. Ha o tla mpotsa ke o bolela. Ha o tla mpotsa hore a tsa ne ke sa tsebe hore ho tsamaya le yena ho tshepa yena ho ntshana se inong le yena. O bolella yena ke tsholla moya wa ka ho yena. Ka bona ntho tse ka. Hela, khono anna. Dilemo se di balwa ka mashomeshu. A mo tshepa le boemong bo ho sena ntshepe. Bo ho sena ntho e tshwareyang ya ba o mo tshepi. A se o Samuel. A o mmone Samuel, a se o Samuel. A re Morena, ha o ka itlotlisa bophelong ba ka. Wa mpha lesea ke tla monela ho wena. Samuele a se a hlahile. Ya ba mmae o mo isa kerekeng. Neela na ka yena a phethahatsa tshepiso eo a ileng a e etsetsa Modimo. Ena e re ruta taba e kgolo hore ka nako e nngwe ha re rapela. Ke ne ke re tshepise Modimo letho. And re fele re phetha hatse tshepiso ya rona. Ka jeno go rena o di bitsola jalo fela matsatsi a le supa ka pa supi. Ke yo na ke a putane selemo ke sa dikitse pedi mashume ma media metso ntse le. O tsebe o ha le sa tla ba teng letsatsi le tla tshwana le la ka jeno. Le fitile le tsalo. Si utsa motho di badi mere lebeletse o khutla gwa ha a ile nako le motso.

matlhogo ra ke a botlhano ka moo tabadileng ka teng o ntsha mametsi sealemo ya sa lesotho o tsamaya fela ga monate le meja e dikwapa ka godima mahetla eo tlasa magafi ko fa fela jwalo mmino o bobebe you still the one I love le maemong ona a

mamedi wa lenaneo la tumelo ya bahai ke ya o amohela ha re kale ka ho etsa thapelo. Oho modimo wa ka, oho modimo wa ka, ruri ke bitsa ho wena le ho rapela mosikong wa kgoro ya hao. Ke o kopa hore mehau yohle ya hao e theohele hodima meya ena. Ako ba kgethele melemo ya hao le nnete ya hao. Oho morena, kopanya o tlamahanye dipelo ha mmoho. Ka kgotso di kopanye mme o hlabolle meya ka matshwao a kgalalelo le bonngwe ba hao. Oho morena, tlatsa difahlao tsena ka lereng la bomong ba hao. Tiisa matheka a bahlanka ba hao tshebeletsong ya mmuso wa hao. Oho morena, wena monga mohau o senang pheletso. Oho morena, tshwarelo le kutlwelo bohloko. Re tshwarele dibe tsa rona, utlwela mefokolo ya rona bohloko. Mme o etse hore re retelehele mmusong wa molemo wa hao, re bitse mmusong wa bonatla le matla, re ikokobeleditse sehalelong sa hao, mme re ipehile ka pele ho kganya ya mapaki a hao. Oho morena Modimo, re etse maqhubu a lewatle, dipalesa tsa serapa, re tlamahane le ho dumellana ka lebaka la mahlohonolo a lerato la hao. Oho morena, phetla difuba tsa rona ka matshwao a bonngwe ba hao. Mme o etse hore bana bohle ba batho ba be jwalo ka dinaledi tse phatsimang boemong bo le bong ba kganya, jwalo ka ditholwana tse holang sefateng sa hao sa bophelo. Ka nnete-nnete o ya matla ohle le ya iphedisang. Mofani, motshwaredi, ya kutelwa bohloko, ya tsebang tsohle, mmupi ya mong. Momamedi, ka jeno taba eo re tlotla re bua ka yona ke kgoheletso eo bahaola a etsetsang batho ba lefatshe. Pitso ya bahaola ho batho ba lefatshe kajeno. Thomo ya bahaola ke ho theha mmuso wa Morena Modimo lefatsheng ka ho bopa bonngwe ba batho bohle ba lefatshe, ho hodisa bahalaledi ba motho ka bomong, le ho tlisa kgotso le boiketlo hara batho bohle ba lefatshe. Mme hore morero wa Morena Modimo o phethahale, motho e mong le e mong lefatsheng o lokela ho bopa le ho hlompha selekane seo a keneng ho sona le Morena Modimo wa hae. Mme sena se ka phethahala feela ka ho amohela mmanahatsi wa nako ena mmoho.

dithuto tseo monahatsi enwa a di senoletseng batho ba lefatshe le mokgwa wa tsamaiso le taolo oo a o tlisetsang lefatshe. Bahaula o re, Modimo eo e leng morena wa lona ya mahau ohle, o lakatsa pelong ya hae ho bona batho bohle ba lefatshe e ba ba moya o le mong, mme ba tshwana le mmele o le mong. Lefatshe ke naha e le nngwe, mme batho bohle ke bajaki ba lona. Taba ena ya hore lefatshe ke naha e le nngwe, mme batho bohle ke bajaki ba lona, e hloka hore bohle re e utlwisise e le hore re tle re atlehe ho fihlela bonngwe ba batho. Re hloka bohle ho amohela ka dipelong tsa rona hore e fela batho bohle ba lefatshe e le mofuta o le mong. Diphapang tse bang kapa ho fapana ho e bang ho teng ho re o bonang ka mahlo a nama, ha ya lokela ho ba ntho eo re itshwareletsang ka yona. Mme ka hona re lokela ho dula re phetapheta, re lokela ho dula re bua ka taba ena ya bonngwe ba batho ba lefatshe dibakeng tsohle tseo re kopanang ho tsona. Mongolong o mong wa hae Bahaula o re, Oho bana ba batho, ha le tsebe na re le bopetseng bohle ka lerole le le leng, hore ho se be ya iphahamisang hodima e mong. Thuisang ka dipelong tsa lona ka nako tsohle na le bopilwe jwang. Ka ha re le bopile bohle ka ntho e le nngwe, le tshwanela ho ba jwalo ka moya o le mong. Ho tsamaya ka mahlo le maoto a le mang, ho ja ka molomo o le mong, le ho phela lefatsheng le leng. Hore hara lona, ka diketso le metsamao ya lona, matshwao a bonngwe le boleng ba boikarohanyo di tle di bonahale. Ka hona, bomamedi, ha feela dikgesano tsa bodumedi, dikgesano tsa merabe, tsa mmala, tsa ditjhaba, tsa dipolotiki, tsa maemo, tsa hore na motho ke mosadi kapa ke monna, e ba di a tlohellwa hore ne di tswele pele, e tla be e sa le ho ena le dintwa tsena tse tshosang, tse sa feleng, ho ena le dikarohano, re sitwa ho elellwa hore bohle re bana ba Morena Modimo a le mong. Diphapang tse bang di teng pakeng tsa rona, empa e le feela ho kgabisa serapa sena sa Morena Modimo e leng lefatshe. Ha se tsona tse lokelang hore re di behe ka hodimodimo tse ka qetelletseng di bakile dikarohano. Hape kutlwano e ka thewa feela hodima kamohelo e sa tsitsinyeheng ya bonngwe ba batho bohle ba lefatshe, e leng nnete e tiiswang ke makala ohle a tsa bohlale. Bahaula tabeng ena o re, katleho ya batho ba lefatshe, kgotso le tshireletseho ya bona bohle di keke tsa fihlelwa ntle hore kopano ya bona bohle e thewe ka mokgwa o tiileng. Mme kopano ena e keke ya fihlelwa ha feela ditaelo, ditemoso le dikeletso tseo pene ya phahametseng tsohle e di senotseng di tlohelwang feela di sa tsotellwe. Hona ho bolela hore Morena Modimo o re file tataiso, o re file botataiso ka dithuto tsa hae tseo re lokelang hore re di latele. Mme ke tsona fela tse tla re etsa hore re hlasimolohe, ke tsona fela tse tla etsa hore elellwe hore ha e le hantlentle lefatshe ke naha e le nngwe, mme batho bohle ke bajaki ba lona. Tumelo ya bahai e ruta hore nako eo Modimo e saleng a e tshepisitse batho ba lefatshe dibukeng tsohle tsa hae tse halalelang, e leng nako ya toka le tokiso ya lefatshe, ya kutlwano le kopano ya batho bohle, ya kgotso le kgutso lefatsheng, jwale e se e fihlile. Mengolong ya bahai re bala hore hoja motho o ne a ka elellwa boholo ba boemo ba hae le bophahamo ba bokamoso ba hae, a ka be a sa bontshe letho ha e se semelo se babatsehang, diketso tse hlwekileng le boitshwaro bo nepahetseng. Boemo ba motho bo phahame, mme boikitlaetso ba hae ba tokiso ya lefatshe le katleho ya ditjhaba bo lokela ho ba boholo. Boemo bona ha bo kgethe motho, hobane motho e mong le mong o behilwe mosebetsing ona wa tlotla oo a sa lokeleng ho kwenehela hohang. Motho ya tlase ya etsang ketso e hlokang toka ka hare ho yona, ho ntse a le molato feela jwalo ka mahanyapeti ya tsebahalang. Ka hoo bohle ba na le kgetho pakeng tsa ho ba le toka kapa ho ba bahanyapetsi. Bahaula o re, Oho moramoya, hara ntho tsohle e kgahlehang ka ho fetisisa mahlong a ka ke toka. Se furalle haeba o mpatla, o e baballe ke tle ke o tshepe. Ka thuso ya yona o tla iponela ka mahlo a hao e seng ka ba bang, mme o tla tseba ka tsebo ya hao e seng ya ngwaneng. Imamele ka pelong.

putsong ena ya bahaola, kgoheletsong ena e bahaola a e etsang, o re mema bohle ka bonngwe le ka bongata, tsosolosong le phetohong ya batho ba lefatshe, e le ho lebisa pusong le phihlelong ya bokamoso bo kganyang ba bona ka ho kenya bothong ba bona, ekasita le ho hasa hohle moya wa Modimo o tsosolosang lefatshe, o pholosang lefatshe hammoho le ho aha lefatshe. Bohle re na le monyetla, re boetse re na le bokgoni ba ho kenya letsoho ho etsa hore lefatshe lena motho ha o le siya le betere ho feta ka moo o le fumaneng ka teng. Re na le monyetla wa hore re ka arabela pitso ena ya bahaola, ra thusa hore lefatshe e be lefatshe le.

Marume, marume, marume, ba e somoreneng. Mantsiboe ngana le thatsi la ka jeno hle. Tshebeletso ya mantsiboa. Morena Jesu hle ampolokele lona. Tshebeletso yena ya mantsiboa. Letsatsi le la ka jeno. Re sale malapeng kapa o ka koloing ya baeti kapa o koloing ya hae kapa hohle mo o mametseng hle Radio Lesotho o le hona teng ya o dumedisang hle mantsiboeng a letsatsi la ka jeno. Ke ntate Moruti Magotla ho nyolowa ka mane ka Worship Altar Global Ministries Maseru Sipente ka ona ke re Modimo hle a ntlhonono faletse wena re sa iketla ketla tjena re sa ukwa lentswe la Modimo le mantsiboeng ana a letsatsi la ka jeno. Re kempe re mathele ka mane hle ka ho Luka chapter 15. Luka chapter 15 re tla e qala temaneng ya leshumele metso imene. Yona e bale ya ka mantsu yana ere. Itse hobane a qete tsohle ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo. Mme a qala ho hloka a ya tholwa ke e mong wa batho ba naha eo. Yeo a mo romela merakeng ya hae ho e alo ho alosa dikolobe. O ne a lakatsa ho kgorisa mpa ya hae ka magapetla a juwang ke dikolobe. Empa o ne a sa fuwe ke motho. Yaba moo a ikgopolang. A re bahlanka ba bangata hakakang. Ha ntate ba hlolwang ke bohobe mme nna mona ke bolawa ke tlala. Ke tla tsoha ke ye ho ntate mme ke tla re ho yena. Ntate ke sitetswe lehodimo le wena. Ha ke sa tshwanela ho bitswa mora wa hao. O nketse ya jwalo ka e mong wa bahlanka ba hao. Moratuwa wa ka mantsiboeng a letsatsi la kajeno. Lentswe la Modimo le bitsa motho enwa ngwana ya lehlaswa. Jwale ngwana enwa wa lehlaswa ka mora ho qeta tsohle tse molemo tseo a neng a na le tsona tseo a neng a di fuwe ke ntatae. Ho thwe tlala e kgolo naheng eo a neng a le ho

yona ya ba ya wela ha tlala isewele a hirwa ke emong wa batho ba mo ho alosa dikolobe jwale ukwa motho yona ho thona la pile ho aneng a galla le dijo tsa dikolobe mare ho pola motho yena o ne a ntse a na le tsohle empahle ka bohlaswa ba hae ya ba o diqeta ka pele a sa ka a ikaga ka tsona jwale ha se a le boemong bona o se a galla le dijo tsa dikolobe empa ke rata lentswe la modimo le re a ikgopola e se e ka le re ha ikgopola a re ga ke sena se ke leng sona ka jeno le ntate ke a mo tseba o na le tsohle mamela moratiwa wa ka lenaneong le na la mantsibua ke a tseba tle e ka nna ba mantsibuengana go na le meogo o ntseng o igasa ka yona o recreata o ikwatlaya e ka re nkabe ke entse gona e a ba ga ke etse gwane bona ka jeno ke matlhomoleng jwang bona ka jeno ke tsietseng jwang mamela moratiwa wa ka ke utliseditse ditaba tse monate letsatsing le na la ka jeno tse tlhagang temaneng ene ya 20 di re tsona ya ba o tloga a ya go ntatae ya re ga a sa le gole ntatae a mmona a mo utlwela botlhoko a matha a itiela molaleng wa gae a mo aka mamela moratiwa wa ka ga e batlhe o a tseba dintho tse o leng ka gara tsona maswabi o leng ka gara ona mahlomola o leng ka gara ona lebaka ko o ba fela o so le thoko le modimo ga o sa re le thoka modimo o suthile pela modimo di see ka lentswe la modimo le re ngwanenwa ya letlhaswa o ne a suthile pela modimo ngwanenwa ya letlhaswa itse fela ga a kalaba le moropotsonyana wa tseba a bona e ka a ka nnete go sele ga o phetheile ka bophelo ba gae a tlalwa ke boikgomoso ya ba ngwanenwa ga a sa re letho ka modimo ya ba ngwanenwa ga a sa kgumamela modimo ya ba ngwanenwa ga a sa rapela modimo ga a sa re letho ka modimo o sa itshebetse taba ya leruo la gae mamela tlhe letsatsing la kajeno le re lentswe la modimo ya ba o a ikgopola ga e keta o ikgopola a leba go mmopi wa gae a tadima go mmopi wa gae le re lentswe la modimo a tloga a ya go ntatae ya re a sa le gole ntatae a mmona ke lakatsa go fetsa gore is never too late le ka gara maswabi ao is never too late le ka gara mahlomola ao eeyatlhe o sokotse nakonyana e telele eya tlhe ke a tseba o imetse nako e telele empa ke tlile tlhe moratiwa wa ka go tla o fetsa gore ga e sobe late gogana o santsane a le teng ntate ya tshwanang ya ileng a tadima ngwanenwa ya neng a se a fue lebitso la ngwana letlhaswa lebitso le lana ke batla ke dumela gore ga se lebitso la gae lena lena o lampa a lefua go latela mathata a gae lena o lampa a lefua go latela seemo sa gae re bua ka jeno tshebeletsong ya mantsiboa e ka nna ba le wena o bitswa ka lebitso go latela mathata a gago o bitswa ka lebitso go latela seemo sa gago ba o bitsang madikoloto ba o bitsa ratshokolo ba o bitsa eng e ka nna ba ba o bitsa yona empa ke tlile o tlo o fetsa ngwana letlhaswa ga a keta o ikgopola le re lentswe la modimo ya re a saya ntatae a mmona ntatae a mo gatlhanyetsa le wena tlhe mantsiboeng a letsatsi le ka jeno ke tlile o tlo o fetsa ga o ka ikgopola wa gopola mmopi wa gago modimo ya tshwanang o santsane a le teng bakeng sa go lopola modimo ya tshwanang o santsane a le teng bakeng sa go buseletsa tsotlhe tsa bophelo ba gago tse e ka nna ba re ulatlhetsa re bua tsena letsatsing la ka jeno ore ntate moruti magotla e ke latlhetse ka ra bophelo ba ka go dubakane ka ra lelapa la ka ga gona kgotso e moruti magotla e ga ke sa tseba ke nka eng ke e kopanya le le re lentswe la modimo moratiwa wa ka ngwana le tlhaswa le ena eyatlhe o ne a ile a lebala mmopi wa gae o ne a sa sa kgumamele le go kgumamela o ne a sa sa rapele le go rapela a ba lakatsa le go ja le dikolobe ka mantsi a mangwe o utlwisisa gore boemo ba ngwana letlhaswa bo ne bo le botlhoko boemo ba ngwana letlhaswa bo ne bo otla pelo ruri empa ya re ga ikgopola

a hopola ntatai ya ba dintho di a fetoa ka mantsi a mang mantsi buengana a letsatsi la ka jeno ha o ka ihopola wa hopola mmupi wa hao hona le dintho tse lokelang ho fetoa le re le ntse hle moratuwa ya re a sa le hole ntatai a mona ka mantsi a mang le mantsi buengana a letsatsi la ka jeno ka toto enka pelong ya hao hore morana modimo wa ka le ha maemo a le tjena ke tla o rapela ho ntse o le jwang le ha ditaba di le tjena ke tla o rapela ho ntse o le jwang e seka ngwana lekgeswa le ye o la qeta le pelo ya hae hore modimo wa ka le ha e le mona o le tjena le ha e le mona ke bitswa ngwana lekgeswa ke se ke sa bitswe ka lebitso la ka ke bitswa ka lebitso la ho latela seemo se ke leng ka hara sona ha ho sana taba empa modimo wa ka ke hahamalla ho wena morena modimo ka hara motsuo ke fetohile setsheisa ha ho sana taba ke hahamalla ho wena morena modimo ka hara motsuo ha hona le yang kgaketsang ha ho sana taba ke kgutlela ho wena ngwana lekgeswa a qeta pelo ya hae a qeta le maikutlo a hae a re gona ga se bophelo ga e ba ke tlolola ka tsa fela le go sa di dikolobe modimo wa ka ya mokanakana a le teng ke gutlela go ena ena ga a etsa qeto eo a gutlela go mmopi wa gae le re le ntse la modimo ya re a sa le gole ntatae a mmona ke kila o tlo fetsa mantsimo yong a letsatsi la ka jeno qeto yona eo o tlweng ka pelong ya gago gore morena modimo ka ara maemo ona ke gutlela go wena morena modimo ka ra maswabiana ke gutlela go wena morena modimo ka ra mahlomolana ke gutlela go wena morena modimo ka ra taba tsena ke gutlela go wena morena modimo ka ra kgobo sena ke gutlela go wena morena modimo ka ra thoko tsena ke gutlela go wena kato yona eo ke tlile go tlo fetsa go na le modimo a tlo gopola go na le modimo ya tlo bona go na le modimo ya tlo buseletsa hona le modimo ya tlo rekuluhela hona le modimo ya tlo putsa le re lentsela modimo ntata ya mmona sa le hole a mo mathela a mo aka mamela moratuwa ngwanenwa o bitswa ngwana le hlaswa ho so sina le motho ya neng a ka mo aka ho so sina le motho ya neng a ka mo tshwara fela le ka letsong mang le mang ha ne ba mmona gore ba ne ba bona ga ke tsebe nang ka reng ke a dumela le kokonyana e re e bitsang podilo kgwana e betere ngwanenwa o utlwisisa gore o tena a lakatsa dijo tsa dikolobe bane le ga e se e le dijo o ne a se a sa fui ke motho le wena ke bua tsena letsatsing la kajeno o re ntate moruti magotlhe go latela boemo baka ke ipona ke setse poaneng go latela mathata a ka ga ona motho ya nthusang go latela seemo saka ntate moruti ke tšhaba jalo ka ngwana lekgaswa mamela moratiwa wa ka le re lentswe la modimo ngwana lekgaswa a ikgopola a gutlela go ntatae ke tlile basotho ba batle mantsiboeng a letsatsi la kajeno ga re ikgopoleng re gopole tlhe mothei wa setšhaba sa basotho morena mosweswe e ne e le ntate wa kgotso ande ntate enwa ke ithuta gore o nana le dikamano tse ntle le modimo o soka ithuta fela le tabeng tsa dintwa le dinge bokgetse ka ba hae bohlale bo modimo a neng a bofile tsela ya hae ya tshebetso lerato leo a neng a na le lona basotho ba batle ga re ke re gutleleng le rona go mmopi wa rona ga ke re gutleleng go rona go modimo wa rona ke a dumela go na le ditaba tsa rona tse ka lokang ke a dumela go na le maemo a rona a ka lokang ya ba ngwaneno wa lekgaswa ga a se a ikgopotse ntate wa gae a mo putsa a mo tlhogononofatsa a mo rekolohela a mo buseletsa le go feta ka moo a neng a na le gona ka teng ke na le tumelo le mantsiboengana gore modimo ya tshwanang e ntse e le ena le mantsiboengana a ka o buseletsang le go feta ka moo o neng o na le gona ka teng sa a siemetseng fela ke gore o gutlele go yena ke kopa go etsa thapelo tshebeletsong ya mantsibua morena wa ka ya galalelang ke tshebeletso ya mantsibua tšhaba sa gago ke sena mantsiboeng a letsatsi la kajeno morena wa ka ya lokileng dipelo tsa bona ke tsena di utlwile lentswe la gago modimo wa ka ya lokileng ba bangwe ba bona mantsiboengana ba re ntate moruti re a ikgopola re gopola modimo wa rona

kgutlela go modimo wa rona morena wa ka ke a rapela ka yona qeto yona eo ye ba e ntseng ya gore ba kgutlela go wena ntate tle le ba neng ba latlhegetswe e ka ba mesebetsi e ka ba ditšhelete e ka ba di-promotion e ka ba katlego tsotlhe tse neng di ba latlhetse ba kgutlisetse tsona ka lebitso la morena jesu tsotlhe tseo satane diabolosi a neng a di utswitse tsa maphelo a bona a neng a di utswitse tsa malapa a bona a neng a di utswitse tsa manyalo a bona ga di gutlhe mantsibuengana pelo tsa bona ke tsena modimo di a go labalabela di o gopotse modimo ka lebaka lena re o tseba o le modimo wa pusetso eile a re jobo a latlhetswe ke tsotlhe qetelelong wena o le modimo o ile wa mo buseletsa le o feta ka moo a neng a na le gona tšhaba sa gago ke sena le wena mantsibuengana modimo goko ba etsetse ka gore le ka gore tlhononofatsa tšhaba sena tlhononofatsa naga ya borona ka lebitso la kreste morena re a leboa le mantsibueng a kajeno god bless you.

sedibeng sa tshepo empa ga e tla go reng ya bosupa a boe sekoile mmolaentladi a tlo o balela tsona tsena tsa o baletseng tsona fela sa di bala ka puo ya sesotho goreng yane ka mora yona go dugemedicd hanghang ka mora yona siba legopo la thaba tsa machache motho ya molelele ya lekanang le diparo tsa motlakase ko go ke bolela pholo mme ko photlhedi bodimo mo matlhomolo athe molele yena o santse a eme meemo mphomosala ka lentswe le pina o tloa moo makatha a dile epetla ga kena nna ke tlabese ke phuthile kapa ke buseditse dikoto maballong gobane goreng ya bokobedi tlabe se ntse ke phutha dikolo tsa ko waka erege ga o le tsena kenke masisiri ya ka mane ka morifi ka mogalesuku ba re ntate thato ke tla pheta ya gago.

Jehova a iponatsa ho Salomone ka bosiu a re ho yena. Ke utlwile thapelo ya ha. Ke bile ke kgethetse nqalo ena hore e be ntlo ya mahlabelo. Ha nka thiba mahodimo hore pula e sene. Le ha nka laela tsie ho senya lefatshe. Le ha nka romela lefu la sewa tjhabeng sa ka. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka. Se ka ikokobetsa, sa rapela, sa batla sefahlao sa ka, sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo. Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ntata rona ya mahodimong, Modimo wa rona ya halalelang, Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Boraro bo phelang bo trone, Modimo a inotshi wa nnete. Lebitso la hao a le ke le halaletswe, lebitso la hao le kgethehe. Mmuso wa hao ke otle ntate, thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Thato ya hao ke etswe lenaneong lena sedibeng sa tshepo. Thato ya hao etswe Modimo wa rona, ka re ho malapa, ka re ho manyalo, ka re ho metse le metsana ya rona, le ka re ho naha ya rona ya Lesotho. Momamedi ke eno a mametseng a le ohle moo a leng hona teng. E mong o mametse a le lapeng, e mong o mametse a le mosebetsing, e mong o mametse a le leto, ka koloing ya baeti, ka koloing ya hae ikgetha, ha e mong a mametse a le ditsing tsa kokelo ya bakudi, e mong yena o mametse a le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa. O tseba seo re se hlokang bohle le pele re tla ho wena Modimo ho kopa. Morena wa rona, ha bohle re sebeletswe ke wena, ba kulang ba fodiswe ke wena, ba hlabehileng ba hlabollwa ke wena, ba nyahame Modimo wa rona ba tsosoloswe ke wena, ba mesarelong ba tshidiswe ke wena, ba lwanang dintwa tsa bophelo bona morena, ba lwanelwe, ba namolelwe, ba hlolelwe ke wena. E thapelo ya rona, ka lebitso le letle la Moloki Jesu. Ba fokolang ba matlafatswe ke wena, ka Kreste morena la rapela re a leboha. Amen. Mamedi wa Salma ya Salesotho, ha ke o dumedise hohle mo mametseng o le hona teng. Ke a o dumedisa, ke bile ke a o mema. Le ho amohe lenaneong la sedibeng sa tshepo. Sekgabotse se lelekela, se ntse se kgabola ka mora lentswe la ka, ha ho motswalle ya kang Jesu. Ana yo fetoetse metswalle, ana yo makaditse metswalle, ana yo tletse matsoho metswalle, ana yo tsetse taolong metswalle na. E o tsile metswalle. E seba ka wena metswalle.

sentsele bitso metswalle. Yo singeritse mo sebetse metswalle. O sotie motle. A ho motswalle ya ka Jesu. Jesu ha fetoli. Ha se motho. A ho motswalle ya ka Jesu. Jesu o tsiba mathata ka o tsiba mathata hao. O tsiba mathata a rona. Mme ke ena re thusang tsatsing lohle. Ke ntate moerane Tholeng monna wa ka kolo ha mohlalefi bo ka o tabo tlase. Ya ntseng a tsetsela ka mora lentswe la ka. A se kgabola jwalo senelekela seo se re. Lenaneo le kenang ke sedileng sa tshepo. Ya o dumedisang le o amohela ke wa hao wa ka mehla mohlanka. Mosebeletsi morumo wa le motswalle wa hao. Tholeng Molefi ya reng kgotso ya morana Jesu Kreste e be le wena. Mamedi wa ka ya ratang a re tsamayang mmoho leeto la kajeno lena lenaneong lena. Lenaneo lena ke le etseditsweng bohle ba utlwileng bohloko le ba utlwang bohloko bophelong mona. Bane kaofela re utlwa bohloko. Ka lebaka lena lelane. Mme Mosotho e motle lepetso la rona ke le reng. Ha o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. If it hurts, it hurts. When it hurts, it hurts. E ka ba utlwisitse bohloko keng kajeno. O hlabeile keng kajeno. O nyahamisitswe keng kajeno. O lekuwe keng kajeno. Sotho e motle, moya wa hao robehile ke, na ke lefu, na ke maemo a bophelo, na ke batho, moratuwa wa ka, re a o mema hle. E ka nna ba utlwile bohloko ka lebaka la tahlehelo ka lefu, e ka nna ba utlwile bohloko ka lebaka lena lelane, ka lebaka la batho. Ka lebaka la diketso tseo di entseng, re a o mema. O bana o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. Re le ho lona bohle, ba pelo di bohloko kajeno. O bokwe Modimo ntate, ntate wa morena wa rona Jesu Kreste. Morena le Modimo wa mehau ya lona matshidiso ohle. Yena a re tshidisa mesarelong ya rona, ka matshidiso a rona. Tretsi di samba banka ona Mosotho e motle phepi hle phepi phepi phepi ha re mathe ka lebe re bue le bonkgono le bontate moo Modimo o re testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Isaia kgaolo ke ya 46 ka temana ya bone. Modimo o re, e sale nna eno, o isa boqhekong ba lona, mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweu. Ke entse jwalo mme ke sa tla le pepa ke le tise ke le boloke. Ka temana ya bohlano. Le ka ntshwantsha le mang, le ka ntekanya le mang, o re ke tshwane le ena. Bonkgono le bontatemoholo Modimo wa le rata. Modimo a se motho a keke a le tlwaela, a keke a le lahla. Bana ba ka ba banana ba bashanyana, buka ya Exodus testamenteng ya kgale, kgaolo ya 23, temana ya pele le ya bobedi. O seke wa tsamaisa taba ya leshano, o seke wa emela e mobe. O re o be paki ya bohata bo etswang ke ena. O seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe. Hapenye weng o seke wa bua o sekamela bongateng o kgopamisa o loka. Buka temana eno ya bobedi molao wa pele o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe. Ngwana ka wa ngwanana lwa moshanyana fadimeha tshabo ya o se tshwane le ba bannye kotsi. Watch out, the fear of being different is in the house. Sekebe wa latela bongata o tla lemala. A re bua le bohle ba nang le bokoa. Baratuwa wa rona re a le kgothatsa jwalo ka kamehla. Tseba hore o bohlokwa bophelong. Boleng ba hao ha bo a itshetleha hodima ho ba le

leboa o seo modimo a reng o sona. Your worth doesn't depend on your disability. Modimo o bopile ka o ratele ka o tshabea o bohlokwa. Sotho e motle ga re itsa lotlhe re gopola e mong le mong ya mametseng le a sa mamelang. Mosotho e motle re a kena re a kokota bophelong ba mosotho e mong le mong le lelapeng le leng le le leng ka jeno. Utlwa Paul K ha re se teng sediba tle re o kgothatsa ka sefela sena ga re tlo kena ditabeng tsa rona ka jeno. Gore o tsebe maemong otlhe a bophelo se teng sediba sa madi a letareng ya tefelo. Diba seo maatla a sona ke bophelo, mme sediba seo ke ena Jesu ka sebele. Maemong otlhe a o fetang go ona seba gore a se pheletso ya bophelo, gobane Jesu Kreste ke ena bophelo ba ka, ke ena bophelo ba gago. Kgothatswa ke ena, maatlafatswa ke ena, tshidiswa ke ena, se teng sediba sa madi.

a mamedi wa ka ya ratehang mina thoko yena hore seteng sediba samadi a letareng ya tefe diba seo matla sona ke bophelo e ka nna ba kajeno re kopana le wena sealemoyeng sa lesotho lenaneong la sedibeng sa tshepo o bone ka bophelo ga bo a o tshwarela letho e ka nna ba makgatheng a lefu e ka nna ba makgatheng a o latlhelwa ke tshepo ya bophelo e ka nna ba boemong ba o latlhela thawe o boemong ba o tlhoka tshepo empa mina thoko enwa o re maatla sona ke bophelo gobane mmamedi wa sealemoyeng sa lesotho mo bophelo bo leng siyo mo bophelo bo apare.

tsweng ke mathata le mahlomola le ditsietsi tharollo le karabo ke yena Jesu ka sebele ha so lahlelwe ke mohalaledi ha so lahlelwe ke moetsadi ha so hlole a keke a hlole ke yena mohale ntwe modimo ka sebele ya reng tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tlalemolo mamedi wa ka ya ratang o re retlhe re fumanele meya rona phomolo e ka nna wa keng e o tlhokisang phomolo moyeng wa gago tsebatle gore seo e leng bothata go wena go yena ke bonolo gobane yena ga tlholwe ke letho mamedi wa ka ya ratang tle phepi boemong bofeng kapo bofeng ba bophelo bo o iphumanang o le kare go bona tshepa ena gobane yena a se motho a ke ke a o tloela a ke ke a o latlhe mamedi wa ka ya ratang ga ke o meme re kene ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno re ntse re tswela pele re bua ka boitlhophisetso le boitukisetso ba go kena ka gare go lenyalo ka mantswe a mangwe ntse re bua ka lenyalo jalo ka re ile ra bua ka lona nakong e fetileng re ipapisitse le bao ba seng ba le ka gare go lenyalo mo Mosotho e motlhe gona jwale re ntse re tshetshetha re tshosa ditaba tse amanang le boitlhopho go bana ba rona ba bašwanyana le ba banana bahlankana le baruetsana ba so kene ka gare go lenyalo gobane Mosotho e motlhe ga o nepagetse moo mohloding dintho tsotlhe di a nepagala mme dintho tsotlhe di tsamaya ka thelelo ga re opotsane a kgutshwanyane fela onta a se fetileng re ne re tsepamisitse maikutlo tiisong ya lenyalo go tiisa seo lenyalo le leng sona re itse re santsane re le ka tlasa setlhogo se re metheo ya lenyalo re sa bua ka metheo kapo motheo wa lenyalo mme re sheba seo lenyalo le leng sona le ditshia tsa lona gobane ke sona seo re lokelang go se tsheba pele re kena ka gare go lenyalo gore na lenyalo ke eng lenyalo le atamelwa jwang ka go ya ka moo modimo a boletseng ka teng mme ke ile ka supa gore re na le lenyalo le le leng mofuta wa lenyalo o mong ga re na mefuta e mengata ya lenyalo ka go ya ka moo modimo a entseng ka teng re ipapisitse le lentswe la gae ya ba re a supa gore tse ding dikamano tseo re iphumanang re le ka gare go tsona re seke ga di fetola lenyalo go ja modimo a phatlaladitse gore na lenyalo keng mme re lemoile gore ka o ya ka bebele o ba entse le motona le motshegadi mme a re mohlankana o tla tloela ntata e le mmae a kgomarele mosadi eo e leng wa gae mme ba babedi e be nama e le nngwe e le gore lenyalo ka o ya ka modimo o le etseditse ba babedi e motona le e motshegadi mme re boletse gore na lenyalo ke eng ka go ya ka bebele e le morero wa modimo o halalelang mme Mosotho e motlhe ke mona moo re ileng ra bua nakong e fetileng ka mabaka a nepagetseng a go kena ka gare go lenyalo le mabaka a fosaetseng a go kena ka gare go lenyalo gobane re dintlha tsena tseo re ntseng re di

hlwahlwa mona ke tsona se etsang lenyalo hore le be seo lenyalo le leng sona. Ha e se tsona, ba babedi ba kena ka hare ho tumellano e jwalo, le ha ka ba e bitsa lenyalo, ha e sa itshetleha hodima metheo ya seo Modimo a se phatlaladitseng, ke ho ke dikamano tse ding tse fapaneng. E le hore re ke ke ra ithela dikamano, ya ba re tlo di fetola re di bitsa lenyalo. Lenyalo ke dikamano tseo Modimo a di phatlaladitseng. Ke mona moo ke ileng ka supa hore ha eba ke kena ka hare ho lenyalo, kapo ba babedi ba kena ka hare ho lenyalo, ka kutlwisiso e reng motho enwa o na le tjhelete o tla mphidisa, iketsetse molemo hore le tle le tshohle e sa le qalong. Haeba ke dikamano tsa business, hono ke business transaction, ha se lenyalo. Haeba re metswalle, jwale re batla ho kena ka hare ho lenyalo. Ke mona moo ke ileng ka re ke kutlwe morao tjena ho bua ka friends with benefits. Ha e hlake e se ke ya bitswa lenyalo, hobane ditlamorao di teng mono, moo hosane o tla utlwa banyalani re lla e le hobane re kene ka hara tumellano e seng lenyalo, jwale re ibitsitse lenyalo. Ga boetse ga supa hore ho boetse morao tjena ho na le taba ena eo bo mobala buka ba e bitsang cohabitation, e leng ena ya masadisane ya ho dula mmoho. Ha e hlake ha re kena dikamanong tse jwalo, re se ke ra e bitsa lenyalo, hobane lenyalo lona Modimo o le hlalositse e le hore rona re le batho bao Modimo a ba bopileng, ya ba o ba hlomela lenyalo hore ba kene ka hare ho lona. Re ke ke ra iketsetsa dikamano tse ding, ya ba re di hloma e le lenyalo. Modimo ha no hloma lenyalo la hae mona, e be le rona re hloma la rona. Jwale pele re kena ka hare ho lenyalo, ha re hlake hore na re kena ka hare ho lenyalo, kapo re kena ka hare ho dikamano tse ding tseo re ithetseng tsona, re iqapetseng tsona na. Hobane ke hona moo bongata ba rona re lemalang hona teng. Jwale ebe ha re se re kene ka hara dikamano tseno tseo mohlomong re itseng ke lenyalo, ebe re ya lemala, ebe ke mona moo re tla re lenyalo ha leyo, lenyalo le fedile, lenyalo ke loto, lenyalo ke dihele. Athenyane hono e ne e se lenyalo, empa jwale re batla ho phela jwalo ka batho ba keneng ka hare ho lenyalo. Jwale metheo ya lenyalo leo Modimo a le entseng, e be e hanana le dikamano tse jwalo, e be ba babedi ba ya lematsana ka hara dikamano tse jwalo, e be ba babedi ba qetella ba nyonya ba hloile lenyalo, kapo ba babedi ba qetelletse ba hloisitse ba bang lenyalo, hobane kutlwisiso e le hore dikamano tseo rona re ikgethelang ho ditheha re di bitsa lenyalo, e be kutlwisiso e ba hore ke lona lenyalo. Ke ditaba tseo re neng re di tshohla Sontaha se fetileng. Mme Mosotho e motle, ke lakatsa hore re tlo tswela pele kajeno lena re santsane re le hona ka hare ho motheo wa lenyalo, kapo metheo ya lenyalo. Re ke re tlo shebisana ho se ho kae ha kgutshwanyane feela ditshiya tsa mantlha tsa lenyalo. Re ntse re ipapisitse le ditemana tseo re ileng ra di bala. O hopola hore ha re ntse re bua ka seo lenyalo le leng sona, re ile

Hora ke bo supa o mametse selemo ya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentla di mo mamedike o dumedisa. Motlotlae mofumahadi Masenate Mohato Seiso o re ke tlotla ho fihlela dilemo tse 15 me re ke nako ya gore a hlahlobe melemo e fihletsweng ke setjhaba sa Basotho ka lebaka la gae. Sena o se boletse tshebeletsong ya sehlabelo sa MISA wa ho keteka dilemo tsa hae tsa tswalo St. Louis Matsieng ka jeno a leboha Modimo ka ho kgetholoha batswadi ka thuto, lelapa la hae le setjhaba sa Basotho ka kakaretso ka tshehetso, ha a fetisa diteboho. Morena wa sehloa wa Matsieng Morena Seiso Bereng Seiso o lebohetse motlotle mofumahadi ka dilemo tse 15 a leboha bakreste ba kereke ya St. Louis ka ho keteka le mofumahadi le ho kopela Basotho bohle mahlohonolo. Moareka Bishop wa Maseru Bishop Tladi le Rothodi OMI. Ore tshebeletso ena ke eo ka yona kereke e

motlotlo e mofumahadi mofao wa hore a hetle morao ho lekola leeto la hae la thapelo le ho phethagatsa bokreste ba hae setjhabeng sa Basotho le lefatsheng ka bophara. Moemedi wa Lesotho, Ethiopia.

0: ba nang le seabo lenaneong la sebabatso le mananeo a mang a matlafatsang batjha ho nka monyetla ona. O re lenaneo lena le tsamaelana le merero ya Lesotho ka maano a ntshetsopele ka mawala a ho matlafatsa batjha, ho kgothaletsa boqapi le ho hlahisa menyetla ya mesebetsi ya moshwelella. Ditabense ding bahlodi ba bararo ba morero wa ho peleta kgwebo Afrika Saba ba fihlile ka hara naha ka jeno ho tswa lenaneong la dipuisano la batjha la dibeke tse pedi China. Lebetsong la bahlodi Thabo Tamai o re ba fumane ditsebo tse tlo ba thusa ho ntlafatsa dikgwebo tsa bona le ho fana ka dikeletso ho bahwebi ba batjha. Monghadi Jeremane Mphutlane lebitsong la batswadi o re morero ona o akofisa go thehwa wa dikgwebo batheng ebile e le mogalo wa go fenya tlokagalo ya mosebetsi. A ipiletsa go bona ho sebedisa seo ba ithutileng sona ho ntlafatsa moruo wa naha. Mothei wa letlole la gololo Mohlomphele Jone Mphotjwane o re morero ona o tla fetola boinahano ba batjha ba Lesotho kgwebong le ho eketsa dihlahiswa tse rekisetswang dinaha tse ding. A re ha jwale ba dipuisanong le dikolo tse phahameng ho tshwara ditlhodisano boemong ba setereke pele morero ona o ka anela tikoloho ya dinaha tsa SADC. Batjha bana ke reabetswe Mapola, Thabo Tamai le Disemelo Mphutlane, mme ke bona ba neng ba emetse batjha ba Lesotho naheng ya China. Re phethela ka ho lekola ditaba tsa dipapadi. Semathi se tlo ba le seabo lebelong la Comrades Marathon. Mosiwa Mmoso o re o bile le diqholotso boitokisetsong ba lebelo lena. Mmoso o boletse sena Maseru kajeno nakong ya moketjana o neng o ba fumanisa o neng o hlophisitswe ke dihlopha tse fapaneng tsa dimathi tsa naha, moo a bontshitseng thabo ka lebaka la batho ba tlileng ka bongata tshebeletsong ena. A re tebello ya hae ke ho phethela lebelo lena ka dihora tse tsheletseng. Mohlophisi wa tshebeletso ena Monghadi Thabo Mosebekwa o re ba ikopantse le dihlopha tsa mapelo go tla tshehetsa ditho tsa bona tse ilo ba le seabo lebelong lena le tlo tshwarelwa Durban, Afrika Borwa mafelong a beke e tlang. A ba lakaletsa katleho le ho mahlohonolo lebelong lena. E mong wa dimathi Mofumahadi Nthuseng Kgethwa tshwarelo e mong wa dimathi Nthuseng Kgethwa o re mohato ona o bontsha boikopanyo ba dimathi tsa Lesotho ebile o ba tlatsa ka morolo. A re le ha ho le jwalo, Basotho ba ntse ba le leqe ho nka ho ba le seabo lebelong lena le letelele le hoja naha ya bona e ba dumella ho ikwetlisetsa mapelo a boemong bo hodimo. Ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Mamela maratha a dilepe hore nya borobong le ditaba tse ding boisa ka hore ya botshelela. Haibe kgotso.
1: Ke ya le dumedisa bamamedi ba seyalemoya a sa Lesotho. Ke le dumedisa ka lebitso le matla la Jehova Modimo. Lebitso la ka nna ke Pepe Duma. Eya, ya dilemo lemo. Setswaki sa Moriana wa kgodi o remedies. Ke tlo bua ka ra dipotongwane ya sa o robatsang bosibung bo o fetileng. Ha hao mono e le dikitikiti. E le Maria tena o fufuletswe. Ha holo fela. Gwa bontshala go ga dipotongwane o na a o etetse. Jwale nna ke le Pepe Duma. O tle mona Pink House ha tshosana. Ke tlo hlapisa. Sekgetho isana le sona a senyama. O monyonyuwa. Eya, wa shebahala. O nontso le motle mahlong. O tswile magopo a mangata. Mahlong mona le sefubeng. Sa o jwentsha hore ke sekgetho hadi. Se matla. Ka hona ke ne ke re nkatamele. Ditshebeletso diteng. Tsa ho hlapa, tsa ho tola. Ditshebeletso diteng ka theko. La ha o sa batle ho hlahloba, o ka fihla wa hlapa. Hoko itshebe na o jwang ha o buhehe hantle la go ba ruitse ha tswitse ba o dumedisa tsatsi lena go sasa motho o sasa o rate go bana ga dipotongwane o teng wa o tshira a se ba ga dipotongwane o nyetse ngwana ye wa hao ga dipotongwane o nyetse mosadi.

Jehova a go tsamae le rona tseleng ena ya bophelo hobane diga dialwana mara a hlasitse. E re sireletse hobane ha gana dibetsa, ha gana di bodyguard. Mosireletsi wa rona ke wena fela. Ke a o leboga monna Tumo Madikelle, momamedi CD ena e ntjha. Monna enwa ke mo lata hona teng hantle kgotlontsho, ke mo fa monyetla a ke a bue le setšhaba sa Basotho. Bodibeng ba mahlomola, a ke batle o pata nnete ngwana motho, ke lokela hore e sale hona jwale ke hle ke utswetse nnete fela momamedi. A ke ne ke qala ho fumana lengolo lena la abtisothi, ho ile hwa nkuka nako hore ke tle ke le kenye moyeng. Ee, hobane diphephetso di ngata, tse ding tsa ditaba ke tseo le nna ke sitwang ho di utlwa le ho di utlwisisa. Ke ngwana Mosotho, ke holetse metseng le metsaneng ya Lesotho. Ke utlwile ka ditsebe tsa ka, ke jwetswa ke ba baholo, metswalle le methaka hore boloi ke ntho e teng. Ee, ka kelellong ya ka ke na le setshwantsho sa ntho e bitswang thokolosi, eo ke so e bone ka mahlo a ka. A ke fumana lengolo lena, ke ile ka mo letsetsa hobane dinomoro tsona ke na le tsona. Monna o ntjwetsa eng hantle? A e tiisa taba ena. Kajeno a ke fihla mona moo lebitla, hoseng ha re tswa re fumanang ho kena nwe le lona, ke hopola ditaba tseo a ileng a ntjwetsa tsona, tseo a sa di ngolang lengolong lena la hae abtisothi tsa mohla letsatsi leo. Mepelo ya ka ya tshoha, kelello ya ka e batla e sitwa ho sebetsa. Ke batla ke ipotsa dipotso tse thata, o re na Basotho re batho ba jwang? Hobaneng ha lehloyo le ka la o qobella ho senyehelwa ke tseo o nang le tsona, hobane fela o batla boiphetetso? A o qeta ho iphetetsa, o tlo fumana eng? O tlo boellwa ke eng? O tlo kgutlelwa ke eng? Ke mang ya ka ema mona a re ka mora ho iphetetsa kajeno o na le kgotso moyeng wa hae? O robala boroko bo senang ditoro. Ee, o ja mafunyafunya a kgomo ya hae hobane jwale o fihletse ditoro tsa bophelo ba hae ka boiphetetso? Ya ka ema mona a reng eo o shwile, ke mo patile le bitleng, ke kgotsofetse ka lebaka la boiphetetso? Mamedi wa ka ntumelle hle re sa le mona ke tle ke fete ngwana motho. Ke nka jwalo ntate Justice Mofuleng, o tla re fa pine monate, o re mme o ile wa nkgodisa.

Justice Mofuleng Koku Mona, eo ke mo ratang, eo ke mo hlompang, eo ke mo tshepang. Mona ya kentseng tshusumetso e kgolo hore e be ka gona ha le soto kana le dibini tsa mmino ona tse ngata hakana. Mona ya ileng a bontsha a yema ka matla hore basotho le gona re ka etsa nthwena. O ntse a tshwere ka thata, o ntse a eme ka matla le ka jeno. Haufinyane re ne re boloka mme motswadi wa hae mane Hlotse disemeng. Ee, a mo boloka jwalo ka kelello pelo moya o thabileng o kgotsofetseng hore mme o nkgodisitse. O hodisitse bana beso ebile o hodisitse le ditloholo tsa hao. Modimo o kile a ka o adima bophelo. Momamedi, ke bua tje ka Justice Mofuleng hobane bekeng ena ka Mantaha e ne le letsatsi la hae la tswalo. Ee, ngwana motho, ke ile ka tseba mohla letsatsi eo athe nka be ke ile ka o jwetsa ka la maobane hore ge ke re tswe hoseng ge mo binele pina e monate ya happy birthday. Le ha o le jolo ntate, ke a tseba modimo ntsha o hlonolofaditse o ntse o gola hantle hle. Justice Mofuleng, bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka, abuti Sothi o re ntate ga fihla hoseng ga fumana lebitla la malome, lebitla la ntate wa ka le sentswe. Me a honyana e neng e ahilwe ke ba moshara ka la maobane e sentswe. Ee, ga tshaba go atamela, ga bitsa morena le mahokela le bona batla. Ha ba fihla ga ba le sebete sa go atamela ga bona gona tshenyo ena e fihlile boemong bofe. Dade Phohledi, ditene di ne di haholotswe ka mantswe a mang le ka se lebewe pepeneneng. Ee, monyakwana wane o bulang sefahleho hore mofu a bonwe o butswe plastikinyana kapa galasinyana e kwaelang sefahleho sa mofu e le siyo. Taba ena ya re beya tsietsing ga lakatsa ga ba le thahasello ya go tseba hore na e be ho etsahetseng. Ga letsetsa mapolesa. Mapolesa le ona ha utlwa ditaba tsena re a ithuta hore ha ba ka ba etsa qeto ya go tla ba le bang. Ba tlile jwalo e se le koloi ya mapolesa e setswe morao ke koloi ya lekala la bophelo e setswe morao ke koloi ya moshara. Ka nako ena ha e sale letsatsi la go pata mofu. Ka nako ena bohle ba tlang ba tla ba tlotla ba bona sebonwang. Batho ba motse ke bao le bona ba phalletse go tlatla bona sebonwang. Keletso ya tla ya e ba hore le ka se le hle le ntshuwe e le hore ba tsebe go hlahloba gona hantlentle go etsahetseng. La ntshuwa la beuwa pepeneneng. Ba tsebang dintho tsena ba le qhakuma. Le ka se hore re tsebe go bona. Mme ke mona moo re ileng ka ithuta hore atšhe ehlile go kena kenanwe le lona hampe haholo fela le ka se lona. Mamedi, a kore ke tle ke nke lebogatele moya wa ka.

lebo khadebe kiao lebo ha manna kiao lebo ha kamolaitsa o monate molaitsa o nan le matshidiso moya wa ka o tshwenyehile moya wa ka o le bohloko moya wa ka ha ona khotso moya wa ka o labalabela khotso mo mamedi bao meya ya bona e tshwenyehileng ba tseba gore na moya o tshwenngwa ke eng empa le ha o le jwalo sebaka se seng fela mo o ka fumanang kgotso ya moya wa hao teng bodibeng ba mahlomola abuti soti o rentate ntho ya pele eo ba ileng ba re hlokomedisa yona ba mmošara ke gore tsela eo lekase le na le kopantsweng boka tlase ba lona le boka godimo ke bona fela ba tsebang mme motho e mong ha ka kenakenana le taba eo go a bonagala e tlile le ile la bulwa ba le sebedisa ba le gotlisetsa ka moo ba lekala la bophelo batho ba sebetsanang le ditopo ba tlhatlhoba setopo tate photlhedi menwana ya matsogo menwana ya maoto ya malome e ne e le siyo.

janki mokayane monna ke a leboha momamedi kile ka o fa qalong ya lenane o lena hore baking yena ka mantaha ene le letsatsi la tswalo la justice mofuleng ke o bapalla pina ya janki mokayane ka jeno ele ha o ile ha e ba monate letong la bophelo letsatsing la kajeno ngwana motho le yena a ne a itebohela gore kajeno ke letsatsi la hae la tswalo e bafokeng metswalle le methaka ya janki mokaiyane ba ile ba monatefisetsa ka nnete ke ile ka tseba gore go bile monate gagolong go yena e monna le nna ke sa tsho kajeno gore happy birthday hle mofokeng e motle natefelwa ntate ke letsatsi lena mme o nne o lebohe mme mmanthabiseng motswadi wa gago ebile wena o lehlonolo gobane ka jeno o ntse a le teng ee o lehlonolo gobane batswadi ba gago ba ileng ba o tlisa lefatsheng ba ileng ba o godisa ba o tataisa ka jeno ba ntse ba bona ditholwana tsa mosebetsi wa matsoho a bona modimo wa o yekeletse matsatsi a bophelo mofokeng bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka abuti enwa abuti disotha soti wa bantwana mora e mogolo ha e ba go tswala wa nkgono a nna ka mane ka mokgethwaneng a nkgono wa ka batho ebe o gokae a ke le modumediseng tlhe dumedisa nkgono a nna ka moo ka mokgethwaneng a nne a utlwa gona mora wa hae taba tsa hae di jwang bodibeng ba mahlomola o tswela pele ngwana motho o re ge tloile moo bonyane letsatsi le sedile la dula hantle tlhogong tsa mengala ge tloa moo ge lapile ge halefile ge saretswe ge nyahame ge kwatile empa ge tloa jwalo morena yena a se a ile a laela gore a ile le na lebitla le lokela gore le ke le lebelwe letsheare leo le fele jwalo lebitla le lebetswe banna ba ntse ba tšhentšhana ya e ba bosiu gwa e ba le chief ya bosiu

sa ganaga ya ga yo hlahloba ga fumana gore lebitla lentse le nepa hetse e nete ke gore ene ile ba seileng sa ba ka ditshenyehelo empa gene ge tla etsa jwang bana ba batho tate photledi ke nakong ena yeo batswadi ba ka ke bua ka mme wa ka kgaitsedi ya mofu a tsamaya le rangwane ntate wa rona ba ileng ba lakatsa gore ba ke ba yo buisana ba shebane mahlong le nkgono ba tla ba kena leetong gona ba re sia mona ho kgutleng ha bona ba ile ba bontsha gore ba kopane le yena mosadi mogolo ba bua le yena ba mo shebile mahlong mamedi wa ka ha o tshaba o tshabe nako ha re kopane le wena gape tle bekeng e tlang ga ke o sie fela ke o sia matsogong a monna eno a mosito sentsho re a o bok

Hobaneng ke sa shwellang popelong, ke hobaneng ke sa shwang ha ke tswalwa, ke hobaneng ke leng ka sikwa, ke hobaneng ke antseng matswele. Jwale nkabe ke rapame, ke kgutsitse, ke ithobaletse, ke phomotse ka kgotso, ke phomotse le dikgosi le matona a kwano. Bao mehaho ya bona e leng mabitla, le mahosana a kgabang ka gauta, ao matlo a ona a tletseng silifera. Ke epetse jwalo ka sefolotsana, jwalo ka leseya le so bone lesedi. Lebitleng ba kgopo le bona ba phela ka kgotso, ha ba sa utlwa mokataki a garumaka. Ba hlomphehang le ba isiang ba lekana, kgoba le lokolotse bogobeng ba monga lona.

hoba jobo a rapelle metswalle ya hae morena boela a mo atlehisa tsohle tseoaneng a ena le tsona morena a mmuseletsa tsona habedi jwale bana babo kaofela le dikgaitsedi tsa hae kaofela le bohle ba neng ba tsebana le yena pele o mona ba tla ho yena ba fihla ba ja dijo le yena ba le ka tlung ya hae ba mo tshedisa malebana le bobe bohle bo morena a ileng a mo tlisetsa bona motho ka mong wa bona a mo neya tšhelete ya kesita le reng ya gauta ya ba morena o hlonolofatsa dilemo tsa ho qetela tsa bophelo ba jobo ho feta dilemo tsa pele a ba le dikgutshwane tse dikete tse leshome le metso e mene le dikamele tse dikete tse tsheletseng le dipholo tse dikete tse pedi le ditonki tse tshehadi tse sekete a ba ba le baga ba supileng le bagadi ba bararo moradi e moholo a mo rea lebitso la Jemima wa bobedi a mo rea Lakisia wa boraro a mo rea Lakerene Hapuki naheng eo yohle ha ho a ka haeba le barwetsana ba batle jwalo ka bagadi ba jobo ntata bona a ba abela lefa jwalo ka ha a ile a abela bana ba bo bona ka mora mona jobo a phela dilemo tse 140 a bona bana ba hae le ditloholwana tsa hae ho ya fihla molokong wa bone jobo a shwa a se a tsofetse haholo dilemo tsa hae di le ngata.

Dipohwana tse ngata di ntikile dipoho tsa ditonana tsa bashane di mpokanetse. Dira di mpetletse meno jwalo ka tau tse purumang tse harolang. Jwalo ka metsi a tsholohang masapo a ka a tswenehile, pelo ya ka e jwalo ka tshotso, e qhibidiha ka sefubeng sa ka. Metso wa ka o omeletse jwalo ka lenyetana, leleme la ka le kgomaretse mahalapeng a ka. O nthobaditse leroleng la lefu. Dintja tse ngata di ntikile, sehlopha sa dinokwane se ntikanetse. Tsena di ntlepotse maoto le matsoho, nka bala masapo a ka kaofela. Batho ba ntshebile, ba mmakaletse, ba arolelana diaparo tsa ka, ba laola aparo sa ka ka lotho. Empa wena morena o sebe hole le nna, wena matla a ka potlakela ho nthusa. Pholo sa bophelo ba ka sa boleng, ke bona fela. Bophelo sa marong a ntja, mpholo sa ditleneng tsa tau, nna ya fokolang, mpholo sa nakeng tsa nare. Ke tla tumisa lebitso la hao hara bana beso, ke o rorisa hara phutheho ke re, lona ba tlhomphang morena, mororiseng, lona ditloholo tsohle tsa Jakobo motlotliseng, lona ditloholo tsohle tsa Iseraele motshabeng.

Morena ke o rapela ka moya wa ka ohle ke rapela wena modimo wa ka. Ke o tshepile ke seke ka hlajwa ke dihlong. Diratsa ka di seke tsa ntsheha. Bohle ba o tshepang ha ba hlajwa ke dihlong. Dihlong di hlaba ba sa tshepahaleng. Morena mpontshe ditsela tsa hao. Nthute mehlala ya hao. Ntsamaise nneteng ya hao. Nthute yona. Hobane wena o modimo ya mpholosang, ke o lebeletse ka matsatsi ohle, ka baka la molemo wa hao morena. Morena hopola lerato la hao le mohau wa hao, hobane sale o le teng ho tloha kgale. Ntebale dibe le ditlolo tsa botjha ba ka, nkgopole ka mohau wa hao. Morena o molemo o lokile. Ka ho o busetsa ba etsa dibetseleng, ba eisehang o ba tsamaisa holokeng, o ruta ba eisehang tsela ya hae. Ditsela tsohle tsa morena ke tsa mohau le botshepehi, ho ba bolokang selekane sa hae le ho ba bolokang ditemoso tsa hae. Ka baka la lebitso la hao morena ntshwarele melato ya ka hobane o moholo. Haeba ho teng ya tshabang morena, morena o tla mmontsha tsela, tsela eo a tshwanetseng ho e kgetha, eo o tla phela ka boiketlo, lefatshe tla ba lefa le ditloholo tsa hae. Morena ke motswalle wa ba mo tshabang, o ba tsebisa selekane sa hae. Mahlo a ka tadimile morena ka mehla, hobane ke yena ya tshwasollang maoto a ka lerabeng.

re telehela ho nna o nkgauhele hobane ke inotsi, mme ke hlophehile. Fedisa matshwenyeho a pelo ya ka, o ntshe maqakabetsing a ka. Tadima ho hlopheha ha ka le tsietsi ya ka, mme o ntshwarele dibetsa ka tsohle. Bona ka moo diratsa ka di le ngata ka teng, le ka moo di ntlhoileng hampe ka teng. Ako baballe bophelo ba ka, o nna molele, ke se ke ka hlajwa ke dihlong, ka ha ke tshabela ho wena. Ako ntshireletse hobane ke hloka kodi, ke lokile hobane ke o lebeletse Morena. Modimo ako lopolle Iseraele, o mo lopolle matshwenyehong ohle a hae.

Ke a o tumisa morena hobane o mpholositse. Ha o wa ka wa tlohela dira tsa ka ho ithabisa ka nna. Morena Modimo wa ka ipiletsa ho wena, mme wa mphodisa. Morena o nyollotse qalong ya bafu, wa nkgutlisa ba neng ba theohela lebitleng. Roka morena lona batshepuwa bohle ba hae, le boke lebitso la hae le halalelang. Kgalefo ya hae ke ya motsotswana fela, lerato la hae ke la bophelo bohle ba motho. Le ha nka robala ka meokgo, ha bo e sa e se e le nyakallo. Ha ke ne ke sa iketlile kana ka re, nke ke ka sisingwa le ka mohla. Morena ka mohau wa hao o ntshireleditse qhobosheaneng. Ya re ha o mpatela fahleho sa hao ka tshoha haholo. Ka ipiletsa ho wena morena, ka etsa thapedi ho morena ka re, o ka ruang ka madi a ka, le ka ho theohela ha ka lebitleng. Na bafu ba ka o boka, kapa ba bolela botshepehi ba hao. A ko nkutlwe morena, mme o nkgauhele. Morena, a ko be mothusi wa ka. Bofifi ba ka o be fetotse mohobelo, o ntlhobodisitse thapo, wa nkapesa seaparo sa thabo. E le hore moya wa ka o tle o roke o sa kgaotse. Morena Modimo wa ka, ke tla o boka ka mehla le mehla.

ke tshabela ho wena morena ke se ke ka hlajwa ke dihlong le ka mohla a ko nna molele ka baka la ho loka ha hao ntshekehele tsebe o potlakele ho ntopolla o be le fika la ka leo ke tshabelang ho lona qhobosiane e mpholosang wena o le fika la ka le qhobosiane ya ka ntsamaise o ntataise ka baka la lebitso la hao. Nkgauhele morena hobane ke matshwenyehong, mahlo a ka a motela ke maswabi, esita le moya wa ka le mmelo wa ka. Bophelo ba ka bo fedile ke mahlomola, dilemo tsa ka di ile ke ho fehelwa, matla a ka a fedile ke ho hlopheha le masapo a ka a kgathetse. Nna ke sekgobo ho dira tsa ka tsohle, haholoholo ho bao ke aisaneng le bona, ke koko ho metswalle ya ka, ba mponang ditseleng ba mpaleha. Ha ke sa hopolwa, jwalo ka ha e ka ke mofu, ke tshwana le ntho e lahlilweng. Ke ukwa ditshebo tsa ba bangata, ke tshoswa ka nqa tsohle, batho ba nkunuta ba le mmoho, ba rera ho fedisa bophelo ba ka. Empa nna ke tshepile wena morena ke re o modimo wa ka ditshiu tsa ka di matsohong a hao nna molele diatleng tsa dira tsa ka o nna molele le ho bahlorisi ba ka a ko bontshe mohlanka wa hao o mmontshe sefahleho.

sefahlego se ikganyang kgotso, o mpholose ka mau a gago. Morena, ha ke ipiletsa ho wena ke se ke ka hlajwa ke dihlong, empa dihlong di ke di hlabe ba kgopo. O ho morena, o se ke wa nkotla o nkgalefetse, o se ke wa nkgalemela o le bohale. Metsu ya hao e ntlhabile, letsoho la hao le nkotlile ha bohloko. Ha ho moo ho seng bohloko mmeleng wa ka, ka baka la kgalefo ya hao, ha ho bophelo masapong a ka, ka baka la sebe sa ka. Melato ya ka e mpupeditse hlooho, e nkimela jwalo ka mojaro o boima. Maqeba a ka a nkga, a pepeteha bolladu ka baka la bothoto ba ka. Ke kotlobane, ke a kgokgoba, ke tsamaya tsatsi lohle ke hlomohile. Letheka la ka le a futha, ha ho moo ho seng bohloko mmeleng wa ka. Ke a fokola, ke robehile ditho ke dumaela ka baka la ho hlora pelo ya ka. Morena, o tseba tsohle tseo ke di lakatsang. Ho fihelwa ha ka ha ho a pateha ho wena. Pelo ya ka e otla ha bohloko, ke filetswe ke matla, mahlo a ka a fifetse. Metswalle le balekane ba ka ba emeletse thoko le bohloko ba ka, ba heso ba emeletse hole le nna. Ba batlang bophelo ba ka ba ntshehile ka maraba, ba ntakaletsang bomadimabe, ba ntherela timelo, tsatsi lohle ba ntohela mano. Empa nna ke jwalo ka tsebe tutu ha ke utlwe, ke jwalo ka semumu ha ke bue. Nna ke jwalo ka motho ya sa utlwing ditsebeng, eo molomong wa hae ho seng dikgang. Morena, ke tshepile wena, ke wena ya tlang karaba, Morena Modimo wa ka, ha ke re. Ba se ke ba ithabisa ka nna, ba ithorisa ha leoto la ka lethella. Ke lekgatheng la hoa, ke utlwa bohloko ka mehla, ke bolela molato wa ka, ke swabela sebe sa ka. Ba itshemmeng borwa ho nna ba matla, ba ntlhoileng ntle ho lebaka, ba ngatafetse, e leng ba mpuseletsang botle ka bobe, ba nqosang hobane ke latela botle. Morena, o se ke wa ntahla, Modimo wa ka, sebe hole le nna, phakisa o nthuse, Morena, wena mopholosi wa ka. O ho Morena Jesu, Modimo ya molemo le ntatame hauhelo yohle, ke atamela pela hao ka pelo e nang le boikokobetso le swabo. Ke beha matsohong a hao motsotso wa qetello wa bophelo ba ka, le tsohle tse tlang ka morao ho ona. E tla re ha maoto wa ka a se a le shohlo ke lefu, mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fuparela sefapano sa hao, a bile a se tlohela ka ntle ho thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu, mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello, Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela, e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao, Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha sefahleho sa ka se sehlefetseng, se thunyeditsweng ke lefu, se haula mme se tshosa ba ntebetseng, ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu, o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fihlile, Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho, le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha, le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng, Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse

behang e se tibile bodibeng ba matlokotsi ya lefu ha moya wa ka o fafuhileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kafolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau Apelo ya ka e tepeletseng e se tubehile ke bohloko ba ho kula. Imetswe ke ho tshoha lefu. Me qhashuhile ke ho lwana le diratsa pholoho ya ka. Jesu ya mahau o nkgabohele. Ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello. E etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka. We amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibetsaka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka, o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena, mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka, o falla lefatsheng lena, o siya mmele e le setopo se hlwentseng, se batang, se hwamileng. O amohele ho senya hona ha ka, jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo, mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele. Mme qetellong e tla re ha moya wa ka o se o tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa feleng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena o mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng Oho Modimo, o laoletse batho bohle ho shwa, empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona. Ako nnehe ho hlola matsatsi ohle a bophelo ba ka, ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo. Ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena, ke le kgotsong ya lerato la hao, ka Kriste morena wa rona. Amen. Re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.

Lesotho ho tla tswela batsetedi molemo ka ha taemane ya Lesotho e le ya tse ding tse itlhommeng pele lefatsheng. Mohlomphehi Matekane o buile sena mmokeng wa letsatsi le bahwebi ba baholo ba Dubai matlong a boemedi ba Dubai Johannesburg Afrika Borwa mo letona la diphatlalatso.

tlatso de gokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale boqapi mo hlompheng thati morose le tona la dihlodileng mo hlompheng mo hlomi moloko la lekala la kgwebo mosebetsi e moholo le ntlafatso ya dikgwebo mo hlompheng mo tlatse mokelepo ha mmoho le mokamedi wa koporasi ya ntlafatso ya naha LNDC Monghadi Thabo Gasepe Mohlomphei tona kgolong tsokane matekane o ipileditse ho masole a matjha a phahamiseditsweng boemong ba private ho tswela pele ho fihlela ditebello tsa setjhaba. Mohlomphei matekane o buile sena moketjaneng wa ho phethela kwetliso ya sesolo mo a tswetseng pele ho ipiletsa ho bona ho sebeletsa setjhaba ka tlhompho le boitelo ba boele ba tsitsilele kgotso botsitso le polokeho ya setjhaba. Molaodi wa sesolo Lieutenant General Mojalefa Letswela o itse ba lokela ho hopola kano eo ba e entseng ka dinako tsohle e leng ho sireletsa setjhaba. A re masalo ana a matjha a kenyeletsa mekgahlelo ya mabotho a fatshe a moyeng le a bophelo mme a toboketsa bohlokwa ba bona ka ha ba hirilwe ka mora dilemo tse supileng. Mookamedi lefapheng la kwetliso ya sesolo Brigadier General Montinalapi Moholodi o re kgiro ya masalo ana e anetse naha ka bophara. A re masalo a mabedi a ile a hlokahala nakong ya kwetliso ha ba 26 ba hlolile ile ho phethela ka mabaka a kenyeletsang bokudi le tshebediso ya dithethefatsi. A re lehao le jwalo kotlise ena e etsa hetse ka thello. Letona ya ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle Mohlomphehi Mphotau le moemedi wa naha ya Afrika Borwa Lesotho Mohlomphehi Constance Obasengwe ba tiisitse boitlamo ba ho matlafatsa tshebedisano le ho ntshetsa pele maano a tshebetso a kopanetsweng ditabeng tsa dinaha tsena tse pedi. Tsena di hlahelletse kopano eo ba bileng le yona moo dipuisano di ne di itshetlehile hodima ditaba tse amang dinaha tsena ka bobedi. Kgopotsana la di e tibileng botjhaba le ditaba tsa moruo tse kopanyang Lesotho le Afrika Borwa bobedi. Ba bontshitse bohlokwa ba dipuisano tse tswelang pele le tshebedisano ho arabela diqholotso tsa dinaha tsena. Ntlo ya senate e kwetse ho sabolela nako ya ho bula e le ho dumella ditho ho ya phomolong ya Maria le ho a sebeletsa setjhaba metseng ha phatlalatsa ho kwalwa. Letona ofising ya tona kgolo Mohlomphehi Makatla Motswasele o boletse hore phomolo ya Maria e fa ditho ho ya mabatoweng ho buisana le setjhaba le ho utlwa ngongoreho tsa setjhaba le ho sebetsa mmoho le sona. Ha tshehetsa setshenyo Morena Sempe Masopa o boletse hore phomolo ya Maria ha e bolele hore mosebetsi wa ditho o fedile a supa hore nako ena e supa ntshetso pele ya mosebetsi wa bona setjhabeng ka ho sebetsa mmoho le ho utlwa ditaba tse ba amang. Motlatsi wa tona kgolo Justice Ntume Majara o re motho ya retlileng le ho bolaya bana ba bebedi ba thakgolo strekeng sa Mafeteng o lokela ho hlahlojwa maemo a kelello ka ha ketse eo e bontsha motho a sa tsitsang ka kelellong. Justice Majara o boletse sena nakong eo a neng a fana ka matshediso ho lelapa la maine mo a hlalositseng ha mmuso o tla thusa ho lefella ditjeo tsa ho boloka bafu hara tse ding. Ho sa le jwalo letona lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Pitsela Sawana ha mmoho le mokgetho wa Thaba Phitlhela Mohlomphehi Mohaohlalele ba bile ntsweleng hore lelapa le hloka tlhabollo ba nto kgalema diketso tse itshemmeng tsa madimo. Lebitsong la lelapa Monghadi Tshepo Maine o re mmelaelwa o ne a tlile lefehlong lapeng leo mme le o a siwa le bana a le mong ke mo maileng a etsa ketso ena e soto. Maratha a dilepe a fellang mona.

Kobe fela metsotso ya mashima mabedi le metse medi le skoto fela hantle ka mora hora ya borobong. Ke o dumedi sa mamedi wa Salma sa Soto le tsatsi lena la Sonta mo le kgwedi ne hlola fela jalo matsatsi a supileng ke kgwedi ya Phupjane. Selemo sona ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng. Ka puo e tlwaelegileng re tla ra ke selemo sa 2026 e ka ba Sontaheng se o jwang mamedi wa Salma sa Soto. Dumela hle a na o hantle moratuwa wa ka. Wa tseba re tlo tswela pele jalo ka lenanao le monate ka lenanao la mmino e le mmino wa dithalere. Ke sabile ke sentse ke ho a madume ka sana le hona ho dumedisa kwano Salmen sa Soto. Ka lebitso ke Snate e Matsoga mme nna le wena mo mamedi wa Salma sa Soto re tlo arwana mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bo boholo. Ho batla ho podipodile empa he ke nako ya teng a ke re ra tseba hore

nako ya Maria le kgwedi le yona ya tsho. Mino ona wa dithalere re tlotla go nka hantle metsotsong yena e mashome a mabedi le metso e mene fela hantle ka mora hora ya borobong go fitlhela mane horeng ya leshome le motsolomong bosimo bo boholo. Mokgatlhelo wa bobedi o re tlang go nka ebile e le wa go qetela o re tla tsamaya ka ona go fitlhela mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosimo bo boholo ke mmino wa sedumedi. Nnete sebele re tlotla re itsamaela fela jalo ka mmino o tlo fodisa me rona sontaeng sena.

metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano ho fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobo. Ke tle ke mobelle ka thoko monna a mokalo ka hatlane. Fela jwale nako e fihlile ngwaneso ya hore o itukise, o bona hore bophelo ba hao bo eme kae bosiung bona. Ha fela o ntse o le teng, o ntse o hema, nako e ntse e fihlile ya hore o ka fetola maemo. Dumelle hle, ke re ho wena momamedi wa Sanma Sao Sotho, dula le nna bosiung.

ke le shume le meso e go bong fela hantle ga re lebile mane hore nya le shume ke ntse go nketse ma LCYM a St Luke ka mane ka mapuitso ma medi wa Salma sa so to ke tla ke chencha motsetso wa ha jwale ke o nkela jwalo Kwadin Lexa ba re fela korokoro.

ke metso se mashima mabedi le metso se pleng fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nye le shimele motsolomong hore nye no ya le shimele motsolomong mamedi ya sama sa sotho ke tla lebe khutlo lenana o lena la dithallere ebe ke nka mogahlelo wa bobedi ebile e le wa ho qetela wa mino wa sedumedi motso se mona wa ha jwale go nketse fela Sunrise High School ba bina pina e monate ka mantswe a monate nate ba bontsha hore nete sebele ba kwetlisitswe ka matla.

Cosa.

ntsotse ene shemele metso e meraro fela re fela tse bale gora e na jalo shemele metso mbele ikore maise gotlhegotlhe mo matsong a gateng ka jeno e le mantaga wa la robedi kgwedi e le ya phupjane seemo sa 2020 a sa ntsa goga modume gotlhegotlhe mo matsong a gateng kwa ga wa ka metlha ata le fogale ngwana kogong wa motlhakwane wa mokwate ke phakwe ga e le gantle ka sebele ke tomathalo wena he go tloga goreng ena ya somele metso e mmedi o ya goreng yane ya botlhano se nkrebo ga itseira ka snat e sala mathalo ona go tloga goreng yane ya borobong go fitlha mona mo kengkang dithapo tsena gona teng studio sena sandeps o sale teng monga sonandeps ge ya goreng yane ya botlhano e le mantaga bekeng e le mantaga bekeng motho o tlhokometse gore legodimo le batla le tlakile tse ka mora lehlwa le dipula la bone mane la boraro bosibu yalala la bone le la bohlano ya batlhwa le ntse le kgethe ya fela gagolo ka mane ka dithabeng banna mo re boneng batho lehlwa le ba kwalla empa ba bammatla ya jalo go pholoa ba tla jalo go pholoa hai batho ba ngata mabedi thaa lehlwa le kgetheya tse ga batho ba tlabetswe ke lehlwa ba batla taba yane ya segwalankgwana gore se lo pholosa batho jale bothata ke gore segwalankgwana ga boemo ba legodimo bo le jalo ga sa tewe go fofa ga sa tle go fofa go tla tsamaya dikoloi tse tsamayang fatshe tsamaya koloi tse tsamayang fatshe

0: batho ta fumana gore ba lebeletse segolang kgona jalo empa boemo ba legodimo bolo jalo icon too much mathata ge ka iphumana ge bakile mathata a mang godima a mang banna ke gopola ka selemo se seng segolang kgona se wela ka mane ka ka tsa snake ke di mona tsa o feta mona boma 90 kwa tsho tsetse mfela re fetse ora ena ya shumele metso e mme ha re fana fela le he ya bulela mosebetsi ka thapelo e ke Maria dikobo di futhumetse mo gaotse motho ha o hlaisa hlo fela o tla utlwa litse be mona fela I call he is ramisina sekotsi se ramisina sekotsi mpa ke nako ya sona ke nako ya ya seramina ha ona ntho ka bang ga yetsa a le twa
1: ka le ga tlo ka magete
0: ka o fela
1: a tsaba na se go Nela ntate le fuga la ngwana kogongwa.
0: Nela nkgono monata o phuthele.
1: O phela jwang ntate?
0: Gantle prabang nkgono.
1: Mogaung wa mogana ke ntse ke babaletswe. Ke kopa go gapela. Modimo ntate wa rona re a leboga. Re leboga paballo le tshireletso. Eo re etseditseng yona go tloa bongwana o fitlhela gona jale a se ka botlhaletse ka mogao ntate ya maatla otlhe nakong yana ena yeo re tlile go qala lenaneo lena la o leta thojane ka lerato le ka magete e na le gona mosebetsing o na jogo fa modimo re kopa re tataiso ko wena malemeng a rona o behe dipolelo se ahang e sentse dielang re thuse jogo fa modimo ya maatla otlhe gore ge la o lehe go latela gona mokobi wa lenaneo la kajeno o tla ba ge la o la jwang modimo tata gona re beya bana ba gona le bana ba bo gona gotlhe mo ba leng gona teng jogo fa modimo re a ba beya le bana ba ka nagenyane ya bogaelane jogo fa modimo mo o ka bonang bahlapa bang ba bona ba hlaelwa ke dinthontho jogo fa modimo tseo ba thulanang le tsona mabenkeleng a mang jogo fa modimo ga ba kopela ga ba kopela phadimego ya nnete jogo fa modimo re tshepile wena jogo fa modimo bophelong bona gobane ga re na maatla ga re na le taolo godima bona bophelo bona jogo fa modimo re beya le botlhe jogo fa modimo e leng gona ba tla boloka beng ka bona jogo fa modimo ga ba kopela paballo le tshireletso ga ba kopela gore dinthong tsotlhe ba o kenye jogo fa modimo gobane ko wena monga bophelo re kopa tsena tsotlhe ka keresete morena wa rona ya re fa maatla amen
0: amen
1: gono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsieng ana a moima ke ga eso le gaka ke a leboga ntate
0: tanki nkgono a le twa
2: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
2: setšhabana sa kgomo
0: ntate
2: ee le phela lwanye ntate
0: a ntle phela ba mongaka
2: ka pela ntate ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke nkgono monate ga o phuthele e monate thapelo le nna ke akeba ke a e leboa ke le ntate bina la mokana sefela se setšhatlapalo se tsoga teboa ke a ofile montia
0: a ko leboe mongaka
2: thanki ntate
0: haledwe
3: la ga dole ga ma ga ya denda di di go la mona go go
0: ka ofela
3: a ka bona sa go go tse tsa mona denda di wa
0: ha ndla prava mna ga
3: o tse tsa mona a tse e ha le go thapile mona a tse ke

0: Ha re twa?
1: Ka le rata ka magete ntate.
0: Ka ofela?
1: Ke tsabana sa khomo.
0: Me wa.
1: Da, de o phela ba ntate.
0: Antla phela ba me?
1: Ke iphelela ntate ke ke go pa ho ipiti ka thotolo nya bobedi tsatsi lena. Ke me masena sibilo.
0: Me masena sibilo.
1: Ke ya ntate ka mona ka kasha snack. Ha mofutho.
0: O tlatsa ha mofutho.
1: Ee, ya ntate.
0: Ke tikolong efeng?
1: Polo ka senya tswedike.
0: O tswedike.
1: Ee, ya ntate.
0: Tangi mme waka.
1: Ee, ya ntate ke wela ka mola ka litswakotleng.
0: Ka litswakotleng.
1: Ntate.
0: Tangi mme waka.
1: Ke a leboha ntate.

0: Hale twe?
1: Ala ka do la makhet.
0: Ka ofela?
1: Ke jaba la zangu munda.
0: Eh ndade.
1: Ndade muru di se tan thapelo le ko mo machabeng. Tu ko pa ofi di sa di sa mal ta tega na vel ko.
0: Eh mngak.
1: Ke a dura mo kubelo na ona o ke tangu li bile. Ka hora ya le shume re tla ho etsa mosebetsi ha se hona ke fihlang. Malala du ya la libele zu ta ka bongata. Re ya dula molu Virginia tropo ya le bu.
0: Tangi mngaka.
1: Tangi na.
2: Your call has
0: Mashabi na matsere bo mfela re fa tsela lo hora ena ya le smele metse medi ke batle ke ga mo botsa mona gona bona ka mo ga Welkom ma Afrika bo ga ha so ba paradisina ka hopola o ge bana ha ke ne ya le ka mane ba ta di tsheo di di ma holo bale ke to mo jella chele te ga ai kho ire ke motloele a theowe ke motloele a theowe ke mo ba ne fela nya bo botshelela mane ha honga le segala ga maphosa le mo president wa na ha yo ne Afrika Borwa a ntsha phatlalatso ka taba tsena tsa melata e kenang ka pa e keneng Afrika Borwa ka thoko ho molao ba sena ditokomane tse ba dumellang ho kena Afrika Borwa ka ba di pasa jwalo jwalo a ntsha puo ka tsona ditaba tseno gore hela motho e molemo a kenang Afrika Borwa mona o lokela a kene ka molao a tshwere ditokomane ya senang tsona ena ha lokela o ba ka hare ho Afrika Borwa empa taba ena e bonagalang e ba teng.

no fe bia mo bale batho ba lwantshwang yona e tlameya ho fela ke nthempe bona ba ha isale taba yenu e se hlole e ipheta e etsa hala mqolo mona hona le maganga mona mo bona halang ba sotho ba ne ba kopane ka mongata bona ba ha isale ka mane ka Soweto ba le bangata bona ba ha isale hona le monna mzulu mo e hutlo halang le yena a teletseng mazulu tabeng ena ya ya ho ipiletsa hore ba melata etswe ka rona ya Afrika Borwa mohana le mohanto mo holo hadi mona o ntso hlophiswa o kana ngwa ba ka la mashume a magago kgweding ena ye hodimo o etswa ke ona mazulu hore matswantle a tswe ka rona ya Afrika Borwa empa monna enwa mzulu yena ha bua ditabeng tseno kaofela o itse a basotho bona ka ha ke bana ba bo rona ha re re bona ba tswe ka gare ho naga ya Afrika Borwa ge batla bana ba hlang dinaheng tsane tse bohareng ho Afrika bo Nigeria jwalo maZimbabwe Malawi naha tseno hona le lebitso le tlwaeleileng mona ha ke batla ba bitse ka lona gobane ha se lebitso le nepaetseng leno le sebediswang ga se bitso le nepaetseng leno fela ba gae bano bona ehlile re batla ba tswe ke bona batho be re reng ba tswe ka gare ho naga ya Afrika Borwa e se le nona le Basotho banna ba bina pina ya Afrika Borwa ya naga mona mo e binang ka Sesotho mona gae ga ke re le a tseba le pina ya rona ya naga go na le mo e binang ka Sesotho fale lona ga le kedi ditabeng tsena kaofela le bana ba bo rona empa gere bana ba bang bana ba tswe ka gare ho naga ka mona ba tswe ka gare ho naga ka mona empa batho la go sheba Basotho le bona mo mo ba teng o no bona gore icon ha e ba ba re bana ba mazulu ba ba kenyeletsa gore ba tswe Afrika Borwa wa utlwa gore ha se ntho e ba batlang go etsa eno kapa e batla e etsa ya gore ba dumele fela go tswa Afrika Borwa o no bona gore icon ehlile go tlo ba le lekgonono le ha e sale gore a ha e se ntho e tlo e tsala eno banna ga re etswe mona banna dikampa tsa marumo a shebana marumo a kampa a shebana banna ga re tlo go tswa Afrika Borwa mona go na le bekenyane ya go feta mona ka le mashome a bidi a metso e meraro kgweding ena ya Motsheanong moo no bonagala ka mona ka Afrika Borwa Bloemfontein mane ho bonagala e ka batho setšhaba ke seno se tšhwata mabenkele a batho mono banka dithepa ba re Basotho ba tswe ka gare ho Bloemfontein ba gokele gabo bona ba re ga re tlo tswa Afrika Borwa kapa Bloemfontein mona Freistata ke Lesotho ba re Freistata mona ke Lesotho ho tla tswa lona e seng rona go tla tswa lona e seng rona.

tsa setšhaba ke taba ya botlhokwa bona ba ga e sale mmamedi re tla gopola di etsagala tsa 2014 mona mo masole a mabedi e leng motho wa mokalo ka Sergeant Tshekane Sebolai le Corporal Selone Ratshiu ke bekeng ya go feta mona fela ha ba fungwana fela jwalo he ba le molato polaong ya ngwanana kapo kgarebe ya ene a bitswa Disebotang ka mane ka ha leqele haufi le moo molaodi wa mehleng wa sesole e leng General Kabuni a neng a dula ona teng kapa lapeng ha hae moo ba ne ba katile hona ha General Letswela moo kapa General Kamudi moo ya ba ba thunya koloi ya moetso wa 4x4 ka dibulete kapa dikulo tse ka bang 42 ka ofela ditaba tseo matlhodi e moholo monghadi Sakwane o la ba a sola sesole ka diketso tseno tsa ka nako eno gore sesole go ne o bonagala jwale se sa ikobele tsamaiso kapa ona molao ka nako eno tabena motlhompe tina golo a e buileng mona gore ba sebeletse setšhaba e botlhokwa bona ba ga e sale mmamedi tse dingwe tsa dintho tse re tlhokometseng mona go na le gaetsedi e nngwe ya ka mona ga e le ena ke le rekruti ba santse ba mo bapaisa ba mamathisa magangang mona ba bua ka mokgwa ditshobotsi tsa gae di tlhalakaneng ka teng ba mamathisa magangang mona ke re icona taba ena e bonagalang e se etsagala jwale ka marangrang se re sebedisa marangrang hampe bona ba ga e sale sebisa marangrang hampe bona ba ga e sale morago tjena le botho wa bonagala go jale le botho a re sana bona ga e ba batho ba tla bua ka ngwana motho marangrang mona gore ditshobotse ditlhalakane wa ngwananyana ke gona ba re boitshepo ba ngwane o wa motho bo tla ba go kae ga ba santse ba mo mathisa marangrang mona empa ke bone basotho ba boitshwatselo bo botle taba eo e bana ba ne ba le ka gore kapa monga taba eno ya e thagotseng a nang le ka gore ba mo shebe ka itlho la mosito ke tlhokometse gore a e kgona basotho bile ba le ba batla gore ba tle ba be pela gae mona ke bone le ba mo tshepisa le dinthwanathwana ditšhelete di sentse di kena mogaleng wa gae mane sentse baga le rona ga mo tlhoka ka ncena ha atlegetlo mo etsa tjena e le o mo phaamisa moyeng ka mora gore motho eno a soto enwa a bue dintho di gana go fela marangrangana a setšhaba a Facebook tsamabe ditaba ena ya Facebook e hlile ha fela re le batho re sa bone gore e tla re tsietsa ga re sebedisa se e tamogela ke gore kgaitsedi ena ka ebile ke e mongwe wa ba fumaneng digau gona ka mono ka labohlano ke e mongwe wa ba fumaneng digau ka mono ka labohlano go masole ana a marekruti a ipabotseng nnete ya sala kwetlisong ke e mongwe wa ba fumaneng digau motho e mongwe fela ba nna a tsoa ka tlhakoro le leng fela a ngwala dintho di gana go fela ka ena magangra mmona ke bana ga basotho ba e phamoletse godimo taba ena ya gae baga ngwane ona wa bo rona eno le ga e le mona ebile a fumane dikgau tsena taba ena le batlang go etsa go ena ga e tlo sebetsa hohang le bangopotsa ba ne ba go nyalana nakong ya go feta mona gore go na le motho e mongwe a ileng a ngwala ka bona gore lenyalo leno la bona le jwang jwang ya ba basotho ba eng ka taba eno ba ga a getla ba etsetsa le leholo he le o tla le bona gore ga se la le o ne o bua ka lona ke gore taba eno e mpe e motho a e ntseng ya fetola ya ba ntho e ntle bona ba ga e sale le gaetse le naka ke enwa taba ya gae basotho ba se ba phamoletse godimo etlhile ditšhelete sentse di kena ya ditšhelete o matha
magolo a mahlano mathadi ke ditsepe.

jivalo valo. Hosa wa fana motho ka pokothonya hae o yeme jwang tlokometse e mong o batla ho muisa le di jones a motsearo ha re ya kopane ka e ka se tshuraneng ke batla ho isa di jones a motsearo bana bona o batloele ba ntseng ba bua hampe mona ka wena o batloele ke isa di jones a motsearo nna ke re loja vele ntho ke tsebang ba sota ke ba rata ho hlodiswa ha ba rata ho hlodiswa ba tlo sheba na e mong o entseng ha ba emo o mo file magolo a mahlano ha hlaye monga ga ana ke mo fa kitetse pedi e monga hlaya ke mo fa kitetse pedi e mo sa hlaile ka ho mo isa tshogane ba lo ja dijo tsa motsheare tlo hlaye monga hape a re a na ile ke buisa matsatsing a phumulo ke buisa matsatsing a phumulo kae kae mafatsheng kwana ba sotho ke ba tsoba ba le tjing ke ba tsama le ba le ba soto ha ba tlo hlodiswa ho hang hang hang hang ho hang hang fela re ke tletse na fela ha mona ke re tse bo fetela mgahlolong wa bobedi re tse bo fetela mgahlolong wa bobedi na le mona wa mafete mane kolo ya dulang ha tsole ka bandi mo di mashume a mane mashume a mane ba nna ke hlokometse ho selo mo sena batho ba bangata ba keteka dilemo tsa mashume a mane ba bangata bona ba haesale le hona hore batho ba bangata ba hlaile jwalo ka selemo sane sa sekete makgolo a robong mashome a robedi a metsong e tsheletseng ba hlaile ka selemo seno boholo ba batho bo ke ba bone mona hore selemong sena ba keteka dilemo tsa mashome a mane monna enwa o dula ha tsolo mona o tsamaetse ke qoso ya polao ka morao hore ka la mashume a mararo motsheanong a ye ho monna e mong ka mono ka ha tsolo lehlakeng ha tsolo moo a ine a lo batla tjhelete ya hae ho monna eno e kalo ka dikete tse robedi kaofela eo monna eno a sale a mokota yona nako e telele nnete ya sala ke moo maileng ha hae a re eno a molefe ke moo mofu a ileng a re ka nnete hana tjhelete ya ba itsamaela ba ikela ntlong ya mothamahane ya ga ba kgutla mono ba le babedi ba tsamaya jwalo ya ba monna eno a yeo e leng moqosuwa o pota ha hae pele o sia eno a hekeng ene a kena ka ka tlung ke moo mo reng ha le ka tlung ebe o utlwa lerata ka ntle ha a tswa a fumana gore motho ona yo a tsaya a tsamaya le ena eo e seng e leng mofu ha jwale o entse lerata o qwaketsana fela jalo le monga malaene ke moo mo a lekileng o mo thiba ya ba eno a phamisa galefa o feta a ba motutumpa jale ka di-face a motutumpa ka di-face ho fihlela a wela fatshe empa he a mo phamisa a leka o mo kenya ka tlung jwalo hore a kokobetse bohale empa a fumana hore a khona motho ona jele o wa hloleha enwa ke moo a ileng a potlakela jwalo he ho mo isa kokelong ya ba o fumana hore a khona ehlile bophelo bo se bo fedile bophelo bo se bo fedile ke ha a tla tsamelwa ke qoso ena ya polao lekgotla le mahanetse ka beili o theowetse ka banneng theowetse ka banneng monna enwa wa kolo ha re bua tena ho na le mohlankana mona mamedi a khona ena yona motho wa ipotsa ona ha e le hantle ho etsahalang ka setšhaba kapa ka bana bana ba rona ba matsatsing ana mohlankana o hlabileng tatae ka thipa dimpeng mona a ba a montsha malana ka mora hore ntatae a mo rome ha ya Afrika Borwa mane hore he monna o sa le o ntsha moraga ka mona ka sakeng o bohele fuu kapa koro o bohele koro ke moo ma monnamoholo ha kgutla a fumana gore taba tsena tsohle ga di a etsagala ya ba olele ka mohlankana eno ya jwalo mohlankana eno ha utlwa go walelekwa lapeng mono ke ntatae a utlwa ga icon ena yona ha e tlo etsagala

kamane ka ha mohlangana ka mane ka ha le ha ha le jwe motho tiping le ribe ya ka mane dibo masoma bida motso mong ga ene ha etsa hale monna mohulu ha ona mokiang ke hesu mona ya ba hlabanta ka tipampe.

Ntatae ha moleleka o hlaba ntatae ka thipa wa mobolaya. Rana mathata ana ha isa le mamedi. Bana bana ba mogao tjena. Rana le mathata ana ha isa. Re ke tjena fela mona re tsebo fetela ditabeng tsa rona tsa ka jenu lena. Re ke tjena fela mona ke seven tokena. Seven tokena mona metsotsong ena e tsheletseng re floretse jwalo hora ya pele. Re floretse fela jwalo hora ya pele. Re mkhatsanong wa bobedi jwale ha re etsa tjena. E le mantaha nnete ya sala re thakgola beke jwale. Hari itachi. Hari itachi na fela muna. Kiduchi.

0: Hello, Twain.
1: Hello, le ga makhate.
0: Ka o fela.
1: Ke sa bana sa go.
0: Ee nda.
1: Ke la ga yeng da di mo go mo da le fieng ka mogotu. Ke mpa ke tla ke tsena tabeng ena ya ma. Ke batho ba Republiki. Ba re ba futhu ba tse ka ha go nai.
0: Ee mongaka.
1: Bohlomo bana ka ba tleha. Ba le ha ba ile ba phakalatsa ba ba herrera. A ke ke ba tleha ba tla le loge. A ba Afrika e no ke ba Sotho. Ha holo ha ka ba shebisana go ba tla lwana. A bana matlhabo. Go kwa phuthatswana kwana go kena ka bopedi Basotho ba sa puti. Ha o fihla ba nne mana ba Transkei. This is Sky. Basotho ba sa puti. Ba setse fela ka Zulu ka Natala ka Zulu. Hobane Basotho a soka ba a utlwa diphari tsa gona. Le ba ile ka ba bona ka mahlo ha ba tlola terata horio fela ba le mabu a jana bana molela bana go ile ke tsa ka ndate Mandela go ga abiti a ba fumane puso ba le ba ke ke ba tle a ho ha ngaka ho ha a ho la fetu a ba itse ba ga ha ke tswe mmu a ke ba di ha ba ke ba a kae hapana ha eno ka diphaka. Ha o so sa ui ipulelo, ho se batla ho sebedisa matsoho. A kae hapa. Ka ikukubisa.
0: O oh, batla e hapa.
1: Ai, ona ba kae hapa, ba humo ba ka ba isa temong. Ha o wa ntse ba futho mo mo ba haile ka tsela e nngwe ya mofuta. O don wa lwana ntate o ka tsheha wa go ona le mosia ka balwana. Bua le ba ka ba lwana. O a tlo wa go ja ntse ba. Ah ntate mo re ja bo go ne ke tla phela ho fihlela le ditlolo tsa ditlolo tsa rona. Le bona ntse ba la ka le tsa go. Ke sotho le tla manoni a le tlo tla le nwana ha holo.
0: Ee.
1: Ka ba ka go tlhela mo ho ke bana ba bo go.
0: Tagi mngaka.
1: Otso.
0: Ma bale nge sebetse ka la ni yengwe Afrika Borwa mane. Mozamaisi wa lenane leno a ntse a botsa jalo matona a dinaga tse potapotseng Afrika Borwa ona. Hobaneng baahi ba dinaga tsa bona ba le Afrika Borwa na? Hobaneng bona ba sa bone ka dinaga tsa bona gore ba lokisa boemo bona gore ha e ba Afrika Borwa go thwe go na le menyetla ya mesebetsi jwalo jwalo

0: lebaka le nyalo a se papadi le nyalo bana ba batho ba tlhamo tsenelala ke a tsoa
1: maobane mona bana ke ha naha ya dikwena kapa sehlopha sa dikwena sa naha se to go tswa jalo ka ntlha tse nne go nnoto kamane ka Aforika Borwa ke tlhopha sa Kenya la bone mona ba petse maaka ka ntlha setlhopha ka sengempa ke maobane haba Kenya e re to go tswa jalo ka ntlha tse nne go nnoto ha le gona ba re to godise le gona ba re to godise

Mafrongana a beke motho a mokalo ka ka dikotse ya tseba hlang ka lebitso la dikotse e leng se sinyi gama le yena o ne a nka wa hae o ne a nka wa hae le yena tsa mafrongana a beke o ne a nka wa hae a hulela ba hae

0: ele yaratan bir kontrol edin.
1: Nademulo. O go le ke o ema e mahantle mono ho nala kae kae mo tsa mang ke sa utlwe.
0: O bua ka mang?
1: Ya, ka tswela pele.
0: Ke le ka ho tsa ho tsotsa ka tsa. Ba mpante tshile ha e ba ke nna le tsa ha teng e. Ke be ba tsala ho le yana o go go re ka ha teng. Ha e ba re ala ho. La ole ha ni se yo lo ka ba tswa ho le

0: Ntate ke tsela fela e le
1: kwa. Ka re go na le mantswe a tlang ka morago ga o ntse o bua mo. Le ke ona batlang a etsa gore o seke wa tlhaka gantle.
2: Hey.

0: maikutlo a ka a re jalo ka ha ge hlokomela hona le ntlo tseo kekeng ga iphapanyetsa tsona ka nnete fela ge ntse re di bona gore itle di a etsagala se kekeng tsa e tsoloha haholo ga di sa etswele ke rona dintho di ntse di nyoloha letsatsi le letsatsi ke dipalangwang ke dijo ko ntho e nngwe le nngwe e ntse e ba thata fela empa ya le ha e ba le gona ge ka ge ge ntse ge tsititse gona mane mo e sa leng ge qala teng ka nnete e ka ba phoso e golo ga e ba gona ge ka ge re eme nqa e le nngwe maikutlo a ka he a re ge nyolle ka mona ka moo ge fanang ka matshedijo ge nyolle ka makgolo a mahlano ebe le gona ka moo re ntseng re etsa pokeletso ge ka nyolla ka leshome la maloti kapa a mabedi goba le teng ge ke ke ga nyolla ka matshedisong ge se ile ka mona ka moo re ntseng re etsa pokeletso wa tseba ke thulo je ke mme ke apeya ka lenyata ke bueng sa maile a bogoko ke maikutlo a ka ana
1: oh kamane kamane go nyonyollwe ka makgolo a mahlano
0: eya ntate ka mona re ka nyolola ka leshome la maloti kapa a mabedi go se ka ba fela gore na tumelelano ya rona e reng ka nnete dintho tse ding tsona re keke ra iphapanyetsa tsona gore di ntse di nyoloa jale gona re tla ema nqa e le nngwe gobane ge re re tshepile eng moloi ya tshepa thokolosi gologile ke sebue
1: o semelametso e supileng fela gare ebile gore nyane ya bobedi a re utlwe maikutlo a gago ka mpate seleng gore na go na le moo go ka go ka lokilikiswang motlhomong jalo jalo go bona go dintho di tsamaya gantle thekeng la tshwene mo e bang o bona e ka go na le moo motlhomong wena o le motho o utlwang e kare mo na teng ke bona e kare dintho ga di gantle wena o ka lakatsa gore mpate seleng ga e nepaetse ge e tsamaye ka tsela ya mofuta ofe tsamaye ka tsela ya mofuta ofeng mpate seleng e

0: Halleto, hein?
1: Kala khato ni kamaget.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa phone.
0: Mme.
1: Bona ga o tsise hante.
0: Hana pla wa mestewu.
1: Ka nete, ka mohauku ye.
0: Ke a ikutla ga mo ga hao ka mo.
1: Ko yete, phone ena ya. E tsana le ntate mohulu. E le di tsa mathata ke ba di ya bona gore o dile jo di tsaga tsa matsa itse. Ha ke tsebe na ke tla isa ba.
0: Tsala pele o.
1: E thank you ntate. Ke sa bile ke tsala lo tsena thoga ntse ona go ba ke na mogwa o mong. Wa go ke fetse le ke ba tsaisi. Ke tsena ha motho a ga a tsena go tla le go tsena pele. A reng a tshe go tsela mogwa ka nne ke tsitsa o tsena ha ke tsatla ke tsena go yena. Bona ke tsaba go ntisa motho bo tlhoko. Ke kopa tshwarelo ka nnete ha se boikgethelo ba ka. Ntate lefura la ngwana ke goma. Dintho di turile jalo ka ha Sibueng a sa a beile. Ga ona ntho e seng e sa nyoloa. Le bophelo ba rona bo nyoloile ka gore e be re a tsitsipana ga re sa phela hantle. Re tlhokwa gore re etsetse tlatsetso bophelong ba rona fela ba letsatsi. Ke tlatsa maikutlo ano a gore ka nnete 1,500

0: sale moriti a uke fela. E ka re ka tlatsetlatsetswa fela ka makgolo a mahlano. Empa le teng, e ba re ka mane ka mo re ntseng re tshela ka teng. Re kempe re eketse ka seatlanyana. Re be leshome la malodi. E leng hore re ntshe mashome a mane pokeletsong ya rona eo re buang ka yona ya kgwedi le kgwedi. Ke utlwa ke motlatsa ka nnete. Ke ho latela maemo a seng re phela ka hara ona. Ntatemoholo o ile a re nahanela ya ba o etsa hore ba esong re na le hore ha re ya habo motho ka nako ngwe gore re kgutle re sa etsa letho. Motho a rena ha ke sentse ke palame ka tšhelete ke sa ile o fana ka efeng. A the ha ntse re e bokeletsa re sa le malapeng. Ha o so ntlhaile ntho ya mofuta o itseng. Ga o na lesong le ga o ene a mone go thumaletsaphiana a tla tse fana ka matsebiso ge a tseba go motho o ne ga mosietse letho. Nna ke ne ke re mashome ao a mane ao ntse re etsang titile ge tlabe go o fitsa mo o tlhokwang go e teng kapa re be le kutlwisiso ya gore gona tsone ga o tshwanetse e fungwanang ditolositse. Ke a leboa mongaka.
1: Tanki mestebo o dumela le se buang gore go nyolole ka makgolo a mahlano ka nqane.
0: Ka matlhakoro a mabedi. Go nyolole. E leng gore makgolo a mahlano a tlatseletse sekete le makgolo a mahlano. E be ekete tse pedi. Jale e be ka mane ka mone re ntsha mashome a mararo. Re ntsha mashome a mane. Ee ntate o na itse a mane kapa o na itse re nyolole ka mashome a mararo. A mabedi kapo leshome. Jale ke utlwa ka re ei. Ana a mabedi go santse re ya e ya re nne re utlwa ge seke gabe se re ikina ka rankgo. Metsi a tsa a re gama. Ke a leboa ntate.
1: Tanki mang.
0: Thank you, daddy.

0: thuai ba sa ba bua ntho e le nngwe ke sa mametse ke le le tathojane ke le dile thojane ke sa mametse
1: jwale ka ha o le ha o batla go kena ka gare ho mpateseleng e wena o ka lakatsa ha o ho etsala ba
0: ke amoela fela jwalo ka mokokoti ke amoela fela go na gothe ke etseng ke etseng ke tla amoela gobane go bua ka ntho e ke e ratang
1: mm-hmm.
0: Jalo mongaka
1: thank you mongaka ga ba o tshware mono o kene mpateseleng ga e ba gale o kokota mpateseleng ga ona motho a o tshwarang ka letsoo aico ga ba o tshware mono o kene mpateseleng
0: go jalo ntate ga ba ntshware tle gale ke lla we ke ntate phomolo e teng o mogena kgotsa ke o mo e tlang le teng
1: tanki mongaka
0: tanki ntate
1: me ya banyana nyeta ntate moholo tshwarang ntate moholo ka mono le ena a kene mpatisheleng tshwarang ntate moholo ka mono a kene mpatisheleng aletoa
2: ka rato le ka makgethe
1: komo fela
2: re tshabana sa kgomo ga ke re ke ntse ke le make up ya ka lenyeta ke ntse ke le sebueng sa majaboko
1: mm-hmm.
2: Ya pele o itse nkgono kgotsa ke legela pholo ula ga mobone ua le gore ga a tsewe sentse sa mo kompanyeng leng ya bobedi mokodi ke ena a ikisang ngakeng nna ga ke a se utlwe ka nnete ga a bua ka taba eno ya gore o batla o ke ena ka sese ka mona ka mpatefeleng o sa hlaile o sa ntse a utlwa ga ditho tsa mpatefeleng ke thatifeletse taba yane ya ka he letsotsi ka gore kere gona tsena ga ke re ke selemong se ba bang ga re a se fitlhelele kgweding ya tshitwe kutlwisiso ya ka le maikutlo wa ka age gona tsena re nne re qetele le go qetedisa ho isa ka mane ka pokeletsong ka tsela yane eo re ntseng re etsa ka yona e leng mashome ya mararo ena tlhagiso eo re etsang ka jeno re e ralle qalong ya selemo e leng kgweding ya pele wa bona e le gore ditaba di seke tsa lobo ka naga ga tsela
1: di le pedi ka moo ka mashomeng a mararo le ka moo ka
2: matshedisong
1: di kale selemong se tlang
2: eya ntate gobana ke gona je sentse re le ka gara tshebetso tsietsie ka re hlaelang matshediso e nnebe onana a ntseng a tlwaelegile le pokeletso ya rona e nnebe yona ena e ntseng e tlwaelegile selemong sena e be selemong se tlang maikutlwana ao re ntseng re a beya gona rally re a qala he ga re re fela kgwedi ya pele mme ke apeya ka lenyeta gore ti mashome ya mane o a beya ka mane ka pokeletsong ga mme ke apeya ka lenyeta ntate ya molata aa ketetse pedi ti mona a bodiwa difuma
1: gobane jale selemo se se le gare ba bangwe ba se ba fetile ba fumane sekete le makgolo a mahlano
2: ebile re ntse re a soqete go bokeletsa ke ntse ke isa pokeletso ka nkane jale re nne re sebetse ka yona tsela yona ena e tlwaelegileng re ralle selemong setlang
1: mm-hmm.
2: Ga ke re ke ntse ke le sebueng a ke dumela ke tlakise a ke go ntse nkutlwa ntlena ke reng
1: ee a re tla utlwa ona taba ena ga o ba e akana
2: ee butlekeketelkete ke phete gape a tsaya ke ngwana pele yeso fela empa go na le ntho tse nka di phetang gape go na

0: kekeng ka dipheta gape ke tlile kege sentse re qadile re ka gare o tshebetso jale ga re na le tsietsie ka tlhaelang selemong sona sena re ntse re fana ka matshediso onaana ao re ntseng re tlwaelegile go fana ka ona le rona ka mane ka pokeletsong re ntse re bokeletsa ka yona ena eo re ntseng re e tlwaetse e tla re ga re kgwedi ya pele re qalelele diphetogo athe ka nnete ke lefakile teng ke gore la ka batho ke gore la seke ke a etsaetsa je ke a e bokebokeletsa athe simola kutlwa ka se ke fakile go feta ee ke sebueng a kere
1: pele go theoa nane moraetso bang he gore a keleng patešeleng
0: ntate mogolo ga a tshware ntate mogolo tau etsetsa kapatsotsi ya tiwae kapa ena nkgona go kgotsa ke legola pholoo jalo ka ga ile a moetsa jalo ke sbueng
1: tanki mme waka
0: a re leboe
1: mamedi e mega go fela metsotso re ya re lebile goreng ya bobedi halede
2: ka lerato le ka makgethe
1: ka go fela
2: re tšhabana sekgomo ntate re fala ngwana kogo wa kore ke petake one so ga ke a fepa keng gone kgotso ke legela pholoo ke se ke lebuile mme ke apeya ka lenyeta ne tlhe ke ipotsa gona tsena tsotlhe di ka qalaneng gobane go na le ditho tse seng dipatetse go ema ka kgwedi ya lesome le motso mong kgwedi ya lesome go tla jalo jale ke tlhe ke ananela taba ya gae gare dikalele selemo gantle di seke tsa tsalwa gare go selemong peng fela ya bobedi ntate phomolo e teng a ko o tshware ntate mogolo dintho ntle di tsebao tsamaya ka methate re qeta o amela ditho tse dintseng jala esele gona bekeng e fedileng jale wena a ke tsena ule a salela jwang kebelelaka ke a lewa ntate fogala ngwana ke bile a ka lakile a ke a fepa ke nkgone kgotswa ke legela pholong
1: tanki nkgono keng ke sefuba
2: ntate
1: ke sefuba
2: ehlile le petsana ka e lapile le bophelo ba ka bo monate
1: ee ke a utlwa gore ntsho le ena e ka re sefuba se teng
2: Hey.
1: O mong matsotso ga re bile gore nya bobedi. Ha le twa?
3: Ha to le ka mahe.
1: Ka fela?
3: E tsala le sa khomo, o ntse ha ntse ntate se fukala ngwana go go.
1: Eme.
3: Yo khone o tsire ke se ntse ka ke mane tsane. Ke fana le ntate o phumuletse mo ge. Ke tla etsa ka maatla gore ke bue le mme seo bantse na le dintho tsa gae ke sebetsa gore ke tselana go kena banke ga e bakitlwe gantha nne ape a lenyete a bua ore o tloa gana bue o tlo sebedisa masome a mararo ebe ga ke batla go kena ke kala go jela ba re ke etse masome a mararo e tlere ge ga go fisa ke sale morago ka January ebe jale ke tlo fitlha mo bayang ba sala ya go qetelo ya selemo na e tlere ge le moo ga se tlalea ebe le gona ebe ke gona ke ntlhang 40 na jale kapa tshe ke eme go kena e tle ke kena gantle ga selemo se tlalea ka January ka 40 ke felele ga ka letse ngwale bonkgone tateng kgone bophelontsheko mo bona mokgethwaneng ke mametse gantle ntate sa le go mamela ntsa ge sa kgone go kena ke batla ke mamele gantle se kitlwe ke mametse gantle ke batla go thula gona go kena wa
1: ee sebueng a sa e tlhakisa ke gore sebueng a sa e tlhakisa tanki mme waka etlhile sebueng a sa e tlhakisa gona jale ga nkgono diproje sempego ga batla go kena tsena a e tsebang a emele selemong se e tlang kapa a tla kena a qale kgweding ya pheregonga le o dikela go ya tshitwe kwa haletwe
4: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
4: re setšhabana sa go